0: buat mau apa kaya aku mau
1: lagi taman rapa sa ibu ani wapa kaayo ka sa ibu
0: barato na kaayo ni oy parang kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City Bukiton
1: mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes girl oy barato ra sa RT Beauty Salon unya matsatisfy pa dyan ka kaya maayo kayo sila mo servisyo amin na sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon color treatment Brazilian ug daghan pa plus pwede pa dyan ka magpa-foot spa pedicure ug manicure well nagpagwapa ka sa imong buhok ano pa ulan eh bisitaha ang RT Beauty Salon nahimutang sa Aglayan Malaybalay City Bukidnon.
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
3: Juliet Arroyo Bailon, dari San Miguel.
4: Kung inong na ako, puro kapag.
3: Kaya punakit mo itong ako.
4: Juliet, umo, di ko ka. Ano mo, nang edad na ako, pag ako nakabati ka. Zaton Plus Gold, di tagaan ko, tulog kapag. Panakit ka, nang marag nag-usos din sa akong tiis, diri.
2: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
6: Zaton Plus
5: Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Zaton Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahin na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Zaton Plus
6: Herbal Oil.
2: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lami ka kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagkakuha na. Ngayon kayo ba, na naganing buntag, antong magabi mo. Buntag na po, bulay. Halang yung patukunta, salamat gani ko na nakadungupuan niya sa doktor sa Yesto. Na, ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, iba, sa puro, banana, magkilam.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Merienda time na!
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo, sinaon-taon tingka sa bunga.
10: Ya, unsa may may kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
11: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya na kami, salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
13: Pahit ng marbis? Dato ko marbis, tungkol sa Crop Gold.
10: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
13: Gold? Bapog turog, bapog gamunga, tungkol sa Crop Gold.
14: May balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. May hormone. May adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, nila sa paa.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Bullseye! Balik tabay, 8 minutos bilagapak, agalas 8 kabuntagan! Balik ta mga tropa, dos panaguban sa programa ng Bullseye, mga suki gatig pa minaw. Mga katropa, good morning sa mga late if viewers karon ha, o sa mga listeners radio mga tropa, at ang programa ng Bullseye, ay doon na po'y nagpaluyin ini nga produkto, labi na sa tumakingsunang mag-uuma mga tropa. Karong panahon na, dapat mangyod nga pag-abot sa harvest, di kita makaingon nga short, gudaan ni bay. Dita ka in English ba? Dita ka yung short failure. So dapat mga tropa, para kanunay ipamintinar ang ginansya na pag-abos pag-uma, kina na ito mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Full Year Fertilizer. Mayon man yung gamiton god siya, humay, mais, utanon, bulak, o uban pang pananom. Ayon po ng marijuana yung kitanom niya. Oh. Di po ni angay kabalakan, kaprobado, registrado kini sa Fertilizer and Pesticide Authority. Epektibo, garantisado, gipa-improve ba karon around akong harvest ng income. Mapalit sa galon ng litro, basta Crop Gold ginabukasan ay gold. Ug alang sa dugang kasayuran, pwedeng motawag sa 0995-931-9850. Ug mapalit usap ang Crop Gold, the Full Fertilizer sa Pantua Agri Supply, FMN, Grower Agri Supply, sa Mount Moraya, sa Altisia, ug sa Good Farms, mga katropa. Ug sa nagadaiyang mga Agri Supply sa inyong mga lugar. Basta Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ug alang sa... mga kwan, bisitahan pa ninyo ang dugang pang mga agri-supply sa inyong mga lugar, mga katropa. Ingon man usab, ang programag Bullseye, na doon na po ay nagpaluyo mga katropa ang kanabitang nagproblema ka sa asa ka magpawasing sa imong sakyanan. Kung asa ka magpakarwas ba, asa ka ng karwas, lahi po ng karwas, lahi po ng karwas. Oh, kanang karwas, karwas mong sawa na, dugay ka uli. Pero ka na magpahinlo kasi mong sakinan mga katropa dito ta sa 4F's car wash mga mga suking tigpaminaw. Brato ka ilhang baya dito sa motor 100, sedan 180, van 280, high rope 300, pickup 230, Raptor 250. Ang ilang SUV mga katropa 230, ang ilang minivan 180. Unya ang ilang services de mga tropa, same ra gihapon na kung asa ka nagpa car wash. Same ra gihapon ang mga suking tigpaminaw. Nay blower, vacuum og tire black mga katropa, same ra gyud na siya. Unya dili lang pod karwas ni kay naglibo ka, gusto ka mulakaw-lakaw, wa kay masakyan, oh mag-date kasi mong uyab. Oh gusto ka mangabag sa kanan kay ulan-ulan karon. Dire ta mga katropa sa 4F's Car Rentals, adunay 2 hours free pagkanindot. 24 hours mga katropa sa van, 3,000 ra babayaran nimo ana. Ang 12 hours mga katropa, 2,500. Ang washing charge na mga katropa, 2,80. Ang pickup, SUV, 2,500 ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours. Washing charge na mga katropa, 2,30. Ang sedan, 1,500 ang 24 hours, 1,000 ang 12 hours, 1,80 ang washing charge. Mapiting brato ha. Nani siya mga boundaries ha? Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan. Outside boundaries, dipindes kalayon, mag-add ka og 500 to 1,000 pesos. Ganindot, basta. Asa naman ta? Dito na ta sa 4F's Car Wash o sa 4F's Car Rental. So, siya ba gihulat? Sakay na. Kanigahan na ni Ma'am og Mr. and Mrs. Abilia, mga shocking tigpamina. Good morning ni Ma'am Juvie diha og ni Pari mga katropa. Good morning. No? Ragnid na po draban ako, pinuan akong sakyanan, puro birnis na lang. Sa birnis na lang kung magpahinlo sa kong sa patrol kay musukol pa ni og kalasangan karong mga simanaha. Yung sukol pa ni og lapok karong simanaha, mga suking tigpaminaw. Sa di pa nato, ikuta itong linya mga katropa dito sa Lungsod, Manolo. Galabot sa itong pag follow up lagi karon natong unsa na ka investigasyon ni nga giingon tag pagpanulis Lungsod sa Manolo Fortes, posible maghag inside job ni mga katropa. So mo na tog siren unya pinaagi sa tog hipi da sa mga Lungsod mga katropa, pero una na din sa tayo tunol sa ga report mga katropa. Okay, good news pa ni dako po ni kalampusan mga katropa 6 FM. Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM Jinsan o XFM Tagum Saglan sa Rangkane Province nagmalampuson. Kinihatod manggod og tabang mga tropa nga tumakauban ang registration sa mga dool kung asa nitabo ang linog mga tropa na kalabay ka si Manang. Sayron ta ang report pinagi ni katropa nga Philip Oligario sa XFM Jinsan.
4: XFM Report. Palipayon ang kapin sa 400 kapamilya sa Purok Nangka, Purok Tambis o Purok San Antonino sa Barangay Ilaya sa Glan Sarangani Province. Human makadawat og relief goods sa gilusad nga Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM 95.9 Jinsan, XFM 107.1 Tagum o Yes to Health Incorporated kagahapong adlawa. Gikan Jinsan, sobra usa ka oras ang gibiyahe sa mga katropa aron maabot ang probinsya dala ang mga bugas, delata, sanina, gatas, tubig ug tinapay alang sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 galinog nini aging Hunyo 8. Sumala ni kagawad Neknek Sentillas, dako ang ilang pagpasalamat tungod unang higayon pa nila nga makadawat og relief goods sukad nga naglinog.
5: Dako kay mong pasalamat inubanan sa mo ang halangdong kapitan diri si Jerry Imbador kay tungod ang inyuhang dala naapod-apod gyud diri nga puting daghana tapos ang inyuhang gisudlan karon diri sir first time panganay ni sulod diri.
4: Walay puas usab ang kalipay nila station manager Roel Dumantay og Ardel Cortez nga gipangunahan ang grupo sa pag-apod-apod og hidabang.
6: Actually nahimo ra pud ming tulay ani no daghan pug nagcontribute yun. Nanawagan mi sa pinaagi sa radyo so ubay-ubay pud na naghatag.
7: Isip pagtubag sa panginahanglan noon ni Ami diri mutabang hinaut unta nga kundi ni makasalbar sa tibuok adlaw basin isa kalungagan makasalbar ta.
4: Gipasalamatan usab sa grupo ang tanang private entities ug sponsors. Ang maong inisyatibo nagpamatuod nga kinasing-kasing gayon ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO ug President Dr. Remilito Uy, Vice President Olivine Uy ug General Manager Edwin Garin alang sa tanang mga katropa. Busa Bangon Mindanao. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagal sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
8: Pusa!

0: Daghang salamat katropag Philip Oligario Sibuga report. So boto mga katropa nagbalabuso do. Aga paghatod sa itong mga katropa diha sa may Sarangani province mga katropa kung asa usapod sa napiktuhan sa kusog galinog nga natagamtaman o nahitabo ni itong nakalabay gasimana mga suking tigpaminaw. Salamat po kayo sa mga sponsors mga katropa, labi na po sa taas na sa head office mga suking tigpaminaw, although ginagmay nga tabang apan kinasingkasing mga suking tigpaminaw. Ito na nang gisalig mga katropa sa makauban ng radio station diha sa dool nga dapit mga katropa. Kita ba kung sa Bukidon patamuad to, pag-abot sa Sarangani, basig mabunog na itong sayote. O, mabunog na itong mga dugmok na itong mga uban pang dala mga suking tigpaminaw. Una mga katropa, nagasalamat mga katropa sa mga nagtabag po para mapahabot dito sa mga biktimas linog na kalabay ng simana mga katropa. Sa atong hisgutanan mga suking tigpaminaw, no? Ah, nakoy na dawatan karon mga katropa o. Oh. Kini may nindot mo ni atog muna giingon ba nga it o to the best, only the best mga katropa ang it IB, only the best. No? Mensahe mga katropa o. Oh. Raga, dilan nako kuno niya. Naakoy ipaabot nga nakoy gusto ipaabot nga ang 8IB desidido na i-dismantle ang NCMRC sa deadline na gihatag sa higher quarters o kabuton ang insurgency free sa Bukidnon pagkanindot paminawon. Iba ka talaga 8IB. Iba ka talaga Sir George, ha? Iba ka talaga. Kung sa gito ato ang signature nga katawa niya Sir George katong dito ta sa buntungon. Ha? Unsa to? Oh. Namo kini siya ay dani siya ay kwan Sir George Alurina katong si tawag atong nana siya ay pakatawa dito bago nag turnover mi sa ITIB nga classroom sa buntugon. Ana na siya ay pa signature katawa mga shocking tigpaminaw. Oh. Oh ni Sir George mo good guy makisabay ba kung bugoy ka. Sabayan po kanya. Kung maayo kana bitang makikabalo makighalubilo mga suking tigpaminaw sa ato makigsuunan ba? Oh, manda na og mga hinterland mga tropa to ano ito kapag subasugbag baki o galuto og baki na Sir George. Kulba gitong 500 IB mo pakya og gira basta ginagmayay lang. Kani si Rusto. Oh, nabi nga po kami nami unit 500 IB mo pakya og gira basta ginagmayay lang. Oh. Pandamay po nga video kasi pinagpagawas ng video ha. Oh, soko legira ba? Soko legira. Pinagmayay lago. Kininto. Sabi ko kagikan ng unit. Sa 500 IB sir. O sa 500 IB. Musukol o mupakya o gira. Basta ginagmayay lang. Oh. Sagot mo ko. Sa Sirbong Algabre ang team leader. Oh. Oh. Napaday squad leader. Napaday mong platoon leaders. Kito. Oh. Ayun lang. Pag-yapers lar. Oh. Okay, gara-gara taron isa taas sa makilang oras programa yung ha, unya last days pa impas kita ni. Bitaw mga katropa, congratulations once again na sa tong kasundaluhan mga katropa kag double efforts gyud aning pagkabot karon. Unya manginaot ta mga katropa nga wa gidon tay madamay aning civilian nasad. Oh. Naot ta mga katropa kini i-counter karon. Ato gyud panawagan ha. Ato na balik-balikon na diribe. Karong mga panahuna mga suking tigpaminaw, kabalo magita nga itong mapanginabuhi at sumakingsuunan na adya sa mga bukid-bukid mga katropa kay naman gina itong umadas bukid. So sa pagkakaroon, ayaw siya mag-anhaan ng mga lugar kung asya dunay na tala ng mga encounters itong sundaluhan kay lisod na. Oh, lisod na mga katropa, tunutroho na, unya di mo angay mabalaka mga katawahan sumatang sityo kay gipaniguro sa itong sundaluhan mga katropa nga luwas mo diha. So ang atuwa lang is, dili na sa gimo maadto dito sa mga lugar kung asa na hitabo ang mga gigira karon diha. O kini-inkwentro sa itong kasundaluhan, mga pinalanggang tigpaminaw ha, kay delikado. O, base yun na, delikado yun. O kina, nga tunay balik-balikon diri mga katropa. Basta yung anima po, kung dunay mga encounter mga katropa kay kitabo sa usa ka sitio, ang atong kabalo mga kita, nga dunay maapiktahan diha. Muna nga, dikanto silang uma, ang atong makigsuna mag-uma. So, si Army, nana sila trabaho na mga tropa nga gipangbutang diha nga sudlon ang mga sitio, adunay kanang mga Saya tawag di puno ko malitok. Nasa kung tumoy, sa kung dilat, lilias na ganit, Tom. O, kanabitang maghatod sila o kuan ba? Kanabitang nasa programang buhaton, diha? Para kato mga tao nga, nadungog ang mga buto-buto, madili na sila mabalaka. Ano kung saya tawag na eh? Ha? Ah, debriefing. Oh, debriefing. Breta, kikining. Murag naman kung kita kasi imo siguro ning. Oh. Oh. Tiksan ka no? Tiksan mo sa taga-taga si imo. Sir, kalma ba? Oh, wait, ako man. Ikaw mo dong. Oh. Di tagara-gara. Kaya manudtor ba tao niya dito? Oh. Masing mag-question ta. Oh. Happy birthday, di ay? Happy birthday sa anak ni Ann Kabugwas. O, sa ngalan na to man? Na. Ha? Alexa. Alexa. Ko? Oh. Basta kay Alexa to ah. Oh, happy happy birthday mga suking tigpaminaw. Sirta gargaraan eh. Sirta kaon og litson wato pa nya maghatod pagtus kagawad karon og si kagawad himarangan og sa mga tong sakit ng kanting gani. Kaldirita. Oh, kaldirita mga katropa. Apritada naan. Oh. Pura pa kanding apritada wala no. Kaldirita oh. May buntag na kagawad. Kagawad Brian Himarangan. Salamat sa paniudto kagahapon. Oh, kumusta ang atong isang kauban? Wala ba na nisimang ugdan? So, usuman ni Tom, largo o largo ta? Try na itong tawag mga tropa ang Manolo eh. I-try na itong tawag ang Manolo mga suking tigpaminaw. Kay kinilaging nahitabo mga tropa sa lungsod si Manolo na kalabay nga simana. Kay kita man po, kung kita ipa-imbestigaron, bitaw aning nahitaboa lagi. Murag, nagi ko'y punto duda yun. Oh. Kasi madudahon beta pero insakto man ito pagduda mga instinct ba? Oh. Ah betang mingon sila nga atong mura tag na talimadon sa hay ba? Oh. Una mga katropa so karon kay kung ikaw ang paistoryahon na ni mga tropa kay nitabo sa pagpanulis o sa ka kinig bangko des Manolo nga gitrabi lang kapin na usa ka million kapin nga kwarta mga tropa posible ba ka nga why nahitabo kay inside job ane? Kumusta ka ang investigasyon sa tuwag kapulisyada sa lungsod si Manolo? Okay. Akong gi-drawing-drawing, gid ba? Kung gi-drawing-drawing, gina ko mga suking tigpamina o mga panghitabo. Kung ikaw nga nag-drive sa sakyanan, kung ano na may mahitabo kapag babaw o gi-apusilod ka, aposible, wala ka skid mark, nga na nakuratan ka, nimbre ka, o diya, katong igo, mga tropa, katuwag, gi-driver, gi-punto ba? Ha? Mapo ko niingon nga namakak ang driver o kanang gubana ato ay giimbestigahan pa ni o giimbestigahan pa ni mga suking tigpaminaw. So kung ako lang ba personal ako ang investigation. Ako driver mo ko kung kato nga igo mga tropa sa windshield sa part sa driver sigurado ko katamaan ko ato ay. Unya why skid mark unya ay ina pagbabag diya sa usa ka sa kanal ng katong itom lagi. Reverse ng larga atras hagbong sa kanal. Ha? Mm. Kung kana mga suking tigpaminaw, unya, ingana ka kakampante? Million kapin nga kwarta nga imong gibit-bit diha unya, pastilan. Maglingi-lingi makita magdalar tag 3,000 pesos o oh, ipalit ra tong isa sa akong bugas. Oh. Mabalaka na makita kana pag ang milyones. Pastilan Ginoo ko dolor. So kumusta ka ha ang investigasyon karon sa lungsod si Manolo? Sa PNP Manolo, kasi akong nahibawan ni murag ding joint pod og investigation o pag-imbestiga ang atong Libuna PNP ni ini. So, tanaw na to, be. Ato sa tanaw mga tropa, ikutay na to itong linya dito. Pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Roger Hortensio mga katropa. Ato sa nang ikutay diri be, kay mas maayo magining masaira na to. Unsa ilang come up ng investigation mga tropa. Kung namay, di pwede isulte. Ato po nang respetohon mga suking tigpaminaw. Ito nang respetohon. Ato sang itawagan mga katropa. Si Colonel mga suking tigpaminaw. Sir, hatag po tahinabang kay di naman makatrabaho sa uma kay gira man. Gika ni Jalibi Lumandas Taglinaw. Asa man napita imo ha, ma'am. So, mga katropa na sa pikas linya si Police Lieutenant Colonel Roger Hortensio mga katropa ang hipi sa PNP Manolo Fortich Bukidnon. Colonel, mayo nga buntag unang-una. Imong panimbaya sa katawhan nga naminaw karon ra kabuntagon Colonel.
1: Mayong buntag no, mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw.
0: Okay. Colonel, kumusta og unsa nay na come up nga bag-ong investigation, so development sa inyong investigation sa natabo nga robbery incident diha sa imong lungsod Colonel.
1: So far after the sa insidente na panghitabo no matangaging mga adlaw no gabak-tracking ta karon no sa atong mga suspects no nga napaluya atong mga insidente and immediately after atong panghitabo ato namang na-recover no ang katong sakyanan no nga gigamit sa mga perpetrator nga digi parking diha sa is alae no going road has Mantimugaw so ato kiningi subject to suko no para mahibaw-an nato og kinsa gyud ang registered owner no and the impact nagsubmit na ta karon dito sa gang pagayo tag information karon sa Land Transport Station Office o tabang sa atong Highway Patrol Group no kung para ma-validate kay initially no fair information kaning sakyanan na no dili kini gikan no diri sa tuang dili kini registered no last registered owner is dili diri sa Bukidnon so ato pa nang gipabalidate no ginabalidate karon no through formal ordination no through sa atong Highway Patrol Group to kaning Land Transportation Office and kani pong regarding sa kenan karon nga ato nang recover karon no gahuwat ta karon no kay among ato kining applyan no og search warrant para ma-open ang sakyanan to recover possible nga mga ebidensya dinhi sa sulod no kay di man to ni basta-basta maabli no so after ani no kadto pong result no atong gihuwat sa atong kaning sakyanan no nga gi-undergo og ballistics no kaniyang trajectory no o sa bagyo ikan ni mga bala para ma-construct na to ang crime scene so gahuwat pud ta karon no sa resulta na i-submit sa Highway Patrol Group no para ma-confirmar na to nga kaning mga bala is gikan ba kini sa mga suspect or katupong pag-react pod sa atong security guard during sa insidente nga ni fireback sa pabuto sa mga kalaban.
0: Mm-hmm. So, Colonel, katog usak ito masakinan, asa nakarod nakahimutang, Colonel?
1: Ang kaning kaning atong na-recover karon nga na atong na nga nakuha na to no dito sa Brookcrest no alae no ana karon sa atong police station no for safekeeping and further investigation no kuan atong mga Latin prints nga hulat ko tag resulta so for possible kuha og mga fingerprints no Latin prints na nakuha dito possible mga hair follicle or other evidences na makuha nato sa sulod sa sakyanan
0: so kana gituwing nila na padulong diha sa inyong buhatan kay wa man nabrihan
1: oh ato nang gi karga no og private na tuwing ang vehicle no padulong diri sa atong area
0: okay
1: sa mano katong station sa police center Malolopotix
0: okay so karon Colonel dili naman gid ni siya mahulog og PUI. So aduna na tay suspect. So kini bang mga suspeka posible bang ning dayo lang ni sa Bukidnon or taga diri gid sa Bukidnon?
1: So far no after sa atong pagpalapad sa atong investigation no person of interest lang gihapon no to kay kapangita pa man gid ta og kanang link no. Labi na after sa insidente wala na tayo makuha ang mga CCTV footage no kung asa pa kini mga tawhana na ni padulong no kay after sa insidente initially no pagbilin sa sakyanan no namataan pa kini mga around 11 kapin 11:30 no namaklay diha padulong sa karaang tulay no sa alay but gapangita pa ta og eyewitness no kay nakita man itong mga CCTV footage diha sa area na nakitaan sila but ang kuha sa CCTV footage mo raga ato pang pa-enhance no para maklaro yun na to ang ilang mga nawong no sa itong mga suspitsyado.
0: So Colonel,
1: sa pagkakaroon okay. Sir, no consider pagyapon nato sila mga person of interest.
0: Okay. Colonel, wala ba na abot sa iyong investigasyon? No? Lakip ba sa iyong investigasyon na posibleng adunay inside job ani nga panghitabua?
1: So far, no, karo pagkakaroon, wala man yun nato na siya gidiscredit ng angulo, no? In fact, no, at galing ipang recovered word, no, ang ilang mga information, no, labi na itong mga taga South Bank, no, gigantaka na ito sila profiling, no, tagsa-tagsa para makuha na ito ang mga profile. Sa pagkakaroon po, ato po silang gi-considered po labi na itong atong biktima, no, atong atong driver o atong security guard, no, nga kauban dito sa kay karon sa matter of procedures, person of interest na gyapon nato sila.
0: Mm-mm. So kini mga tawhan na karon Colonel, asa man sila, balik duty ba ni sila or temporary
1: yes,
0: sa
1: ni? No, per coordination sa manager, no, after sa panghitabo, no, nakuhaan man nato sila og mga information and other kinanglanon, no, sa atong investigation, no. Per information ni manager, no, gipabalik po nila og duty diha karon sa SOC. From time to time, ginanglan big information, amo silang gina-invitean diri sa atong police station sa Manolo Fortich.
0: Wala ba gila na ilhan, no, Colonel, kining mga biktima katong nagtira sila, ha? Kay possible pagkuha.
1: Yes, dili gid nila actually ma describe kaayo gid nung makakuan gid sila sa itsura, but ang ila lang ma-describe is kaning mga figura, no, o ka mga outside description, no, sa kaning tao, but as nawong yun nga whole profile sa itsura, kana pa ang dili nila yun mahatag sa tuwa.
0: Mm-hmm. So nakabunit sila ato og pila ka tao ang may
1: initially naay duha ka tao nung ni approach sa ilaha after sa insidente. So i-consider na to tong duha plus atong getaway, no, nga kaning suspitsado kay di man sila manaw sa sakyanan nga walay driver, no, ang ilang sakyanan. So initial na mo ang kwan tulo kani ka personahe. O mugmats po kini sa katong last po na to nga information nga nakuha nga naay tulo ka personahe nga nanaog after sa sakyanan. Oh. After dito sa ilang gibilin ang asulting sakyanan diha sa kung asa nila gi-abandon area.
0: So karon inyong applyan o search warrant ang maong sakyanan na Colonel?
1: Yes, no, mo pa kining kuan para sunod kita sa sakto nga procedure, no, ma-open na to ang sakyanan para makakuha tag mga sakto nga lead, no, diha og usay mga ebidensya na tumukwa diha sa sakyanan.
0: Okay. So, as of now, maupo na ang ato aga development sa ato aga investigation sa mga kaso, Colonel. So, lauman nga, yes, possible karong semana or next week, ano na yung resulta ni ini?
1: Yes. So, atong kanang paningkamutan, no, kauban po sa mga personahe sa Police Regional Office 10, no, o Police Provincial Office, no, gatabang kini sa paghatag o kasulbaran aning atong nahitabong insidente sa itong area sa Manolo.
0: Nakikooperar ba si Diyuha kining mga sakay sa Vios ba ni katong
1: yes, yes. Yes, sir. No, in fact, no, kana, from time to time, no, amon silang kakontakon, katawagan, no, para mangayo og mga additional informations, no. Andaman sila kanunay mo 100 sa atong station pag ato silang ipatawag sa atong pagpalapad sa atong investigation.
0: Okay. Colonel, daghan kayo. Gasalamat po sa idulo kay idugag o imong parting statement na lang. Sa katawan sa lungsod sa Manolo, assurance. Labi na nga sa itong mga negosyante nga ni, kwarta ang daghan gyud mo silaw.
1: Ato lang assurance, no? Assure sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga stakeholders, sa mga financial institutions, no? Nga, dari sa Manolo Fortich, no? Always matanog apahatag mga precautionary measures, no, ato na silang always kakandakan o security surveys, no, regarding sa area, no, aron sa pag-profile, aron sa pag-recommend, no, sa ilang angay uhaton labi na sa mga regarding sa security, no, nga pag-enhance ng security sa ilang mga institutions, no. Kami lang po diri sa Manulporte sa among ginasyon nga kanunay andam bon mi, no, pang mga ilang mga report, no, nga pa-validate sa MOA, no, andam mi kanunay, no, nga mo attend sa ilang mga pinahinglanon paghatag og seguridad, no, magpag-responde og ato pong gapalaparan natong mga preemptive measures sa mga checkpoints diha sa tong kadalanan as well as mga bet patrolling og other police operational nga moditir sa kriminalidad, no, nga og may mangitabo, no, diri sa atong lungsod sa Manolo Cortes. Kanunay andam atong kapulisan, no, paghatag og seguridad, hatag og para alang sa kalinaw o kahapsay sa atong munisipyo Dres Manolo Cortes.
0: Okay. Colonel, daghang salamat. Maigabuntag. Padayon sa pagpanerbersyo sa katawahan sa lungsod si Manolo, Colonel.
1: Thank you. Maing buntag, no, sa atong signominal.
0: Bullseye! Inyong adungog mga katropa, di palaga dugay si Police Lieutenant Colonel Roger Ortensio ag hipi sa PNP Manolo. Kalabot lagi sa investigasyon mga katropa sa natabo nga robbery incident na sa may Damilag. Bullseye! Mga katropa, kung karon aduna pa yung person of interest paghapon, wala mawala nga lakip ag tulo ka biktima niini mga katropa. Oh, taga si Jollibee, lumandas, taglinaw, taga nalumusan siya, sir. Oh, nalumusan sila. So, tana siya, daba daw sila ay ayuda, mga katropa. Kay apiktado, manghihapon sila. Kaya di man, lakad to silang bukid, mga katropa. So, kada, coordinate tag barangay, ana, ma'am, kung siya matabang sa barangay na siyang sitio, kisa itong mga apiktado. Kung siya apiktado na, mga suking tigpaminaw niya, ang atong army. Sayod po ta nga, muhatag, manghihapon na itong army o assistance largo. Oh, di utang giingon ni Rusto mga niya, debriefing mga tropa, kay dungog na itong mga buto-buto niya. Okay, raman niya may makadungog may buto, kay naanad na may buto. No. Oh. Oh, anad naman tag buto mga tropa. So, karon, alas 8.40 naman is buntag. Oh, alas 8.40 is buntag mga suking tigpaminaw. So, padayon ta kay hapit na rata mamuhi. Ato siyang paminawon mga katropa at yung eksklusibong pagkigahinabi kagahapon kang Lieutenant Colonel George Halyurina mga katropa ang atuang Infantry Dependable Battalion Commanding Officer mga suking tigpaminaw dito good mismo kagabi sa sitio na lumusan barangay Silai mga katropa. Eh, ito din ka, Siron, kay, ito din, eksklusibong na hinabi, mga suking tigpaminaw, si Kernel. Ara, paminawon sa nato?
2: 21, mga tropa.
0: Ato siya paminawon, karo mga tropa, kay, snappy kay Siron, regarding yung ma'am, yung misis, gawin dito, oh. Na wala-wala mang signal, mga tropa, kay, nakikunik pa tayong internet yung hapon dito, ngita ito ba, kay, nga na yung dinapat spell, yun, no, nakita yung mga source of, kuan ba. Ato paminawon, mga tropa, si Lieutenant Colonel, Sir George Halyurina.
2: Bikaron si so mga katropa, ato nga mahinabi karon si Lieutenant Colonel George Halyurina ang commanding officer sa FIB no Philippine Army kay kaganiha buntag sayo Hunyo 21 mga katropa usa ka encounter ang nahitabo diri sa may sitio na lumusan barangay Silay. Colonel, maayo nga gabi ini ba nga encounter konektado ba ni sa usa pag encounter diha sa may sitio Tagiptip barangay Iba Kabanglasan o barangay Blason Kabanglasan Colonel?
3: May gabi Jonathan. Yes, based on our analysis. Morning grupo na naenkwentro nato diri sa sitio na lumusan. The same group na naenkwentro ng ating kauban na kasundaluhan dito sa sitio Tagiptip. Naniniwala kami na grupo ito ni Alias Tado. Ang headquarters force niyo ng NCMRC.
2: Okay, Colonel, pila ka higayon nga nag-encounter ang atuang tropa?
3: Dalawang beses, una 11:35 meron na tayong encounter. Nagkaroon ng hot pursuit hanggang sa na-encounter ulit natin itong same group. Pangalawa isa around mga 12 noon na. Tayo na yung pangalawang encounter.
2: Okay, ni bang napatay, Colonel? Possible ba? Gadunay na kong ranggo sa walhong grupo?
3: Kine-check namin sa aming mga kodigo. We believe na posible na isang matas na grupo to. But gusto ko lang na ang personal na mag-confirm yung mga former rebels natin na nandun si Brigade.
2: Okay. So, Colonel, kiniring duha ka armas iya habani sa napatay o nabili ni sa laing nga kauban?
3: Yung sa first encounter, yes, kasama niya yung firearms niya. Doon sa second encounter, naka-recover ulit tayo ng pangalawang firearms.
2: Kumusta ang atong trupa, Colonel? Wabay samdan o sa status ng trupa?
3: Pasalamat sa Ginoo, Jonathan. At ang ating trupa, yung mga himsog, wala tayo casualty na, na nai-record.
2: So yung tanaw, Colonel, sa binailuay o bala ganyan, pasibol ba nga ang pikas? Doon na pa yung mga samdan niya dito?
3: Wala tayong report pa na na-receive during our hot pursuit. Wala kaming nakitang bloodstain. But I believe doon sa binailuhay kanina, posible pa rin na merong samurang kailan.
2: Aside sa mga armas, usapay lang na kuha, Colonel?
3: Itong personal na belongings lang itong napatay. At saka itong dalawang armas.
2: Okay. Colonel, imo higayon, labi na nga sa itong mga nabilin pa. Kapag-awag na dilin ang tamabot sa ingani nga punto.
3: Jonathan, katulad ng lagi kong sinasabi, ako silang gihanggat na mag-surrender na para di natin muabot inani na panghitabo. Katulad din ng nangyari dati kay Commander Tado, ako nang girequest na mag-surrender. Hindi siya nag-surrender. Nung last time na nag-meet tayo, Jonathan, during sa atong dependable media kapihan, akong gihanggat si itong grupo nila Kakoy na mag-surrender na. Pero hindi sila nag-surrender. Ito ang nangyari. Ngayon, karon naapas si alias Reda. Akong dihanggat, mag-surrender ka na, alias Reda, para matulungan ka pa namin. Kung hindi ka mag-surrender, baka ganito rin ang abutin ng buhay mo.
2: Okay. Thank you, Colonel.
0: O ito mga katropa, si Lieutenant Colonel Sir George Halyurina, mga katropa, commanding officer sa 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, mga Suki Tigpabilaw. So nanawagan yun siya, balik-balik yun na ni mga tropa. Kaya ito, si Commander Tado, mga katropa, na patay po, nakalabay nga buwan, mga katropa, diha siya may bukirong nga bahin. Giaghat di apunto nila mga katropa nga mumbalik sa sabakan sa gobyerno. So karon gibalik-balik gihapon ni mga katropa sa sundaluhan nga ang nahabilin kani si Alias Kakoy, sila Nanay Rida, mga katropa gibalik-balik gihapon nila sa pag-awhag mga katropa nga mumbalik sa sabakan sa gobyerno. So mo ni ang ingon ba nga sakit ni Spart sa sundaluhan mga katropa was nalipay ni ini. Although kalampusan nila ni sila ang hagit mga katropa og mando og isip ilang trabaho mga suking tigpaminaw. Pero wa gina sila nalipay mga katropa nga mao ni nahitabo kay imagine na nimo dili man ta kalaban. Dili ta kalaban Pilipino kapwa Pilipino mga suking tigpaminaw. Ang atong kalaban mga katropa kanang gusto nga muilog sa tung nasod Pilipinas. Ang atuwa diri mga katropa kini is prinsipyong labanan ni siya. Mao man gini mutuo mo sa dili mga suking tigpaminaw prinsipyong labanan ni kining kahitabo sa tuwa karon kining kasundaluhan o walong grupo mo ni labanan mga tropa. Aduna tay ang atong kasundaluhan, adunay prinsipyo, adunay balaod nga gisunod, aduna silay mas labaw pa nilang gisunod. So gibuhat nilang trabaho mga suking tigpaminaw. Di po na to mabasol ang atong mga walong grupo nga nahas bukid nganong una po silay prinsipyo ang ibarugan ni ana mga katropa. Ang nakaproblema lang sukwahi kini nga mga prinsipyo ng ipaglaban. Muna ba? O sa kasundaluhan, sukwahi mga katropa ng prinsipyo ang ipaglaban sa mga walong grupo. So, sakit ni. Muna akong balik-balik ko, dili o wagi ni nalipay itong kasundaluhan mga katropa sa nahitabo. Kaya gusto nila nga kanabitang mura kang nag-cabot o sa kapangandoy ba? Ang insurgency free mga katropa, mura siyang nag-cabot o sa kapangandoy. Ang pangandoy mga katropa nga imong gihaguan gikan sa pagsugod nga nangandoy ka nga mahimo kay butang nato nangandoy ka nga mahimo kang sa kaduktor. Nagsugod ka sa pobre nga kinabuhi hangtod nga nangita ka pamaagi ang imong inspirasyon mga katropa para kabuton nga na nga pangandoy sa imong kinabuhi nga mahimo kang doktor ang imong kapobrehon. Hinahinay ba? Hinahinay mga suking tigpaminaw. Mao po na ang gibuhat karon sa atong kasundaluhan mga katropa nga kining ang mga kingsuna na to nga naglihok sa kabukiran, adunay mga programa ang gobyerno, mga katropa nga gigahin, o planong ibahatag pagyod mga katropa sa mga naglihok, para mubalik lang, mubalik mga katropa din sa sabakan sa gumusa. Ubus ba? Itong mga kingsunan ng mga former rebels, karon na anas sila mga katropa sa tagatagsa nila ka Pinoyanan kay nakadawat nag-eclipse, nakadawat na og tabang sa gobyerno, naghinahinay na og gatukod og negosyo. So sila mga katropa, ang naguna nga ni-surrender, mahimo na silang modilo sa mga nahabilin pa mga suking tigpaminaw. So muna mga katropa, so sama siyong gingon, ang paggabot po sa Osaka insurgency free nga lungsod o probinsya mga katropa, dili unta ing aning pamaagi mga suking tigpaminaw nga adunay kinabuhi nga makalas, adunay mga taong madamay, dili ta mo mupunto ta mga katropa nga hapsay ang pagkabot nato sa free insurgency sa atong probinsya sa Bukidnon. Kaya nga, way madamay ba? Na atong gikabot tungod ang mga dagkong mga opisyalis o dunay mga ranggo sa walhong grupo nintahan mga suking tigpaminaw. Pero sama sa atong giingon, sama pa ni Sir George yung kaniya, wala matod pa na minaw silang mga panawagan so nga manong niabot sa punto ngingon ani mga katropa. Atong nasabtan ng sundaluhan, ilhaman ng trabaho mga suking tigpaminaw. Jason Tatam, problema sab sa gobyerno usahay kay dili maminaw pod sa mga yano. Maayong buntag listening from Tralala. O kini mga tropa na po siya punto ni si Jason Tatam mga suking tigpaminaw. Nasakto po ni. Umugin na akong ingon pod nga dili na to mabaso lagi usahay nganong na ay naglihok sa kabukiran. Ha? Di mo na to na mabasol sila. Nisakas la dito. Ngano day, unsa man atong nakita karon sa kauluhan? Unsa man atong nakita karon sa itong panggobyerno? Kagalingong mga labaw na to diyan ang nagpadagan ng mga balaod. Unsa may nahitabo? Subona unsa di na to mga baso lagi. Ngano naay galihok na sa kabukiran bay wa kon ingon nga

0: ba? Mo na tong kontra mga suking tigpaminaw. Pero wala man tayo mahimo, busukot na na, pulbuso na matang iskadla, hurot na ta, mga suking tigpaminaw. Ang atong panglabas, Pilipinas, kiniram mo ngayong wak-wak o mambabarang. Oo. No. Kung panaghan ay suro o tikbalang, manananggal siguro o mambabarang, orang daog ta, pero sa mga panggiyera, mga tropa, de, matay isarataka ha. Di takantag bulan, hurot surta Pilipinas. Oo. O nga, hinaot ta mga katropa, ako, nang hinaot jugo nga mahuman na rin nga karon nga pagkapot mga katropa nga si Nanay Rida mga katropa nga makuha nga buhi. O, mungkin ako pang hinaot mga suking tigpaminaw. Kay kabalo ko, kanang gilakag karon sa kasundaluhan mga suking tigpaminaw, aduna na sila'y tagsatagsak pamilyag mga anak, mga apo, mga katropa nga gahulat gihapon. Imagino na nimo, kinsa totong nahinabi nga former rebels be. Nga akong anak, sir, ako rang gibilin. Katumurag ating katong gikasal. Katong gikasal sa ITIB. Gibilin lang niya iyang anak sa iyang mama. Kay mulakaw sila. Oh, iyang anak nagdako ba? Nagdako mga katropa nga wala inahan. Tungod tuwa dito sa kalihukan. Muna istorya mga katropa nga naakas bukid. O muna. Ato mo lang nakuha nga mga statement. Human nga nibalik ang uban sa panggobyerno. Gani, nasakitan po gani mga katropa ang atong kaila nga. Sir, sakit para namo nga kami ang mo-confirm nga mauning tanahaw at tawhana kaning napatay, mauni among kauban sa kalihukan. Namagupuna sila yung itawag mga katropag panagpinagsamahan sa kalihukan kani adto sa wapas lang surrender sa gobyerno. Muna sakit muna sa part mo na nga sakit ni para sa tua mga katropa ang Pilipino versus Pilipino. Pero sama sa kong giingon, labanan ng mga prinsipyo o baruganan ang nahitabo na nato sa itong nasod Pilipinas. Wan man tayong oras di ay. Wan na tayong oras, ha? Ah, napalit tayong rulita. Mga natabian na yung kita. Be, magrulita sa tabi. Kung kinsa kahay swerte yung gibunyagan sa pare nga makadaog og 50 pesos ba, no?
1: Pa.
0: Nga load mga tropa, be.
1: Dito.
0: Tatanawo, nara. Wan na, gituyok-tuyok na. Tuyok-tuyok ka pa. Nagilo kayo. Oh. Ala, paspasa na katuyos, rulita. Mura mag-scatter. Oh. Asa man ka na, naminaw na ka? Makadaog na ka? Nag-share lang ka, mga katropa. Makadaog na ka? Share to win, alod, mga katropa. Kinsa ka din, laka na. As tila, dalaga, loko, loko, loko, loko, loko, loko. Laka. Murag si Ernesto Sinhayan. Ha? Murag be, tara na itong gihunong ba? Alaka! Si Sir Ernesto Sinhayan, mga katropa, ang nakadaog og 50 pesos nga load. Asa man ka na, maka-FB-FB na kayo, maka-TikTok na ka ng 50 pesos. Oy! Congratulations, Ernesto Sinhayan, paki-PM sa mong page para matagaan kag load, i-PM mong number niya. Asa man ka na, naminaw lang ka, nakakita lang ka sa kong kagwapo, oh, porya gaba, oh. Nakadaog na ka og 50 pesos nga load mga suking tigpaminaw. Congratulations, palakpakan. Umasa mag-share mga katropa, automatic na nga makadaog mga suking tigpaminaw. Sina patay mga mensahe nga wa pa nato nagabasa diri na palagi o si Tristan Yat Bigulay. Good morning, koy, bayong bunta katropang Jurtan. Good morning diha. SM Inday Marie ang kalili po sa itong Facebook Live karon mga katropa. Sa tanang mga nag-comment, mga nag-subaybay, kinato karon kamudagon mga suking tigpaminaw, daghan kay salamat. Labi sa mga viewers o mga listeners sa tagsag ka mga radio karon sa tagsag ka mga Pinoyanan. Diya sa lungsod sa Kabangasan, Valderrama, Miglamin, sa part o barangay sila. Yung tanong-tanan na naminaw karon di man tamo mausa-usa mga suking tigpaminaw, apan daghan kayong salamat. Sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa 101.7 ng Sapayong Bukid. Madun ako! Kay mamahaw pa ko gamay, kay magnadaw paniod toon niya, di isa ko palabig kaon ron. Litson na pun. Oo, kagahapon, baka akanding, litson ka ron ah. Ha? Ha? Pastilan, nasalangan na sa kadlaw no? Awagin na salangan oy, kay, humunta na salangan, kaya itong birnes, litson lang kagawad. Pagka Sabado, litson lang ati Darwinda. O naman itong gahapon, litson. Gahapon dito. Awan na mata kaon gahapon. Oh, kay gipili mga itong kanding yun. Oh.

Mi askanding lang kagawa ni Marangan lagi. Sumadto na ko mga suking tigpaminaw. Siya ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa Wagas Station Manager katropang Miss Rusty Maricudino. Katugbang sa Pikas Lawak katropang Garustom Villaprangka. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano Muingon. Ang pagkabot sa hostisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan, maayong buntag mo kinon, dalaygo ng Diyos, kanatong tanan, mga katropa, I love you, bukinon!

0: Onya, Angsel nih mau nikau na.
1: Nah, mam diyun bukal sesir. Mak sigir lagi siang tutoy. Wala sagi pa tutoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Ginahandan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nanuhan, usan na adik ko?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon, ug tubig. Mensahe gikan sa sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Turbo Food Supplement for Men.
14: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
13: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Ikaw, nagpila inyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya huntian mo la.
3: Nanuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasimilyo. Hindi na sabihin niyo sigo. Mayo ang Santon Plus. Mayo mo akong tulog. Ato, kayo. Hindi magkakatulog gubayo. Magkamatulog. Kung dugan na sa kasbalik katulog. Hindi manatini ka. Tuwid na din ko makatulog bayo ang tao niya. Mayo akong tulog. Magbango na gubko. Kaniya to, bili man. Magkamag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium T3 ang bago.
3: Kanaadlaw gig ko nga nag-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho, nasa hospital. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Been enyo sa po, 46 years old dati ko nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Kapit akong junti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ano man? O saan na addict ko?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and
1: press. Wanted ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga sa Lotto Outlet ug N. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
2: Nag-uban ang duha ka ubog ug dinhi.
3: Awari wari ubli ma bari.
4: Oy pare pare. Kalma kalma kalma.
3: Inom inom. Kaol kaol na na bari. Ay bari. Buraga. Relax sa pare kay buraga di daga na mga balay bari sa kubalan na bari.
4: Mauna kong ingon ni mo ba palabi magugag inom. Unya na lang ta uli pare.
3: Ha? Ang alam ba, pare?
4: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
5: Mga katrupa, exciting!
6: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
7: Kagasto.
8: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman! Usa na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo! Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Wato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Tong, napilay niyong gasolina?
10: Uy, Tay! Prato na kayo!

0: kaliha.
1: Konsensya kayo ko mo tanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Unya, sabi mong gibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, piyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Pika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay dagat health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Yung herbal yun, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Phantom Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Phantom Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: Yeah.
0: Phantom Plus Herbal Oil.
3: Ikaw ni?
4: Uy!
3: Taag mo palagi ikaw, ganyan ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muliana.
5: Remember,
3: ahim tibay ako.
5: So?
3: Bisan asa lagid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igol ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakaayo mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: mga marin, kamusta? Kamustamos, mga marin? Ay, nako, kamusta? Welcome, kamang dulot, mga igalas, to ang Dulumanon. Kung ako, ikaw, syempre lang, bikin nila sa studio, Studio X. Kami kini mga maring inyuhang mga ex. Ako ni si Maring Indoy Erika, Deligwa, Padala Mestay, sa apan ni Magkapiansaan, tungkol gaya mangunay o silingan.
1: Alright, siyempre, mapagalagi din sana, day. Kaoban po din nyo ang isa po't kabigat na. Hasta yung detanilang ko, day, ang inyong lingkod nga. Sige, lagyan po kabaro, pirmi. Okay, siyempre, ba, sa una, murang kong japon ka ron, ana.
0: Naku, alagi ko, day, ay, kayo, nangyengon sa kuwa, wapa daw ko today.
1: Ala, eh, nakmao ba? Ala, grabe, bigat lang lagi kay kiwi.
0: Sige na si Kainet, no? Kaya lamit, sige na siyang duslakon ay...
1: Ay, duslaka, duslaka, duslaka, para...
0: Ay, duslakon, kinang hait nga pundol niya, gering-giring.
1: Kana, para mo tanggap kanang hait nga dumpol.
0: Malibaw, tiyo ko ano niya kay admin, manisya, pero ang iyang postura, kay mo naman si Fernando po.
1: pinakuan, kinaya, pinahanay.
0: Ah, pinahapsay. Mm-hmm. Ay, makakuan na gini ni kuan lagi katong taga Jensen
1: ni oi shout out day tanong sa mga taga Jensen
0: labi na gidina sa may barangay Ilaya sa Glan Sarangani province. Kamusta labi na si kagawad Nicknick Sinpilias kagahapon marin no
1: grabe oi
0: hatagan gis hapdan gis sila ganang hinabang gikan sa FMA
1: XFM oi
0: hiniusang kusog sa XFM Tagong o sa XFM Jensen
1: aba maulagi oi ala oi kuy salamat kayo no kang SM Sir Ruel.
0: Ruel Dumantay.
1: Sir Ruel.
0: Good morning, SM. good morning, SM Ruel Dumantay. O sayang, ging sa kopan, labi na gilid ka nga. Kwanso ko na nga bumot ni Ivan Pulunan, no? Kaya makaanaw ko muna ikuan sa to ang buko-buko, mga gilok sa kayo, ay.
1: Kaanaw kayo kung gabi, ang hapon na, eh. Pag uli na to, no? Kaanaw, pabot ko sa palay, no? Kaya ko gilok ka sa... Kung ano yung bangas ni ko ano eh, ni Ivan? Kaya isiloy ka ni sa kong puso?
0: Nakahuna na ako makong tabangan ka ni Ivan o ni Ray. Murag, makuwantos ka gay, mga bangas ka, mga mistiso.
1: Gilok kayo.
0: Kanang sa puso ng isa, sa likod ng isa. Murag, makuwan ka na ito ang pagpangihi. Anyway, mga maring, gikan din sa Studio X. Kagamay ang itong oras, mga igala. Live sa tayo, mabati o badungog. Mabati o makitaan din sa XFM, mati.
1: Aba, oo. Ang siyempre, makita o madungog sa tayo sa XFM Jensen.
0: Ang siyempre, madungog tayo din ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Ang siyempre, madungog sa tayo din sa mga XFM Bukidnon.
0: Ay, kamusta? Good morning kang SM Inday Marie.
1: Aba, oo. Cinderella o gagang si Jonathan o si Junalu.
0: Ayan, bana ni Cinderella nga hilabyang kadako sa kargada.
1: Kana?
0: Good morning sa kang SM Ray Sura Vasquez. Good morning, SM.
1: SM, salamat kayo niya. O siyempre, ato sa nga, usapan, napaka-shoutout na kayo. Dagaan kayo nagtanaw din sa kong live. Mga 5,000 live viewers ni.
0: Kaganay ka, ayaw naman. Anyway, before I forget, I would like to thankfully... Kasi pinasaya sa thankfully.
1: Kaan, mapasalamatun.
0: Oo, sa ako ang gown today.
1: Aba, ay, wapo kayo mong suod, day.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Ang Ken's Barbershop, mudawat sa silang labada.
0: All around na sila.
1: O garden, kuhaan ka ng gardening.
0: Mga landscaping.
1: O landscaping.
0: O steeping.
1: Yes, so, yes.
0: Daghan ka silang mga tirada, mga maring. O, syempre, mga maring, nabanggit naman na to ang mga XFM station at pagitibaya ang mga namati karon diya sa Davao de Oro o sa Davao del Norte.
1: Aba, talon tulyama sa Davao del Norte o sa siyempre sa Maya. Naminaw sa Davao, may Davao City ba ya? Sa mga Kalinan.
0: Namatuloy siguro na.
1: Sila si Dennis Conax diha, no? O si Ralyon Monsanto, a.k.a. Tatay Doy. O siyempre, ang amuang sa talong mo po, abot sa tadiha, no? Ang amuang director sa Timboy Isog, si Jeff Sabaili. Grabe kaayo.
0: Anyway, dahan itag mga lugar nga
1: na. Si Kuya Dong, Jampon?
0: Si Kuya Dong Jampon.
1: Yes.
0: Ako beran silingan siya maring ay.
1: Oh, manglibre mo na siya kuan, maruya o ka ng kuan.
0: Kamalo baka maring muna umaabot nga konsyal sa barangay La Pilipina.
1: Aba, diyan ako magparistro siguro.
0: O say, diha na, uy.
1: Ala, uy.
0: Kay si paring Lorgay, hapit naman na siya mo boycott sa La Pilipina, kaya ba na siya tagda?
1: Aba, hapit na.
0: Ayaw, oh. So, hindi ka lang siya mo boycott, kaya na naman si Dong Jampon.
1: Aba, Karismi, pati itong mo yung tans nga si Inadora. Mm. Si Inadora, ama, dyan si Juro Francis daw. Na namino lang sa from Mati City.
0: Hoy, mga aba. Aba.
1: Aba.
0: Sabi sa mga taga-Madang. Hello.
1: Hoy, hello, hello, hello, hello, hello. Aba, grabe naman eh, oy.
0: Grabe din, kundagang sa to ang mga viewers.
1: 9,000 ako, 9,000 live viewers.
0: Mabay, ito yung liliyo na to.
1: Ewa nga, Bi.
0: Oy,
1: grabe naman ni oy.
0: Kadalit ang kayo kay naigingon diri oy si Colonel man dayon. Sige, salamat kayo.
1: Maruhan na Colonel.
0: Salamat kayo sa grabe ka lami nga kape, init kay nga kape diya sa Tagum City Police Station, labi pa kaya ang grabe ka uptick nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
1: Aba, kanagi kay uptick kayo kanang ganangay kwana niya kay diplan ni magpatimple din siya og santo na gold coffee mix dayon ni Domaring.
0: Ang syempre yung ma-uptickon sa diha nga mga sa ilahang PCR nga si Police Chief Master Sergeant si Joseph Pagaran. Good morning sa salamat kaayo mga police.
1: Aba, mga sirs, si Kerwin Renewa di ay din ako balong matulya ay kay guba na mga detong dila ba from Ngoa sana siya Ngoob City Hingoog City abang laruhan na di ha ay yung pagkana na Kerwin
0: ay nako ay siyempre sad na mati sad karong galili sad mga maring ha kay mular ko na tayo kay may gamay naman itong oras aron nga sa to ang pagbalik niya taon master ato ng taga ang pagtagad kini ato ang drama
1: sige
0: pag-share mga maring pag-comment David Ria sa to ang Facebook Live. Paki-search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagum. Nga niabot na taong 151 ka mga male.
1: Aba, mga male, Mali Ong Pimali.
0: Yeah.
1: Ah, kana.
0: Na mga followers, thanks guys.
1: Yes. So, si Belly, Ali, Atilans, ang saan siya? Atilana, Atilana Junior. Aba, shout out from Turiel. Aba.
0: Mga taga Turiel.
1: Ang siyempre, mga kuwing agaw dyan, ang kapong tausan, nga maldito sa tikasan pong dako, no? Si Dixter Nathaniel Lagumbay Agustin.
0: Hi,
1: aba.
0: Tin, hi.
1: Hello. Hello, hello, hello niyo. Tanan niya, sige.
0: Ay, kahapon eh, maring, grabe dyan kayo ni Olsagin. Ako ang kabuhi, maring, uy.
1: Ikaw rin ba ni ay?
0: Kaya nakakaon kong lamian kay nga mangga din sa may Davao del Sur.
1: Oo, oh, onya. Magikan na to dito sa may Ilaya. Sa may Ilaya nga. At tumanonggi, ha?
0: Kung Ilaya, kung laki, pero kung bay.
1: Ilati. dito kayo. Grabe kayo. Salamat kayo sa tindahan nga. Ako ang itakang nga nagtakang magugunit do gapon.
0: Kita man ka sa video, kung italikod kami, taliwa ka. Ay, naku, gatakang di ang uyot.
1: Ang gatakang.
0: Right na, mga igal, ha? Ay, kayo maghawa, di kayo mabalik mi. Hamalang aning ato ang mga pahinom doon. Siyempre, ato ang text line 0966-3069569. O kung ako makalimot, mga maring, kinyato ang programa nga naghatag kalingawan sa Tibok Isla sa Mindanao. Ato di ka nato sa mga produkto sa Masan.
1: Aba, Santon Gold Coffee Mix o Santon Vitamin C.
0: Ang alkaline vitamin C. Para mas mulami ang
1: ngisi.
0: Nagsantos.
1: Vitamin C.
0: Matod din ang alamin mo ngisi.
1: Si Uncle Jerry rito ka, nakapamatod yun ano? Alas sige. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-aas. Taga-

0: pagpakiloko sa hubay, be.
1: O sige, no. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, sa muna imo sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasing ini. Makaminos pagayon sa 30% sa 50%. 20% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Vitamin C, supat ninom ko ani, milig un na jud, ako lawas, dili na ko, dali na sakit, salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe! Kissing.
1: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo!
2: Uy, yes.
1: Turbo, supplement for men, may baka at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maritar. 3 years na po nagtindang inumog kape kay tulad sa aking insomnia. Hili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya at painom kay mga herbs man lang ang ingredients hili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun. Di after pilang kaoras lang, nakatulog ko. Malipay kaayo ko. So kung diha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kami.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gold pa.
1: Tungod ni Scrap Gold Buy.
0: Ha? Scrap Gold na buy? Pag-sure na buy? Nga na good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Scrap Gold, pinakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Scrap Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Scrap Gold, daghan na ang nigamit din eh. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Scrap Gold usa ka liquid nga kuyar, sticker o hormon. I-screen ni sa tanong, sama sa umay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningrot sa Scrap Gold, pwede ni mo pang sticker kung panahon nga mag-explain ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Scrap Gold pwede sa gamitin pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa bilhi sa dilit pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Scrap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itim sa gamo, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Scrap Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Scrap Gold affordable pa kaayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kaayo kay na ato isprehanan. Anto sa kumay kay mupalit ko Scrap Gold. Arunsad.

0: kinabukasan ay gold. Ang craft gold mapalit sa talang Sukid Agri Supply. Mag-craft gold na ta.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Yes, to help!
3: Bangas ka?
4: Welcome, welcome, welcome, no? Sa Maratagsi.
5: Welcome back.
4: Welcome back. Okay, siyempre, monek itong programa nga giyatangan yun no, sa mga driver og sikad.
5: Gikuan yun, gihapahapaan yun, Mary.
4: Oo, gihapahapaan yun sa mga, kwan, mga labasirong labasira diya sa Tago Public Market.
5: Well, speaking of sikad, maayong adlaw dahil sa mga sikad driver din sa may, doon na pa yung sikad diya sa may Asuncion o sa Kapalong. Doon na pa.
4: Oo, oh, nakadiyo, mga, kwan ganyan, mga karaan ganyan ng mga trisikad, tuntung matagas kayo mga lingkuranan.
5: Nakabaho ba ka na marin? Dahil experience sa kong lulo kani Agto. Diyan, kanal ay mga, hindi kakupensaan ng mga sikat o ganang mga padjak di ay kay kusog mo na sila musipa, marin.
4: Ay, kusog sila manipa. Uy!
5: Praktisado kayo nang itag. Adlaw ko na sige, anak.
4: Talawa na ko ng mga batiis na nila, marin. Kung napanay tunog-tunog, marin, marag yun na ganang bunali barok.
5: Kung masipa ka na, di na dyan ka masigundahan. Kay patisado man.
4: Patisado man.
5: Tinuloy na nila mga itmi games. Kay
4: Ano? Ang ilang itmi games maring kanang mura na siya o kanang kwan maring kaning kabantay kanang kwan maring kanang kubal kaning ano na kanang reaction na o ka Laos
5: alo
4: inana
5: muna ko nang kuha na kay stress na kayo
4: stressful na kayo siguro magkabangga sa likuranan maring but anyway no so maring kabalok ka grabe yung kayo maring tingin mo sa kuha sa matingin mo sa kuha bi
5: wala kuha to eh ikaw mandilihan sa kuha yan ikaw nga ako lang
4: okay naamo ko eh kuha maring gapon
5: sana
4: kuha maring ba kanang ako'y kaila maring
5: oh,
4: no, kung ano na ako si Sal saktong edad maring?
5: Mga ka na, idara na, anak.
4: Oh, idara na ba? Pero bata, pagyapon siya kiwi.
5: Mau ba?
4: Anak ka nindot maring kay, kabalok ka. Ay, dugay-dugay, wigin siya maring, kuhan maring, wigin siya katilaw ka ng tao maring.
5: Uy!
4: Oh. Sa kado kaya niya, kasi siyempre busy siya sa trabaho niya. Dagko niya mga anak.
5: Oh.
4: Dagko niya yung mga anak niya maring.
5: Masa ka dagko?
4: Dagko na maring, mura nag-magwang naskuto ka dagko.
5: Mura nag-garapata.
4: Mura nag-garapata. So, mo ito maring no.
5: Oh.
4: Dagko na maring na. Unsam, ito pagkaon sa maring. Nagsuriyahan na yung mini. Ayun, man siya nga. Ako nang inarapan. Ako, kula lang ko'y mga ganang time, nga, mga laglaap. Mulaki daw siya.
5: Oh,
4: unya karon kay di man siya kayo kumakalaki man na busy siya sa trabaho niya na pati mga anak monitor ko niya mga anak
5: kapag ka lang uhaw sa saan sa mga laag na mga anak
4: yes unya ako siya gignan nga wala kay uyabi ay ay siya nga sa una lang kay uyab sa una ay kay bakit uya kayo kuno oh unya labi na ron nga kaya ko mga anak ka duwan ka buk virgin pa juku wala virgin lang ka siya nga kuan na lang ang good virgin nga si Sarian man ko.
5: Sakto na kay na matod sa penaltiho no kay kana bitan dalan nga wala lagi magiagihi. Mo kuan ko mo tubo kung yuta ana. Nga mohuot na siya.
4: Mo pa lang kay daghan na kayo mga karabaw grass nga manu kuan ba manubo ba mga
5: nga muti-muti.
4: Mga oh kana mga tulog-tulog nga mga kuan makahiya nga mga sakbut ana ba. So mo to maring nya nagutana siya ana siya dumutong nga na dumon na baniog sa ako mga kaila nga mo ko dai inahunan pa din siya mga anak na rin.
5: Uy, nedyo gaayon na.
4: Okay, dugay-dugay na gila siya niya. Gawin na siya sa isa ka, amigo sa dako. Nga, pasapol ka na nga, wabog kayo ka na nga, barungoy sa gayo. Ana siya nga, mangita rin kaglain. Ana siya nga, mangita rin ka ng, kuanday, ka sa pangalanak, ka nga, ka fling-fling.
5: Ko, ka ito-ito sa anak.
4: Ang anak, siya nga, basakpan niya ko sa kung ano ay mo sa ano lang sakpan sa kung anak ana siya di na pa sa ko ang amigo nga barungoy po di siya nga sorti sa kasi mo alak na nga gi ko ang ka ana siya nga di mo gukay sa una ko lang manok na siya kay virgin na siya
5: hello
4: antod nakakuan siya na siya na nagpangutan siya sa kalalaki ana siya naka nang si kuan si
5: pulano ana
4: si pulano
5: oh!
4: si Mr. A
5: Yes.
4: Si Mr. A, kanang chokes na siya.
5: Si Aldrin?
4: Si Aldrin Richard. Ano siya nga, okay na siya mo kung ano? Ano kung nga, okay naman na siya. At, yan na ba ito, isang mo nga, okay mo gud siya kay bulag man siya ang kuan. Asa yang asawa? Ipakpak ang pilyo sa kanahan, oy. Unya,
5: pilyo nga mga giant kids.
4: Muto, unya kay sige mo siya kuan no nya. Mabuti nya na sa mong GC, saba na kay sa mong GC. Sa mga nya na man siya dito nga, ni ana mo siya dito nga. Puhon, kay ganahan ba kayo, kanya naman itong ako nga, itong amigo na ko nga, barungoy po kayo, ayan siya nga. Dako ba kinagkuhan na, alho. Sama ako ba?
5: Dako na kinag-i-ok nga ko.
4: Isa sa ako ka na nung nga, virgin pa man ko, si Sariel ba ako?
5: Wala ba yung isansan na mag...
4: Muto! Punya! Muto ma rin! Basta kayo pa po may balita ma rin. Kaya nahilom na po na mo GC. Sama sa'yo mo GC din yun.
5: Disable ang kuhan.
4: Nag-live siguro siya.
5: Or basta gikuhan ka, gikik ka.
4: Gikik ka sa GC. I-check na ko ba? O gikik ba ko ba? Basta gikik na ko din to.
5: So, mura to.
4: Mura to ba? Bala na to na to mga sunod si Mana siguro.
5: So, ma-update ko ha?
4: Mag-update lang ko, Ana.
5: Malawag lang ko.
4: Gana, sige.
5: Ay, hindi kayo tag mga update yun.
4: Kuna ba rin? O, moto. Da, maura ko to, Mario. May way lang, me.
5: Bawin na mga Mario, katotohan niya, Marites today.
4: Yes, sibog-sibog ta sunahan, be.
5: Ay, kamukawa na mga Mario, kayo masunod pa, taon-taon, kay dagama pa mga tag-oras, mga higala, no? Kay Black Time man niya.
4: Ah, Black Time niya. Talang commercial musunod, amo ah.
5: Mo balik taon niya mga maring, kayo doon na patay isgutan, particularmente sa tuang kanang gitawag o gantila greeting. Sa pansadi pa mga maring, ito sa nang painitan niya ito ang mga kutukutubi. Sa mga naaka doon sa mga lodging halls.
4: Ah, diyan sa may, oy, shoutout sa mga taga-Bulgari.
5: Hoy, is you sure ba yan na mister o di ba kaka na mga lalaki nga? Hoy, basig doon, mabawag na po nagtalit.
4: Oo, basig, kinigduslak ninyo sa inyo hanga sa side style ninyo, center style ninyo, muloko talaga, ha?
5: Gani,
4: sa turbuhin, ha?
5: Turbuhin dyan din yung mga maling. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibawag Pilipinas. Mapalit sab sa kanagaling sa tuang Yes to Health Clinic.
4: Mm-mm.
5: Na makitaan din sa may Ganti Road sa Palingkin, amis wala, gikan sa...
4: Too.
5: Gigan sa tuo pa yun si Wala.
4: Kana.
5: Pagtaalan si Palangga. Nga naka-color-color book niya. Himo sa kayo siya.
4: Nakita doon yung Palangga ninyo?
5: Katulid to, minyo. Naulaw man siya kay naman si Kainer.
4: Hala, oy.
5: Nga wala siya kabalo nga. Dili man sa type ni Kainer.
4: Malaman.
5: Kay lahi bang type ni Kainer. Gato mo lang. Dili kayo himo.
4: Ah. Dito ito sa pikas?
5: Sa bugasan.
4: Sa bugasan, katotikan sa bugas.
5: Ito, iyan. XFL!
4: Exciting!

0: Well, super well.
1: Mga maring, balik tayo sa ito ang tulabanan o kini ang gibabot ang ito ang Tela Greetings.
0: Yes, ito ang Tela Greetings. Ang grabe na magkakita itong Tela Greetings. Eh, kanang, kung may yung kayo, kanang humok nga lumoy.
1: Yes, T-I-L-E.
0: Na Tela. Aba. Grabe naman ang Tela na yan.
1: Anak ko mga maring, kini ito ang Tela Greetings. Arang mas malikon pang ito ang giladala. Nagpita na ito ang dila mga maring, ha? Huh? Ito na yun ang turbo bisag wala tay kanaganing kalaban dapat tamang andam.
0: Oh, siyempre kinahanglan magunanay mo nga labi lang mga urgent nga mga fight, no?
1: Yes.
0: So kailangan gini mo imong pakusgon ang imong mga kusog.
1: Yes, ana. Dapat imong hajang mapalambo ang imong tawag aning kaandam.
0: Mm-hmm.
1: Sa pagtumag sa mga emerensiya.
0: Yes, ibag inom nimo sa turbo sa kinahanglan i-sure ginana good size na lang, ha?
1: Yes.
0: Oy, good size na ni.
1: Anya basit po, siguro hapon nyo ngayon, nag-inom naman sa turbo, natanggal nyo mo itong plastic.
0: Oo, ka na.
1: Kaya hayat ba yan ang kilid?
0: Ano, kaya masama lang yung tinahid niya. May yung dapat maginantanggalan ang blister, ibili ni mo.
1: O niya, pamatog nila yun nga, kainam ka ang turbo, picture na niya, i-comment sa
0: comment section. O niya, picture nila siya, picture yeah. Good, ana.
1: Napadriya si Alfredo Hikali, hey, Uncle Dar.
0: Abang.
1: I-comment, i-share po na ito ang live niyo diya, mga marig.
0: Ayaw ko pagsigigwan kuan diya, mga
1: sige,
0: marig.
1: Ayaw ko sige, kuan diya, kay alamin nyo kayo na hapakon niya mga itmi games, ay.
0: Mararabadyod mo ka ng dilima, na.
1: Dilagi ni pula ako, dilagi siguro ni live din ako, dilagi siya ng pula. Master.
0: Ha?
1: Dilagi siya mapulang. Pulang ka ng live.
0: Na-restrict na ka.
1: Aba.
0: Na-restrict na kayot. Sao na lang na.
1: Hindi siya mapula. Oh, diba? Pula mo na siya dapat.
0: Asa?
1: Pula ang diadapita.
0: Hoy, shoutout na to si Linlin Ming. Gwapo kayo si Linlin Lugbo kay New Hair. Ano ba itong takong amigo kay New Hair daw? New Hair.
1: Uy, biyawal kayo si...
0: Grabe. Murag siya si... Kuhan? Si Inday Sara.
1: Si Sara Labati ba?
0: Ay! Gwapo pa rin yung Sara Labati. Kay Kuhan mo na rin siya. Kanang murag ko na Cameron Diaz. Magkuno niyang naong daw. Matod pa niya.
1: Mistisa siguro si Lain-Lain.
0: Oo nga. O ka na. Mistisa ba rin siya?
1: Gusto yung dugo niya sa lahi niya.
0: Half German, half shepherd.
1: Mao ba?
0: Ano?
1: Kay kanang kuwan, kusog siguro kayo na siya mapang-osa.
0: Kusog kayo na mapang-hot. Lahat na yung pang-hot, ano niya kayo, marag pinakuano niya siya, pinalayo niya siya kay, mo super saya niya siya. Mo hami-hami wave.
1: Oy, nakakalikado si Goku, ano?
0: Ano? Oo.
1: Ito si Goku, ano, Marie?
0: Yes!
1: Ay, nako, gigant kang si Ricky, Kuya Dong Jampon. Good morning, Inday Tanini, o Master Inday, Master Inday Erika. Good morning, Inday Tanini, Master, o Maring Erika. Shout out. Salamat kayo, sir.
0: Sir, o, karo sa may minimal episode na po doon ng latang.
1: Ya, sa may mankila. Kita siguro tadi ha, oy, kaya ron nga, mukao na po tadi ha, katong lamian ka nga bingka, no?
0: Oo, kusus, ginuoko,
1: eh. Mga likilig, rancho ko, ano mga nadyo na, likiliki, ay.
0: Ako, nakakay kong higa na nga bingka, sabi ko, wato kong digos, diya sa MERS, diya sa manang kong panabo, diya sa may kanang kondi, o kanang diya sa may panabo area ka,
1: ng parintisad ni Paribubong, diya sa may kuan.
0: Oo, sa may sulop.
1: Sa sulop?
0: Oo, sa sulop.
1: Mabi sa lang bingka na, no? Kaya
0: doon na yung mga likiliki. Ganang kong mga bingka nga nailiki, o niya, diya sa may ganing, Axel Dave.
1: Mao ba?
0: Oo, niha.
1: Dapat dali si Jay Orimaz, patilap ko sa mga idol ni Jimmy Castanares, nga namino ko ron, orasa samtang nagmasa sa mga construction.
0: Mga ka-inspirasyon na to, ha?
1: Ayan, paglili niyong hurot din sa mga namino ko ron, diyan silang radyo, samtang ga-construction. Amping mo, ha? Ilan mo dahan tubig, ha? Init ba yung panahon, ay?
0: Si Kwanek, sa man eh, si Jocelyn Guno.
1: Jocelyn Guno.
0: Jocelyn Guno. Hostesya maring para rini.
1: Kasi nga rini si...
0: Si, saan na rini? Rini Rikistas? Rini Rikistas siguro.
1: Kasi rini
0: ah, si, Gagin. Oo, katong si... Ito ang MVP.
1: Ah, katong si Kat. Hostesya, uy.
0: Mag yun.
1: grabe naman kayo, mga maringoy. Madali mo, tilap na ito ng dilapan sila, master, kay...
0: Ah, para kwenta ka lang ito, mapawin na itong dila, kay gahapon na itong dila na kwano yun, ni kaging sa katong halo-halo, eh.
1: Ah, dito, labitin mo luto, pansit si Oligario, no? Kay gahapon naman ito'y pansit. Bam-i!
0: Grabe kaya nga, dito, bam-i, oy, bambi na to, kay kwan naman siya, kanang taon-taon naman.
1: Sakto.
0: Oh, kay umako pala siya, bam-i. Kay kumautuhan ni siya, bambi na ni siya.
1: Tura kay ingon si SM Ruel, oy, happy. Pagkilaw niya sa bam-i, happy na, oh.
0: Oh, happy na.
1: Happy na na bam-si.
0: Oh, Ana.
1: Ako. Ah, ikaw una siguro tila. Di
0: ka na tagagtila.
1: Sorry.
0: Sorry, Maring. Oy, bantu ra kay murag. Maring, kuno sa ni Maring kana nga butay sirig tubig, bertanggala pud mga balas-balas ni Maring. Oy. Mga bunbun ba ni Maring?
1: Wa mo kay sa Maring kana nga kasugat nang kuno murag iya sa baka ba. E naghuman og kuan kay mahubi na sa balas. Mukuan ba na sa balas mo? Ay, musangyan ba na sa balas
0: mo? Musangyan, nala, eh.
1: Gisigunda man.
0: Ay, naku, sige.
1: Ah, napadari, ah. Eh, ah, yan ako, di lagi live, siguro ako, adari maring, ay, kay, di lagi siya pula, ay. Gusto ba siya ko atong pula-pula, eh?
0: Kapo itong pula-pula, kay, kuan ka ng kagungkum.
1: Kanang kuan kayo, kanang kaging kaaya, mga maring.
0: Yes, ana.
1: But anyway, mga igala, ha? Mutila sa buhay,
0: kayo. Be, sige, be, tila isa.
1: Ah, ikaw naman, eh, katila di ay
0: be,
1: ako sa motila sab ko marin kay I love tila ba yan
0: well, baby sige ko no be
1: ah papitaan niya ko ni tila niya ako ang mga to ang mga viewers ka rin ha kung kinayon may makasundog sa kondila murag ka muna yung champion pero wapa ako gihapon
0: hindi sige daw be sige daw be sa mga kami ako ba ng boundary ang boundary ba na
1: ang boundary na
0: oo
1: sigundahan be Kaya mo sunod na ito ang live of drama. Diriya sa inyong tulumanoy.
0: Kung ako, ikaw.

0: rin, mabalik niyo pina-update o yung pinakalitohod guy. Ano yan naging sa mga kamot? Ang usa ka sa mga papel at ang taga-agpagtagad.
1: Yes, o ga, siyempre, ani ana, nila to mapungan, o ga, gakisi-kisi, nagyunin sila mga naring.
0: Ayan, apat sa diri pa, master, no, at sa din taga-agpagtagad kinya to ang mga suki nga namati. Kung doon ako may mga balatian, da, ayaw ninyo agwantaha mga naring, kanang may hinihinig kagay, o tayo mga lawas sa inyong mga balatian. Mm-hmm. At tayo ka higayon, nga makakaplag ka niya, o mga, kining itawag, mga food supplement, nga makaayo sa imong ginabati, eh. Amo kang asuyan tungod kayo doon namin nahibaluan ng mga food supplement nga the best kaayong pang tambal sa mga balatian. Sama nini nga to ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Aba, mong ina yung sige kuadro no nga gibaniog sa Kabisayan ug Mindanao kini nga maring irika nga kini atong ang produkto nga Santon Plus Gold nga nakuha kayo ganda ka kayong nakapamatuod nga unsa ka epektibo ni
0: sakto kaniya ay ganit ug hanay man naghatag sila mga testimonya og syempre lauman nga ikaw sad nga namati karon ikaw nga galili karon isa pug ka sa mga mohatag og mga testimonya nga natabangan imong mga balatian nga mapapas sa imong kalawasan sa pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule
1: kana. So, okay.
0: Nana man sa to ang nakaplastada na pala siya, master.
1: Naana. Sugus mayong pamatasan. Tumuti ako nga makapadayag sa kuang katahuran kaninyong duha mga maring. Labi na gyud sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyohang nindot kayong tulumanong. Kung ako, ikaw. Itakon ako sa pangalang Ellen. Taga LA ko. Diri sa Lanton Apopong, General Santos City. Mga maring, gani akong suliran karon na dugay ko na ng gidala-dala. Dala ko sa saktong pangidaron, gani, ha. Di lang ko masulti nga, panulong na ko pagka, kuhaan ka ng senior. Pero di mo ko mo, di mo ko mo ingon nga, panulong saan ko pagka junior. Naara ko di adapitang ako ang pangidaron, mga maring, kay di ba po dilima po makaingon sila nga nalang ko sa saktong inag kay bata mamakay kong dagway. Mga maring, takoy doon ka anak. Subot pasabot, kaduhan ako nakatilaw og JJ. Mga dagkon ako mga anak, si Ilyang og si Tibor. Small battery ball. Kabalo mo mga maring, sila mahigog maon. Unya nag-shoot, nag-dribble-dribble. Unya ni Heidi Untol. I-shoot ka na, Tibor. Kay di ay ang mga kwanggol, gadulag basketball. Pero nyo masabdan kung usang iunod na akong suwat. Tingnan ni mga pangitabo.

0: Ay, nalagi ka, nalagi ka niya kung ang lagi, Poldo.
1: Naman ganit ka.
0: Uy, gabi mo. Salamat kayo, ha? Salamat tayo mong gidala. Ano siya? Kung wala ka, malahong kayo pandisal, ay mong gidala?
1: Ay, oo, oh, nag-iagako, ani, kay... Nindot mo ganit siya, kay... Init pa ba?
0: Wala yung mag-inahami yung kay Kuani.
2: Sinapag ko ni Ripon.
0: Nakapal niya. Saan mo niya si Kuani?
2: Boy, tutsal.
0: Mita, oy, alam, oy, ganang Kuan ba?
3: Oy, mayungan lang yun yan, ausa.
1: Oy, pre, naman rin ka niya, pre. Ayaw, sige, pagkilid.
3: Si Ray.
1: Ayaw, pagkilid niya pa rin Ray. Sorry, Ray or Ray?
3: Si Ray, Ray.
0: Lalagi mo diri. Hey, Ray, lalagi ka diri, Ray. Para matag na smell diya, Ray, eh.
3: Grabe yung pangito, kabayan itong usang
1: hapon. Mourinho,
3: madaya. Mourinho, madaya yun.
2: Pag-apag yung naong mo, kabayan, Mourinho na mo.
0: Ay, saman, sila, suray lagi mo diri.
2: Naglaag mo diri, kay Gikan mo gamin dito sa Kwango, sa Pikas Barangay, Munggod.
0: Mau ba?
2: Sa Kwan ba, sa laing lugar ba?
0: Ano sa mga dito?
1: Naglaag mo gamin dito, bisuta na mo dito ang kahimtang sa Kwan, mga silingan na to ba?
3: Boga ni mama lagi Lin, kuan lagi ka ron Lin, kaya murag ni kuan lagi ka, murag
2: nilami ka ba?
3: Murag ni himsong lagi ka.
2: Murag ka gimarako.
0: Hoy, kamo ba? Ayaw mo pag-inala, hoy. May nalami ako yung anak, madungka kayo sa kong anak gani, magani, kaya natuog na sila. Kaya si, napunta ka, nagdulag ka ng ML.
2: Kung nalibog ko ni mo Lin nga, ayaw po, wala po tayong panahon nga. Mugayot na kagmay kay Mintas karon nga doon na pa kay Kasuko lagi gamit mo. Apuslan, babagta, oy!
0: Pwede mo na, dili mo na, Juan. Oy, wala mo kay time ana. Oy, gido. Wala mo kay time ana, gido.
1: Ikaw Lin ba? Doon na may mga panahon nga, Juan. Pwede bagay, okay bagay.
0: Okay pa kung kayo ko. Kay ako, sa tiyatak na, doon lagi niya kong anak. Kunya, sa pa virgin pa kung kaya ako, kay si Sarian ba ako?
3: Oh, virgin, bigay ka niya!
0: Virgin pa po, uy!
1: Sabi ko, kung bagay ka ng bigot pa kayo.
0: Alang-alang, busy biya kayo sa kong trabaho noon niya. Dakang kayo kipangkuan, dakang kipagsugo si boss, dakang kayo pangkuan, dakang kayo kipanglakaw, ano ba?
2: Lelay, piyato ba? Doon ako yung mga kailangan. Ah, pwede pa. Ako tanaw na ko sa imo, doon na po kay kasukol ba?
0: Kasi ba't pasabot ni mo, Gido?
2: Okay pa kayo ka, lamiol ba man ka?
0: Hoy, pag-share niya, oy! Wala na ko'y time, anak, oy! Ako, kapalubiak ka, nakakagipang lihok mo. Mukhaan pa ko ng mga permit, nakakagipang antog. Sas, ginoo ko lang ko'y time, anak, oy!
1: Lin, kung doon ay mga magpabuang-buang ni mo, okay pa ka?
0: Ambot lang!
3: Ayom! Pwede na magunan ni mo, Lin, pwede na magunan ni mo, imo nang kanang respetuhan lang kay kailang lang. Kailang lang naman po na nimo kay para bloom ka.
1: Unid biya na kay basig ma, makatiter ta.
0: Hoy, Ray niya, uy kamo, Gido, kamo ba, takala may istorya niya ba? Pwede na good na, pero saan mo na nimo bi?
2: Pero pwede palagi.
0: Pwede pa good, pero wala natin time, Ana, uy!
2: Anya, kung doon na kay malailang ang kanang kuwan mo, o, open-minded pa ka.
0: Depende! Kamu bangkai, jadi kau kau gara-garaan bang.
1: Mereka kikilik.
3: Bintau, kikilik bintau kalin.
1: Tapi ni amigo lang insulting ya, ini amigo Highland. Usah main saum, usah main otan, anak aku guna gedok. Pero okay na si mo.
0: Ako yung kakwanan, kato si RR.
1: Si RR?
0: Si RR niya. Ay, kato si RR ka na ngayon. Sige mag tawag man ang iyang iyang asawa.
1: So di ka ato?
0: Dili ko ato?
1: Magkasulpan sa itong problema.
0: Grabe naman ako. Si Kuan man na.
1: Si Edgar?
0: Si Edgar! Oh, grabe! Huwag na, taga-pulo-mulok pa na siya si Ka-Pedro. Hoy, Pedro!
2: Natawaan, adunahan na gito siya.
0: Adunahan na si Pedro ba? Kaysa wala, ibuti na ng kwan din. Kaya nga, kineng pinya din si pulo-mulok.
2: At balikan ba si Kwan ba? Ikaw, Lin? Pero okay pa yun, Lin. Kung doon na kay... Di ba ikaw, pre, doon na makikailan. Pwede niyong ibang ganing...
3: Oh! Na koy pala ni mo.
2: Kisaman.
3: Si Elvis. Si Elvis. Sino kay Elvis?
1: Okay gina si Elvis.
3: Dako ko pa kay
1: Elvis. Nagregada na.
2: Ha?
1: Dako lagi nagregada.
2: Hoy, kamo ba?
1: Lagi.
2: Eh, mo jo ko ngayon binuangan na.
1: Kilig gino.
2: Ayaw, uy, grabe. Mabirdinan sa tanah.

0: rin. Maglangot ko din kung mga amigo ba. Kay, maray ko lang kung sungog-sungogon. Pero ako di ba ko pikon nga pagkatao kay, maray ka balaw ko nga, pinanggap mo kung ano yung mga amigo. Gusto nyo po din lang siguro nga malipay ko. Kay, grabe na mga ko ka-stress akong trabaho. Nakakayong ipagpansuod ni Rizzo. Dito, pero okay naman lang kay, mama na itong trabaho. Lawato na lang nato na. Pero, matod pa nila, labi na ito yung si Ring, ikaw si Rika, kung ano ka nang kinanglan doon ang mga inaanak daw? Kuto ka istorya ka na yung may niri? O ginanay mga pakitabo?
1: Len!
0: Oy, Re!
1: Nanay ko dali ba kay... Balay kape niya?
0: Ay, nanay yun. Tamatabag ko kay wala ni... Napatangal ako ng tubig ni nga Santon na gold coffee mix.
1: Dali ba na ko isultin mo ba?
0: Ano man?
1: Gusto na ko ipalailan mo to si Elvis.
0: Sa? Uy, Re, pag sure dyan, Re. Ay, pag gara-garaan na, baby, piraman ganun mo dos mil.
1: O niya na, grabe po ka, oy. Huwag po pagalitan kang kuwan. Pera mo, naging alam mo lang, eh. Pera mo, kaya kung atong isang lugay kipabayan.
0: Kuwan ba? Saan na si, kung anong kanan si Elvis yun? Kanang, tinuod yun ang gingon mo nga, dako ng armas?
1: Ikaw, naging alam mo, sa lugay na nagabuwag sa inang asawa?
0: O ba?
1: Eh sa akin, panihim to na po rin. Trao. Bes! Sa pagkanyangan, sige magkaka... Hallelujah, di ba?
2: Nagpagod ko dyan sa bawas ka dyan.
0: Mana, mana?
2: Ay, Len, good morning.
1: Len, si Elvis.
2: Elvis, dyan, taga puro kwatro.
1: Kaniya kong hitsura, bisag walay kwarta, apandako, akong tinibir. Di ba, akong tinibir, pare ka, Elvis?
2: Ayaw, di lang po ko manghambog, pero... Bushamu! Basta may galing akong kargada. Duharay ka pa yung dan.
1: Oh, siyempre, amigo ko kita. Panasabot ha. Masa mga masap na yun mo, manghiram ka sa kuha?
2: Ay, lamas akong trismil kay Dunay Bayro nun. Ay, para magsa ko rin. Ipimbra na ako sa imo.
1: May problema. Ako masinagtanon. May problema. O, yan na. Ibangga sa tabuan ni... Kwa ni Ellen. Pagsuryan na mo. Ha? Len, kundi bala. Takukin ang armas na.
0: Uy, pagsa... Ray, ikaw, ha? Ikaw siguro may akong kwan, ma-armas ba? Sa Elvis na Elvis?
2: Elvis, yes.
0: Ano yung ka? Kwan, pero yung height ni mo, Elvis?
2: Por.
3: Ayaw, ma.
2: Hindi ka mag-discutan ng height kaysa gugma. Size doesn't matter.
1: Hoy, ikaw ba? Ayaw, pagkwan.
2: Yun, lain pa yato. You're still available.
0: Available mo ko, Permi. Kaya lang may masindis ang sigilo.
2: So, Howie? Hindi bang kumanag na nagsigrilyo, pero...
0: Ma?
2: For the sake of love.
0: Di mo alam ko di ako ang papawala sa stress?
2: Ay, payatulid na. Pwede ba ko makatisok sa imong luna?
0: Uy! Ay, pagkara-gara niya, Elvis. Uy, yun sa dekang.
2: Ako lang.
0: Bago pakita nag-ilanay, mag-ilanay sa siguro ta.
2: Oo, si Elvis ko.
0: Ayaw pa siguro ginanay, karoon nag-idayon.
2: Ang tao pa man ko.
0: Grabe, saka. Uy.
2: Ang ako lang, kabaho naman ko kay gipasurbe naman dita. Gipasurbe ta naman ka sa SWS.
0: Sure dyan ba?
2: Doon na kay anak, duha, dugay na, pero...
0: Si Ilyang o si Tibor? Oh.
2: Sa tinood lang, kining ni ang... Sige, si panganin mo.
0: Ah, nagitang ako naman ka, eh. Si Ellen.
3: Ayaw ba?
2: Ellen, guys. at mangyapog kang tanawon.
0: Uy, patakar mang kay, magsuhit ko si Grillo, men.
2: Sa kong pananawura ka itong si Biloso. Kaila kang Biloso?
0: Si Kuya, hindi Biloso?
2: Oo.
1: Dahil pagsuhit niya, uy.
2: Kabaho ba kalian niya kukumura kang si Biloso? Kadong kabugno ni Biloso, inatupod ako.
0: Uy! Grabe ka pa! Lari mo ginatanaw niya Elvis ba?
1: Kwan, may ginibugdong ginidaan niya ako agyod.
2: Bogarde nga... Ay, ako yung mga...
0: Maligre lang siya kami.
2: Kaso, ay. Pero ako yung mga sugton. Gubag yung nuno sa punso.
0: Hoy, ikaw ba? Maginanay sa tahan, maginanay sa desa, maginanay dali di ha. Nakaya pa na ikaw?
2: Kusay, takay. Nonsense mong pangutana.
0: Ano yung kayo magkana?
2: Takane.
0: Ah. Kuya, ikutan o. Grabe naman na. Maraming nagbukto si bata. Uy! Imuha na, tanan. Ay, uy, uy, wala ka. Wala, gusto nga. Ay, kumikita-kitaan na. Ay, kumikita-kitaan na. Ay, mga lahat. Mga kuya po, ikaw.

pakitaan ko ni sayang aluho ni Juan Elvis. Buto nga, may lalinagan sa istorya. Pero magka na nga nag... Siyempre, babae burgo, nanginanglan sa kumangin ana. Huwag na mga pangitabo.

0: kano sabak ko ni mo sugton. Kining ako giplastada nga gugmalya ka ni mo. Kay di naman ko makagwanta.
1: Elvis, sigurado siya ka na yung gibati? Bilan mo ka to yung nagbuwag si mga asawa?
0: Mag-uway lang.
1: Mag-ura?
0: Ay, nagtiyaw lang ko. Duha ka tuwing na, we. Abilin mo, kini akong kasing-kasing murag mo siguro ni gitag na. Nagitagana gani para di agani mo. Asugton ko ni mo panahon magkanag ta.
1: Pero, grabe, sure ka? Sure ka sa imong ibati?
0: Ay, sure.
1: Magtarong ba?
0: Lagi. Di ka mo to mo split ko karon.
1: Imo ato talaga. Grabe naman to eh.
0: Nakitan to ni mo gahapon.
1: Imo katulog ba na mo ipoy ko?
0: Sabay ako.
1: Grabe, uy. Alang, okay ba ko pagpangihian na iniguman?
0: Mamuayahay yun. Nindot ang dagayday yun sa busay.
1: Oh, yun. Oh, Elvis, uy. Hindi ko katuba. Gamay kikang tao, pero kuhaan ka ganda ko. Murusan ko sa mong tuhon, Elvis.
0: Sabay gusto rin mong isumpay na ito, ne.
1: Kunya ko rin siya, kunyang magkaanak ta. Sabi, pangalan na ito, Anib,
0: eh. Itong pangalanog kay Elvis, mangko. Unsa may bayo?
1: Elvis bang kanya ko si Ilin? Unsa may pangalan na ikaw? Ikaw ba mo kuno pangalan?
0: Oh, doon na nako'y nahuna-hunan.
1: Unsa man na?
0: Evelyn.
1: Evelyn?
0: Evelyn.
1: Unsa?

kayo ko ni Elvis. Pero kaya matik dyan niya ba? Kaya ginanglana na ko siya, di ba siya makuntak? Karatawag na ko siya kay mo, ano ang yung cellphone na, the number you dial is not your number. Please dial your own number. Ah, naman! Buto nga, bro, dekang kay kong mga spekulasyon ba, dekang kay kong mga gipang, bro, biya ka nga, kaninga girl's instinct ang itawag ba? Bro, ba't magalanganin ko? Buto nga, ako kikumpronta to yung mga amigo, inani mga pangita po.

0: Oye, no. Oye. ¿Sabes en la historia? ¿Crees que yo quiero retornar a cosas Elvis para que? ¿Por qué me sabes nada de verdad me cuenta? ¿O qué ves esto de esa cuota? ¿Ni a qué? ¿Y se va a cuenta?
1: Ah, pues pasé por ti, ¿no? ¿Que si nada por ti, no?
0: Nakasinabot ako nun dami, pero murag lang yung magkikaisa.
1: Ay, imong pagduda, papasa ng imong pagduda. Pulihin ang gugma.
0: Kasabay may gugma na? Kasabay mo i-release na ng gugma o inaana ang iyang ipakita na ako. Dapat ipagtawag na ako niya. Kamalumpiya ka nga, dagang kayong trabaho on the rail, niya paghuman. Di na siya makuntak, alam ko yung wala ko yung trabaho on. Gusto ko magiging istorya.
1: Ang ako nga pa siya na busy na siya panginabuhi. Kagugian makain na siya ako ang Elvis. Ah, pero kita kasi ang kargada, marag kalimot yung kaba.
0: Nanasan mo ka na, nanasan ka na istorya ka ba? Balungya yung rabag yung kayo na.
1: Okay, aming amigo, Ana, pero kami mga amigo, eh, tapad ang mong kargada, di yung gapon, dako yung...
0: Amin ako si Ray ang dako na kong kargada niya sa inyong grupo.
1: Dako nang iya, pero bitay.
0: Si Kwan yan, si Elvis.
1: Munay, matay. Kita man yung gatong ipakita niya. Wapat to kainan mong turbo, pero isog na kay purmang yung kargada.
0: Kuya, lagi kaayo kay murang ka ng kuhan. Murang ka ng, murang ka ng apag o gnawong. Kaya ka nag-irong apag?
1: Oh, kita, eh, isog kay gnawong.
0: Oh? Sige, muna kung kadudahan ba?
1: Ambot lang kay sako pagkabalo. Ulit ako, manabuwag mo na siyang... Asawa, pero, ah, kamuna yung puan, kamura magapoy malipay, kamura yung mag-istorya, oy. Sa muko na ba ko ninyo?
0: Tawagan ako, B. Bakwiling ako rin, gusto ko maging laglaang. Aw, karun, nung mo tubag ni siya. Aw, ihatag na lang ako ni, bahalag gisarian ko. At least man lang, ang ako pagpangihi, dili na hagas-has. Tawagan ako, B. Tawagan ako.

siya magkunta ko eh. Kato pagtawag na ko ni Elvis. Ako to itong ihatag na tanan niya ka. Bahalag ma, virginan ko eh. Si Sarian man ko, pero ihatag na lagi na ako ni Baman. Boslan man, ana ba? Kay gusto rin yun siya nga magkaanak niya. Ang pangalan daw sa babae, sa mong anak, kung babae, kay, kuhaan nga, Elvis o God Ilin, kay Evelyn. Ano ang mga maring, pinarinda ka sa istorya, pagkita mi. Sa pagkita na mo, ano yung mga panghitabo?

0: kang ano di magkakontak, Elvis?
1: Ano ka ba o baka, Len, sa tong paghidabuyan ng busy gusto magkong hamumabot sa panahon magkatigom-tigom tapar sa itong future.
0: O sa magyo yung kwanyo, ba't yung kakwane mo ba? Murang kulang pa yun akong pag-ilani mo. May magkukin na ka, ako gilatag na ako, akong gagalingon sa'yo mo ha? Ako ba't yung kailan sa'yo mo, kibagay, luda yung kunin mo ba?
1: Len, oh, inigugma kong Len. paminaw.
0: Kasi paminaw? Pero ka na ba?
1: Kailang di, doon ko ingon nga. Legally separated, pero buwag naman sa akong partner ang kamotora na ni ako na ning gisitil na ako ni...
0: Gisitil na ni Mora?
1: Ongoing ang processing.
0: Susado pa nila yung tumawag ng pangingon sa mga amigo, kanugay na mo nagbulag. Sa ito pa napanagin mo yung koneksyon di ay sa mga asawa di ay?
1: Na'y koneksyon, pero not totally, not healthy. Mabitaw ng akong gugma na paingon sa imo tungod kay mahal ko ikaw.
2: Ayaw ba?
0: Unsa?
1: Unsa man?
0: Sa ato pa, di pa gininayon nga kwagilek, clear ng inyong relasyon, nga bulag mo? Pwede, suot siguro yung inaanaoy. Unsa ko ito nilakawan ni Ma... Samok mo kayo ng inaanaoy. Malanganin mag-uwi kaya kasi pagka-problema na noon may pagkabos panahon. O sabi ko buhaton, ano ito, tamaki kuloko ninyo, Becky, kamo may napalik-alik ano yung radyo ng mga manambag. May kamamag yung pinaka-kuyag, yung pinaka-power yung mga manambagay din sa radyo. Teka, maligarik ka. Laghan pa dyan po siguro sa inyong silingan niya. Ikaw, master, otro mo ka nga, dakang kayo mga silingan ng mga inana. O sa may matambang ninyo na ako, be. Kanaara pa kayo sa among anak po nung magkadayon may kay Elvis o galin na ganay nga Ellen. So, Evelyn, ano? Maluwi mo tambangi ko. Hindi na lang ko to. Inyong sumat magtatampo.

0: ang suwat tampo karong buntaga no.
1: Ito lang sa onsab kaayo nga mga kaagi mga balin pero makalingaw sa mga kaagi kay doon na sa mga pagduda. Doon na sa mga galagaling mga assessment.
0: Na sa mga kuan ba kanang si tawagan na kanang pag-alangan.
1: Ayan.
0: Nakalanganin siya mga katropa kay kanilaging si Elvis guwang na dito kaayo.
1: Ulo, oy. Ipakita pag itong yung kargada.
0: Yung kargada nga. Oo, oh, nga dako kayo. So, damoy po si Ellen.
1: Yung na napagtanto niya nga. Mm-hmm. May go sa kuwa. Murag, diretso dito ko sa Buka Center. Ani. Bito, no ka na mga tagsakon ng mga... Nabi, mga uban anak nga. Nakakoy na kami, nakakoy kailaan na marino. Kanang problema siya pa sa ating uli na, uy. Mm. Sa opisina. Ay, paabot naman yung banal.
0: Banal rin do. Kalang nga, kabalo naging siya may tabo niya, anak.
1: Na kabalo siya ang kabalo nga, hamis siya, guwapa siya.
0: Mm.
1: Ano mo rin sa si Linlin.
0: Anak.
1: Nga, hadlock siya mo ulit siya kay... Kasi nag-iog ka ng... Yang bana biya kay Batanon babaya. Hasta ko na kuwag kargada.
0: Kamu ka na mga inana?
1: Kaya kay... Doon ay mga asawa nga... Kanang dili sila happy kay ilang mga bana kay... Siyempre, gamay kargada, di makalipay kaayo. Mura na... Mura na pangingi.
0: Mura na ito lang, ito to, ana.
1: Pero doon na po'y uban nga, sobraan po, uy.
0: Ang grabe naman po ng uban dito, uy. Kanang... Kaya kung siya mali, may pagkabutang, uy. Dapat sa kabayo ni, kung dream sa tao ni. Nangana!
1: Namalin siya pagkataod na may pero karon kay ni Ani man di pa ma, pero doon pa may mga chance si Kuan nga mo balibad siya
0: wala si Kuan si Ellen
1: totally ga kauyab ganang Kuan naman sila kanang sayang istorya sayang suwat niya kanang Kuan ba lang
0: marag na nga marag na hug na siya di do kay kani mga mga inanang idara na ring dili man kinala lang marag teenager ba nga sa man ana ba daga pa kay mga pasakalye ba
1: kasi nabuta ay sumpay dayon oy
0: mo ana maguna siya Sumpay na yung tagwan ka ng ihianan. Di ba? Anar mo na.
1: Yes. Anar na kasimple.
0: Yes.
1: So, kaya napadala magiging suwat ni si Kuan. So, ato magiging tambagan niya. Kaya ikaw may ikapalik-alig nga ikaw mo tambagan niya yung suwat pa kanina. So, tambagin niya niya siya, master.
0: Bibi, tambagan na to, be.

0: kain ron, wala may problema ako kay siyempre kabalo ko nga alam ba siya oh, nga dili ko part sa imuhang pangandoy kinabuhi. Sakit kayo sa babae na?
1: Sakitan si Juan, si Papi.
0: Oh, si Papi. Pero, kabalo ko siya yung pinaka, pinaka the best ato nga yung gibuhian. Kana nga, sa talaw ni mo nga, kita yung duha, kung sa talaw ni mo nga, gusto na ko ni mo balikan, aramang ko rin, paabot aramang ko ni mo. Ginalimang ka na?
1: Si Papi, saan nagkaroon? Wala ko sa gaminyos.
0: Wala. Oo, kaya siyempre, naman siya like chemistry ni Juan, ni... ni Martin hilak tahun si Martin we anak ba so
1: hindi siya type ni Martin
0: bakit sad anak pero pan ba ka na namay mga masanay nila ni kuha ni Ellen og ni Elvis ayun na siya Ellen yung mga lalang nang pabuton o balik yun na siya kung tama na yung tinuod na yung istorya nga isettle pa na niya tanan ng mga iyang mga settlement mga assessment o ba mo sa laban na diba
1: mga double men
0: mga chiclet
1: ano ba
0: makarelate silinlin na ng chiclet kaya na siya kaoban dito nga sige raga usap o chiclet but anyway ano na mga kwan ba so ano lang kung sa tanaw ni mo Lin nga kamong doha di kamong ginandoha focus kasi mong anak. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Ayan, so salamat kayo mga maling sa tamad ni mo master nga nga makatandog ito ka ng mga kugan. Ipo ang kugan sa iba mga tambag. Salamat na lamang kayo rin sa imaparangat sa imuhang kaagil ni ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw?
1: Kapag na lang si maling Erica Hantod o mapohon mga maling ha? Magkaobanta sa mga radyo. Anyway, salamat sa mga viewers. Salamat sa mga kapaminaw karon sa ilang mga radyo. O mapohon at ang ngayon mga maling sama ng programa sa mga oras. Diri asa XFM Network Philippines. Sa nga sa Dibok Pwersa?
0: Philippines. Yes.
1: Philippines.
0: Yes. Yes, Philippines.
1: Philippines. Sa nga sa Dibok Pwersa sa XFM ato ang technical nga grabe murag nagkuhaan gyud siya. Murag na stress ang young kiwils.
0: Murag na kuhaan siya kanang labas lang gab, no?
1: May pala si Maring Indo Erika Daliga pa nalimis tayo sa apan ni makopiansan tungkol gamang na iyong silingan.
0: Alright, Master Day Dalini, sama sa una o karoon, maurag yapon.
1: Daghan kayong salamat, Ong!
0: Thank you for watching! Ayaw ba?

0: FM.
1: Suna, putot kayo ko. So kanya na minakog XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinagalil ka yung chess nga ako ang takong kay murampang sokens kay daghan na kay keks durams.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige, no. Ibutan ang asin ako sa timbangan.
0: Uy, sa muli imo sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Tomo esprika o latimgas G foliar fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahinsog sa mga tipase.
3: Ang latimgas G foliar fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sinaw pa gayon ang tipase ini. Makaminos pa gayon sa 30-50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Siya maning sigig panawag na ko. Midobe akong tubagon. Panawag man lagi ka.
4: Masagay
2: ka. Napakudris merkado. Ano man?
4: Motor. Kiparker.
2: Nikin siya.
4: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Okay. Daan ko palagi. Okay.
5: Punta kayo na niya at karoon rin niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, kung saan may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo, oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
5: Ya, kung saan may kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nagamit ka, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tapos sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tapos sa Crop Gold.
9: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Yung pa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ng Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: 97.1 XFM Bagum.
1: Exciting.
2: Meron pong shooting incident sa isang lupa na paro lang dyan sa Tacloban.

0: na yung sinasabi mo, Dok, pagkwarentahin na. O, payback time, sabi nga, mga kaibigan, no? O, doon na natin na re-realize yung importance ng kalusugan. Doon na natin na, ano, naiisip, sana nung medyo bata-bata pa ako, iningatan ko yung kalusugan ko. Para ngayon, hindi ako nagsasuffer or sinisingay.
1: Ang theme song niya ay ano, kung maibabalik
0: yun,
1: lang.
0: Yun, yun, yun.
1: Maraming regrets, kumbaga. Pero since we are already informed, na talagang nangyayari talaga na time will come dahil tayo umiidan, may tendency tayo na magkaroon ng sakit. So, wag na nating hintayin na sigilin tayo ng katawan natin, na katakot-takot talaga na problema, no? So, taking supplement like Santon Plus Gold, even yung coffee natin, pag yung coffee mo hinihigop, may sustansya pa, dinipisyo sa katawan, hindi panalong-panalo na po tayo doon. So, yun pa lang, kumbaga, malaking bagay na yun sa pag-iwas natin doon sa common problem. Na pag nagkasakit ka, talagang i-drain lahat. Ha? Pati savings mo, pati yung mga paari-ari, ano, ibebenta mo yan para lang, siyempre, priority natin yung kalusugan.
0: Oo. Ato, Dok, out of topic po yung tanong ko, Dok. Tanong ko lang kung hanggang ilang buwan ba ang pag-inom ng Vision X. Kung meron kang mga eye floaters. Thank you po.
1: Hindi natin masasabi kasi kung gaano katagal at gaano kadali. Depende kasi iyan sa need ng katawan natin. Oh, ang supplementation kasi wala siyang definite timeline. Ano. Usually, nagre-recommend kami, i-take mo ng 30 days, try it. Maybe yung katawan mo, may mga ganun eh. Yung isang buwan pa lang maganda na yung ano, result. Meron naman kinakailangan mo talagang i-sustain kasi hindi simple yung mga floaters na na problema sa mata. Makula ang tinatamaan yan eh. Hindi na nagiging normal yung central vision ng mata natin. So kailangan yun ng sustenance ng nutrients like lutein, zeaxanthin dun sa ating mata mismo. So ang gawin nyo po, ituloy-tuloy nyo lang siya hanggat nakikita nyo na kailangan nyo po itong ating produktong Vision X Plus. Ano? Kasi hindi simple. Kapag ang hinahabol natin ay yung nagde-degenerate na function ng isang bahagi ng katawan, especially mata, medyo kailangan na natin ng kunting tiyaga po dyan. Ano? Kaya ang sagot ko dyan, hindi ko masasabi kung gaano ka katagal. Pero sa loob ng 6 months, I think naman marami ng benepisyo po ang mangyayari sa inyo if consistent po tinitake natin yung isang supplement gaya po ng Vision X Plus.
0: Marami kasing factor, Dok. Kung gagano kabilis yung pag-adapt ng katawan mo sa mga supplementation or mga even medications na iniinom po natin, mga kaibigan. So, though there's no certain time, you know, or yung tawag ito, yung hangganan kung kailan magiging maayos na kaagad yung kondisyon ng inyong pangatawan. Lalo, alam na natin, ang nutrients, it works slowly sa ating pangatawan, but surely. Tawag doon, ano?
1: O, yun ang herbal medicine. Oo, yun ang
0: Hindi siya, ano, Dok, parang magic, sabi pa nila, ano? Na instantly, pagka-inom mo, is okay ka na.
1: Or, kaya hindi siya kinaklasify.
0: Short period of time.
1: Oo. Hindi siya kinaklasify as direct medicine.
0: Tama.
1: Hindi siya katulad ng painkiller, blood thinner, ano pa ba? Anti-hypertensive. Kasi ang sustansya, nag-workout yan sa foundation ng ating weaknesses. Kaya long-term yung target pag nutritional lang approach natin. Ibig sabihin, yung need for hypertension medication or maintenance para sa iba't ibang problema sa katawan, kapag yung nutritional approach na target na niya yung dahilan, ba't lagi kang tumataas ang BP mo? Kumbaga, sa susunod na panahon, maliles na yung need mo for maintenance. Sabihin ni Doc, sige, bawasan na natin yung gamot mo kasi okay ka na. Yun po yung way using supplementation and nutrition, compare natin sa maintenance medication. Kaya hindi mo siya pwede ipagkumpara eh. Di ba? For example, ikaw, inaatake ka ng high blood. Hindi yung Santon Plus Gold ang immediately magpapababa niya. Kaya hindi mo siya pwedeng gawing alternative or replacement sa maintenance mo. Di ba? So, yun yung relationship. Para hindi kayo pinapagalitan ng doktor niya na, ay, Dok, hindi ako nagme-maintenance kasi pinagtan ko na Santon Plus Gold. Yung doktor tuloy, naiinis. Kasi mali yung pagkaintindi natin. So, kung itatama natin yan, yung dalawa na yung dalawang system, mainstream at saka alternative medicine or complementary approach, magandang pagsamahin talaga yan.
0: Yeah, no.
1: Ganun mga katropa. Kaya whatever you are taking, huwag niyong isipin na pag nagtitake tayo ng Santon Plus Gold, eh, baka maapektuhan. Hindi po ganun ang mangyayari.
0: Oh.
1: Anyway, salamat sa lahat po na nag-text. At bago tayo, partner, magpaalam, i-announce ko muna itong ating maswerteng napili. Mm-hmm. Sinunod niya yung mechanics, nag-share siya, nag-comment siya, nag-hashtag siya. Siya ay walang iba kundi si Sir Ding Estrella mula sa Palawan.
0: Palawan.
1: Mga tag-exe. Nakikinig daw siya araw-araw sa XFM Palawan. Ayan. Congratulations, Sir Ding Estrella. Paki-message po kami ng inyong detalye, pangalan, address at contact number para maipadala po ang inyong regalo mula sa ating Healthy Katropa giveaway ng Yes to Health, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga kaubayan natin, ha, na sumubaybay at nakahilubilo sa atin dito sa ating pong talakayan. Doc, baka ipahabol kang mensahe sa ating pong mga text.
1: Siyempre, salamat po sa lahat ng ating taga-subaybay. See you again tomorrow, same time, same station, at dito sa Facebook Live. Doc Algy po mula sa Yes to Health, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kaubayan natin, lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa ating po mga programa. Gawin na rin sa ating po mga viewers sa ating po mga Facebook Live streaming. Bukas po muli, magkasama-sama po tayo at magkarinigan, mga kaibigan. Sana po natin butihin na CEO Doc Remilito. Oy, ito po yung likod, Doc Michelle Hinos, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Tandaan parate, health is well. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat, mga kaibigan, sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Husay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Yung Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka. Uy, always ang gap na time para sa labong-labing kay misis. Masikreto na po, turbo food supplement for men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayinin niyo ang turbo food supplement for men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Katropang oras. Hatog sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunan niya nga ito ang Santon Plus Coffee Mix. Katropang hapon na po. I'm sure some of you preparing na sa ilang mga kape ngayon karon kay lahir magiging natin higup-higupon na binabisag init ang panahon. Tapos na po taon-taon lang ka. Sugod naman sa dagum, eh. Kasi nabi mo higup o kape basta medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Summer kayo, unpredictable kayo ang weather, katropa. Mukalit lang ang mukalit lang og init, mukalit lang ulan. Dayon, well, sama rin sa pagbati, katropa. Maglahi-lahi, magiging na unpredictable. But anyways, dili lang ang dili unpredictable din yung atong kape mismo, katropa, ha? Ang Santon Plus Coffee Mix. Ano na yung malunggay, soya powder o mangustin nga makahatag o galingon sa panglawas na nga pinaka mihigo pa ka o init ka kape nga adunay benepisyo. Sama sa itong tawag ng mga sagol ni ini, sama sa malunggay, yung tawag nga queen of all vegetable, katropa. May benepisyo nga makuha sa inyong panglawas. Mangita gani mo ang partner. Dili lang sa kinabuhi, ha? But of course, inyong partners, inyong adlaw-adlaw, labi na sa isgutan ng panglawas, pilia ang makatabang ug aduna ihatag nga benepisyo katropa. Santon Plus Coffee Mix. Katropa, tuod-tuod, ato ng sugda na nga itong X-rated drama mo nang ayaw liswa inyong mga radyo. Pabili lang sa pagpaminaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa tumaab na sa pagsindi at karoon Bukidnon, Mati, Davao, Tagum, ang ato mga kabarang istasyon nga naka-standby na aron para sa lingaw ng inyong ginapaabot matagahapon. Inyong ihatag o inyong atangan. Nga mong mahatag kundi adunay pagtulunay. Kauban sa kasakit kalipay, of course, ubanan sa kanamin. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay Christopher Cross, Think of Laura. Sa programa nga X

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mapali ang putol sa imong kinatawo. Wa sobra ka to kero. Pagkaon ko ni anumat tigbuhay ang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

tag. May hapon. May gabi. Hindi na kung kanusa mo nilang tao. Nag-rewatch ni Ini. Pero may hapon sa mga suking tigpaminaw nga naglantaw. Pinagi sa Facebook Live. Paminaw. O nag-atang karong hapuna. Isa ko sa mga suking tigpaminaw ni Ining programang X-Rated. Wala lang. Nakauna na ako nga basic. Ako na po ang sunod niya magpadahadi ni Ini. O ana. Ana-ana na ako sunod. Kaya nga ko sulat sugilanon. Pili ni sama sa ubang ipadahadi ni ninyo. Ito mga nagpadahadi nga puro gugma. Lahi ni kining akong suwat karon. Nagamual-bual de ko DJ. Lalaki. O lalaki ko DJ. Tawag o tawag na lang ko. Sa may stop GJ, madistract group GJ. Ay, kasi nagkado para sa GJ. Nakita ka akong mga mata loob GJ. Basi ka rin ako, ang sugikaring sugilanan rin, murag ako, garo nila padaan. Itago ko sa pangalang Jerome. 24 anyos. Sugilanon nga ako ipaambit ninyo mahitungod kini sa ako mga naagian.

0: na lang niya ang katapusan na itong panakita.
1: Ano naman?
0: Mula'y gano'n ko sa kanila. Og adto na mi payo. Mga mauna lang niya ang itong katapusan panakita. Og magbuwag na ta.
1: No. Ayoko tingnan ni Alma. Please.
0: Hugot na akong desisyon. Magbuwag na ta. Period.

0: Boy, Mr. Jerome, ay, you singing gold go old, ha? No, sick ka man. Uy, eh, ang grabe babae, kalibutan, no? Kaya kung magpagulgol ka di, ha? Ikaw, alkansi ka. Maong kalinti na si Alma, uy, naunsan ka.
1: Sakto ka, bay. Kinahang kalimtan na ako si Alma.
0: Muna'y angay ni mong buhaton. Kinahang lang niya mumubo na ka. Kaya kung magsigi ka kung noon na itong Alma, wala mo doon kasing-kasing. Saan itong bayhan na, eh? Di pa sakitan ka lang. Maong pag-move on na di, ha?

0: Buwag na dahil mo, Sam, uyap.
1: Maulagi.
0: Nga naman, uy.
1: Umagod siya ba dahil paglargas Manila? Ako na ibawaan? Anya, doon naman siya kipulin ako.
0: Mo pa?
1: Pero, ginawatan ako ang kamatuuran. Gadiligay kami ang alang sa usap-usa.
0: Ay, Jerome.
1: Ay, ikaw, kumusta naman mo sa imong uyap?
0: Niya, mawag yapon. Going strong.
1: Ay, kadihay. Ay, noon.

0: sabihin mo, may tarong kinatang ka na. Mag-isag ikong dawas ka matulang na wala si Alma. Anino? Usa ka... Anino sa... Usa ka tawang nasa unahan? Pero may tao niya? Ngayon na may anino?
1: Ayaw sa yuso hatong imo nakita, Jerome. Bunga na to sa imong gihuna-huna. Kaya huwag magkakay tarong pahuway. Tungo sa imo pagsigag huna-huna ni Alma. Mga bisag unsa na lang imo makita. Pero huna-huna ra ka na nimo.

DJ. Base nga may third eye nako. Mao ka nang akong gidudahan. Hindi pa man kumpirmado pero nagduda ko tungod kay nako masabta nang ako mga nakita. Dili po siguro hinungdan nga tungod kay nagbuwag mi sa kuyab nga si Alma. Pero kaning mga nahitabo din nako. Kahatag kini o kahadlok nako DGRC. Kadugay, di lang ka isa, di lang katong higayuna. Kasi sinugdanan, atin ako

0: gyud mga butang nga ako makita. Dili makita sa uban. Usahay manglimbaot na lang ang ako mga balahibo. Pero ako ning gitago. Og balik ta kang ayan, nagka-close gid me. Og mas nisuod ang amo ang paghigalaay. Kini ang nahitabo.
1: Hello, Jerome.
2: Birthday na ako ba? Atres, bye ha?
1: Hala, birthday runin mo. Happy birthday.
2: Salamat.
1: Gabi ilang kumato sa inyo ha, Jerome?
2: Oh, sure. Pabutan di ka.
3: Kinsa ba nang mahinungdan ng bisita ni mo sa imong Byron ha? Na busy man kayo ka?
2: Secret.
3: Pa-secret-secret pa.
2: Sige lang, good. Sama siya, eh.
3: Kinsa mo na ba?
2: Di na lang secret kung ako isulti ni mo.
3: Ha? Dahan na day ka, ha? Ilang? Ilang yun? May bawaran mo na ako na ba sa kalugayan? Kung kinsa, good na.
2: Salamat nga. Huwag ka naman pakiyasa, ha? Huwag may arigi ka.
1: Ikaw pa. Happy birthday day, Ugo Sabu eh.
2: Salamat. Atala?

0: Mahibaw nako kung kinsa nang nakapa-inspired nimo. Huh? Hey, ayaw ka ha, dya, oy, tungol kay bistado ka na.
1: Ikaw, manungkoy, patay ko.
0: Ay, bayanin mo, ay. Ibawa na gano. Sweeto kay kunin mo. Mo na hindi ka makadinay nako.
1: Some.
0: Ay, yun yan lang ang magsultihan na. Human aning imong selebrasyon. Maglipay tagmayo. Mangkon ka man ako sa dili. Pero nahibaw ko na ganahan kang an.
1: Ha? Huh?
0: Gusto ko na. Be, nga nung igo ka lang sa panghupaw?
1: Oh, gusto kasi yung katahap. Ginahan ko ni Anne.
0: Oh, pangyip eh! Nunsa!
1: Kibawa ka bitong, no? Nana siya iyap.
0: Tama na dihan problema. Aw! Aw mo na problema siguro kay mailog pa magani ng minyo na. Unsa pa ba ng uyab? Oh! Hoy! Pejron! Psst! Hoy! Pejron!
2: Uy, noon sa ka, mura man ka na to. Lala, gudiha.
1: Nakakita kasi ko nakita.
2: Ha?
1: Anong sa ba? Tataw! Patalugo!
0: Unsa? Asabay putol nga o, diha ba?
1: Nawa man.
0: Sabak ka diha, uy. Noon sa ba taon kay? Saan ka nangumidya lang ka?
1: Pero...
0: Uy, may, balik ka sa itong gisgutan di, kaya? About ni Anne ba? Ikaw ba? Ayaw ko simang-simang di ha?
1: Ma, tinuod lagi. Teka kita ko putol nga, usa-usa ka babae.
3: Hoy, ikaw Jerome ba? Bisag unsa na lang gid ang imong ipanulti. De, maayo ng komedya.
1: Ma, wala gid ko magkomedya.
3: Hoy, hilom diha. Mauna diha. Kay magpadala-dala man ka sa imong kagool, tungod lang sa gugma, di na ganahan mo ka.
1: On. Tinuod ko nakita, ma. Tinuod.

0: Jerome, anong iyaman kong giingon ini? Ngano man? Dako man ang takay kong love niya. Pero anong iyaman kong giingon ini? Mas pa'y pag mahuwa na lang ko ini kalibutan na, Jerome.
1: Ay, ang pagiging ano, anak? Tumadulan sa usok ka laki? Mag-iningon anak ka na?
0: Jerome!
1: Doon na pwede ka ng laki daw eh. Kalimtin itong tawa na. Tungkol kayo nagpasakit siya sa inyong dugo na. Nakamove-on ka rin ko sa kong gugma ni Alma? Okay naman ko. Kung ikaw, ayaw palabi sa inyong kagoolo.

0: kay ikaw, Ana.
1: Jerome!
0: Sa una, lugar ako na gusto ni mo. Huwag ginawag ka dito ng mga pakyaso na.
1: Jerome, buutan ka. Huwag nakasakito na kunin mo. Huwag taon-taon na sa nga mong panagbuwag sa salpahis na kong uyab. Mau, sige. Tawatong ko ang imong kukma, Jerome.
0: Tinood ko, Ana. Salamat, Ana. Salamat.
1: Jerome, naunsa ka?
0: Di ba, huwag mo lang namatay si Namoring?
1: Oo, gaya pa man gani.
0: Ano nakita mo na kung mabago pa lumiyagi?
1: Unsa?
0: Huwag ka masayop. Siya gito.
1: Ha? Umay tao sa una?
0: Siya na gito. Tawag mo gani o, nagtalikod.
1: Jerome, wala kitao. Wa!

akong problema. Matawag na akong problema, DGRC. Makakita ko og mga dili makita sa uban. Mga dili ingon nato. Mga patay na. Kako mga pangutana, Maoni. Unsa man ning akong experience karon. Ako ra pagining pananaw o ako ra pagining huna-huna. Ambot lang DGRC apan adunay mga higayon nga makaingon ko nga buang man siguro ko. Nahadlok ko nga ako mga kahiganaay na ingon ko nila ni Ana. Sila dili nila makita apan ako makakita. Katong nakabuwag mi ni Alma diha gid nagsugod. Uy, tarugtog at matagigayon. Wala ka ganang mukaon. Kung sila, huna-huna ako nun ako ang akong mga makita. The nervous breakdown daw ko tungod sa nahitabo na mo ni Alma. Kaya niagi man ko o grabing hilanat. Wala man ko mabuang. Aro man kaayo sa kung huna-huna. Doon na lang gid ko'y mga makitaan nga dili parehas nato. DGRC, wa ko kahibaw kung ikaw ang saktong tao nga akong duulan ini. Okay. Hadlo ko nga maduol sa uban kay basin ila kong husgahan. Inaw ko nga hindi kong matabangan. Ako si Jerome. Okay. Ang akong X-rated story.

0: In the afternoon, ayun na po, yun po ang storya ng buhay ni Jerome. Storya ng kababalaghan. Storya na minsan nyo lang maririnig. Kaya katropa, anong advice nyo? Anong advice nyo? Anong advice natin kay Jerome? May maa-advise ba kayo? Wala? Mula talaga? Kasi takot na ako. May color daw tayo sa kabilang linya. Kakausapin mo na natin. Baka may ma-advise siya. Hello?
1: Mayaman ka ba? May akong Teddy Rina Sineta Kulapa, ang superstar. Gamanan mo pa yung gabi niya. Sabay bakdaw, nai. Ang sarap ka lang.
0: Nasa sinanay. Nasa man sinanay.
1: Kaya ikalain na yung
0: nanay.

0: Nanay,
1: ikaw yung may paglahak kay.
0: Nanay, nakikita mo ako? Lumingon ka. Nasa tabi mo ako, nanay.
2: Tara!
3: Miss M. Miss M.
1: JJ.
3: Naibata si Mulikot. Nasa di ay naglingkot.
1: Ay!
3: Oy.
1: Naabita ang bata ni din nag-hawking din. Ay!
3: Hello, Miss M. Maying hapon.
1: Maying hapon.
3: Ayan.
1: JJ, maying hapon.
3: Ay, naku. Kinikilabutan din ako dito sa studio pero wala akong choice. Unsa may matambag nimo sa itong letter sender? Ang
1: ginagawa, akin mga inyong naman, tambag na ko ni Jerome. Pagkikita ang mga espekta na, mailain mga espekta na ang sagasimbahan lang. Kung katoliko ka, dool sa dahiling minutes ni. Parang na sila na inong third eye. Mm-mm. Di saan-on sa naliliyan mo, naaman siguro anak, iubihan siya. Kailain, eh, na, oy. Huwag ko yung mga, di ko ganang nakipuwis, kasi mga mukha, ang nag-inong niya. Kaya naalagi siya po, ano, lumatay na, abay, muna, di ko gagay. Ay, maano na, mayroon ang pagpakikita, o, kanang, mga kagad ko, ano, siya, kanang, take over ba?
3: Mm-hmm, napapapay over.
1: Kapag ko, mangyip ko.
3: True. Na sa healing ministry. Mm-mm. Sige. So muna itong pinakaunang matambag sa itong letter sender.
1: Oh, mahalala. Oh, then, pag ang po, oh, kung makamakaw ka, maglasaniyo, paglasaniyo.
3: Mm-mm. Kung katoliko ka,
1: pero sa amok sa ako, kay katoliko, mangit ko.
3: Ayan.
1: Mahala na, hindi akong masunti. Ngunit, o mga relikya, para din na na,
3: Mutukar yung katumboy kung ako yung matapay mo nang nalan ako sa umuoy. Eh, masig ako'y maumuan ni Miss M. Dili ka talawan, Miss M?
1: Ha?
3: Dili ka talawan o talawan pug ka?
1: Padaan nga, damanong man kay ko. Pakakura ko sa umuabe.
3: Eh, ikaw na isa? Solo
1: rin? Ay, ikaw mo ko sa oban. Pero kaya, rawaya ko rin kayo. Ako mga kato sa layak ng inyo. Sa kuyo.
3: Ansa?
1: Okay.
3: Ansa?
1: Ako ang kalendar ng crucifix. Tanto sa dadagan.
3: Ayan. Di, minyo ka, ayaw ka hadlo ka kay kung ano na sa drama. Rabi tao na ito ni Dini. Sa iya kay Jero, mamay mo
1: parang... Kailangan yung crucifix. Oh, mura man ato mong kasarina.
3: Ay! Pati ba yung akong pangita ni nga sounds effect? Ay, parang mabagay lang. Salamat ka ayo, Miss M, ha? Katropa mo! Okay.
2: Exciting!
3: Ayan, kinsa pa'y mutambag para kay Jerome. Kaya ako kahon na to na kung mutambag kay Jerome. Gusto na ko nga ako ang mutambag ni Apan kay Kana. Kay Kanang kuan manggoy. Kay Kana. Nalo pa ko. Unang kamula sa itambag ni Jerome. Hello, kinsa ning nasa filas linya ang nanawag.
4: Hello?
3: Kinsa ka? Kinsa ba ni? Kinsa ni? Kana, nindot din mo sa ang sefek. Hello? Tarungan mo sa ang sefek yung muraglain. Mag-iapon di ba madungog? Hindi siya madungog. Hello?
5: Yes, hello. Isang magandang

0: matambag din mo, uy. Kung sa'y matambag din mo kay Jerome kay na, luwi ko ni Jerome kay nanay. Ayun na siya nga na, siya'y gamay, deliro na siya. Nakakaluwi sa din tao, uy. Ayun nga siya ba nga, ako mong gano'y problema, ani, uy. Tambagi in tawon.
1: Nga para sa kuwan, mga ni Jersey. Kuwan siguro, no? Dapat yun nga magsimba siguro. Dugag, eh. Wala siguro kayo simpa-simpa, Jerome. Kasi kuwan pa, muna nga siguro nga kakita-kita na kag may gana. Kulang lang yun siguro ka pagsimba yun. Kuwan ka sa pag-ampo, pagsimba yun. Dapat siguro nga yun kayo yung gana. Kay siguro po, doon naman kay third eye, aw, makita, gano'n mo ang dili, gano'n mo makita. Kung sa'yo kuha na, kung naman kay third eye, basta ang kuha na lang yung daan, nga magsimba na lang yung ga. Magtaulog ka, mga mag-ampo.
0: Ampuan, gano? Bago matuog, no?
1: Oo, siyempre, mag-ampo, doon ka, gay. Siguro, wala siguro doon kay pagtuog sa gano'n ba mo na, gay, pagkita na kagmay nga na.
0: Gihadlok na lang siya. Kinahita ba man nga pagbuwag doon nilang Alma? Dito man doon nagsugod.
1: Basit ka tupon siguro si Alma? Kasi may nakikibulag ito sila, Joyce, kay wala ba ko na ito ba?
0: Si Alma, nakikibulag si Alma kay mula ko na doon sa Manila. Humanay na itabo nila kay kanang, o ano, nagibulagan na ni Alma, anak kadali ang tanan.
1: Basit ko ano po siguro, di Joyce, kanyang masig, ma-action na siguro kang kakuan ba? Dapat nagpa-kuan na, magpa- psychiatrist kasi mo ang nauna.
0: Adi, psychology sa siya. Kung psychiatrist, diretso raman na siya silisitaan ng mga antidepressant. Oo, dito siya sa...
1: Ako, siguro,
0: pa-consult sa...
1: Psychologist, yung kaya.
0: Oo, sa pa-consult sa kung saan ba yung kinanglani mo. Kaya ingon pa niya, ang ingon nila...
1: Depressed lang siguro na siya.
0: Oo, kaya nag-agi man daw siya o grabe nga hilanat daw. Kasi nag-mental breakdown daw, ana-ana. Pero para daw niya, kabaw gid siya siyang kaugaling nga tinuod daw ang iyang nakita. Ug dili lang daw iyang huna-huna.
1: Wala na si Di Jesse, dalar po na siya. Stress siguro.
0: Kaya nasakit ang gid kay siya.
1: Mahon na nga ni Ana siya. Wala na. Check up gid. Niya simba lang po, pag-ampo. Ano na may kuwan sa to, ah?
0: Ayan.
1: O, kana na ikuwan sa imo, ah, kasi mas nindot yun nga magpa-psychologist yun ka una, mag-check up ka dahil ayaw po kalimot nga magsimba ka o ayaw po doon sa kalimot sa imuang kaugaling po nyo Jerome. Alam nyo ba ta, Jerome?
0: Lisod kayo problema ni Jerome, actually. Kaya ka lang, hindi manigod sama sa uban na itong mga gipangatag. Gipantambagan din rin. Pero hinaot ko nga, pinagi nila itong paghatag ug kuwan. Kulba, nahadlok naman ko dere, eh. Ah, dili ko mahadlok ba sa hungon sa laki? Wala niyo na, la DJ na ay bata sa imuhang likod. Ah, okay lang na nasa likod, oy. Okay lang gina nasa likod, basta dili lang gin sa ako ang atubangan ug sa ako ang tiyan.
1: Oh, mga nga, ang bata, di Joyce nga.
2: Lalipat na ako, lalipat na ngayon ko, ate.
0: No! Makadaot na sa gipon. Oh, bahala na nga ng bataag na ana sa akong likod at tumbangan o kilid basa dili lang yun sa ako ang tiyan. Correct.
1: Duawan dyan ka ni Kwanda po. Di ko itong may babalo na.
3: Hello, DJ RC. Hindi po ako.
0: Adili ko madlo ato kay ay lodi manggugay ko to guys. Nagdako ra ba ko nga mo piminti ako makitang yung mga salida. Labi na ka kung papa kay lodi kay sila. Kabalo ka.
3: Hindi ka man
0: matakot. Hindi talaga ako matakot. Ako ra yung gikahadlokan yod no. May bata sa akong tiyan. Kana ra yod. May lain.
1: Di ba na ray bata? Ha? Di ba na ray bata?
0: Ang akong tiyan?
1: Dili.
0: Ang unsa man?
1: Ay, yung katag na diha.
0: Wow, dili ko madlok bisa pag nasa likod, kilid at tubangan, basta di lang yun sa akuntiyan. Ay!
1: Kanalang.
0: Ay, kanag na nangyay sa akuntiyan nga niwa, na di na maayo na, murag lahi.
1: Pero sige na, gupo.
0: pag-abot na sa puhon. Naigiubo. Naigiubo?
1: Grasya na na.
0: Naigiubo. Kadungon kong naigiubo. Sa background na ko to.
1: Dito po ah, huwag may giubo
0: rin. Nawa na itong Facebook Live, Facebook Live katropang Doc JJ, no? Kaya pa ito, wala guro niya giko, ay guro ni Meta. Kaya siguro siya hadlok-hadlok maning kabuang ni Chinita. Thank you, Kaayu Marvin, all the way from...
1: Go! Ay, kaya tayo natin yung pinibayin na niya. Kay Miss Gina, si Al Carissa, kay Jomar, kay James ng Samal, kay Jerome, o, di, si Jerome ngayon yung same
0: lang. Ah, same-same lang, same-same.
1: Iligan.
0: Exciting!
1: Exciting
0: the ice. And, thank you, katropang Marvin, all the way from Davao City. Bisa ko sana ako madungog din, kitungog guro sa akong background, ako yung nag-ubo. Na mauni. Alas 2:26 na sa kahapunan, katropang oras, atun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Mga katropa, get ready, Cebu! And be part of the biggest and most colorful running event of the year. Yes, this year, it's here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win for iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad 16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go, four speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, alas 2:27 ha? Open gapo na itong linya, mga katropa, sa inyong mga advices nga to kang Jerome. Kung sa may angin niyang buhat, nga makakita naman og not like ours, ang atong amigong si Jerome. Una na siya gibating kahadlok. Tungod kaya, nahadlok siya. Dili tungod kung tinuod ba yan nakita. Nahadlok siya kaya pasig mainan siya nga buang. Matod pa sa uban ba silang daw og nag-nervous breakdown lang daw ng atong amigong si Jerome. Amigong Jerome? Inaot ko Jerome nga malamdagan ka. Unya pagbalik na ko, human ako og play ni ining isa na ko kasunata. Mubalik ko para ni mo, Jerome. Buto sa paningin! The youth katropa sa programang X-Ray.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ireklo rin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Countdown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og na ibati. Pag tumagid mo Countdown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Countdown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Countdown Plus Gold o Countdown Vitamin C.
2: Countdown Plus Coffee Mix.
3: Furniture sa Katricycle Vendor. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Countdown Plus Coffee Mix. Kaya kaya akong pamati kung dili mo painom o Countdown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo po ani kay feeling na po alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Countdown Plus Coffee Mix.
2: Countdown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Countdown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Countdown Plus Coffee Mix. Countdown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang makalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, sa retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhulbot mo ito ang fusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo pa pabuto pati kay bibigisin ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan.

0: circulation kung para sa long lasting sa kama. Ako gitry one hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya ng halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 2.36 na sa kahaponon katropa. Ang oras, hatod sa inyo. Sa produkto sa Yes to Health, one line ng Santone Plus Coffee Mix. Labi na karong katropa, nga medyo, delikid medyo, init-init mag-ihapon ang gawas, pero adunay pagdagumusahay, pero apan, kini mga pagbabago sa panahon. Muni magdala og sakit. Sakit sa panglawa. Umanan og Santone Plus Coffee Mix. Bahalag na nga pika diha grabing pangapi basta himsog lang ka og dili maka-apekto sa imong panglawas ang imong ginainom nga kape. Santone Plus Coffee Mix. Nangapi na ka. Nanambal pa. Open na nga tong linya. Gusto mo hatag og advice nga to kang kumparing kuan. Paring journal. Okay. Nanginahang lang siya og mga pagtambag. Kapangintaw ninyo, kaluwi kasi Jerome din nga part. Nag-uol para niya. Nang magka-message mo di hala message na mo. Una pa man, ibalik ba itong Facebook live stream? Ragwa naman. Makatawag mo, hala po yung manawa. 0995-394-6868. 0995-994-6868 0928-55-0877 Hello DJ, kana iya ang problema, dili na siya dapat lang niya ibaliwala. Pwede gani siya nga magpaadto sa simbahan kung katoliko siya. Pero kung dili, pwede din siya muduol sa mga espiritual o espiritu sa espiritual aron matabangan. Dili lang niya dapat iingon nga na asya na mabuang siya kay Minds Matter. Ah, gas na kayo. Ayaw daw una-una nga mabuang ka, mabuang gidaw ka. Oo, Minds Matter daw. Tama saan ko ba yakon? Di ba sa mga gulay mo, mong kuan yung muna-una nga inana ka ng ano na, nilisuan ka rin. Ayaw. Oo, ayaw. Ikaw ray, ayaw gilipin mo ko galiw kaya ba sigura na yun yung muda, no? Oo. Ito lang kang inandaan niya. Basi niya, nag-overthink siya, maayo mapahinundan na magluya siya. Sutiin na lang, sutiin mong family nga magpatabang ka sa espiritual. Maudang gusto ipasabot ani ni Chelsea.com. Website ko, Chelsea. Website ko nga nila. Pwede nga nga last na kung dawat caller, di na kung madawat taod-taod kay gaman na lang atong office. 0928-55-08-727. Isa po, 0995-994-6868 katropa. Ayan. Ayan. Hello, DJ RC. Maayong hapon. Shout out day ko sa mga namino karon diya sa may barili. Cebu. Ang ako matambag karon diya sa inyong letter sender. Ah, okay. Mag-ampo matag tulog. Pero kung niligid niya makaya, DJ, basi kinahanglan niya og doktor sa utok. Okay. Ini siya nga na ano siya problema sa ato na sige for a purpose ang encourage siya nga mupaduol og tabang kay tungod ba enter ano niya anang eksperto. Okay, sure jud ko nga ay mga explanation ang tanan. Okay. Last na lang ako ni basahon. Shoutout ko sa Tagabakayan. Shoutout ko sa My Bulacaw DJ. Shoutout ko sa mga naadi na o nagpaanda sa ilang mga radyo na minaw sa imong programa. Wala na may ago lagi ni DJ. Hadlok-hadlok naman lagi nga dili pa man November. Ano may gipadaadi ni? Alamag ako silang awayo na kung saan ka na. No, sige lang, pag November, masadlok pa ani. Anyways, mga katropa, ako na yung muhatag sa ako ang kuan. Ako na yung muhatag sa ako ang mga kinahanglan isulti. Mga kinahanglan. Mga kinahanglan iyaw-yaw diris kahanginan. Kahadlok nga magpangayog tapat. Ayun na na Jerome nga ikaw gyud ang naay problema. Kaya bawa ko nga ngunahuna ana manggud niya nga basi daw. Sama ni ini, sama ana. Makakita siya. Mas maayo gyud nga magpakonsulta ka sa mga nakahibaw gyud. Ay kung ikaw manggud magtumor kasi mo kag maghimot al self-diagnose ra kadi na murag dili lang pud na siya okay. Dili pud na siya ika-recommend natin. As much as possible, Jerome. Depende kung asa ka komportable mo dool, pero isa lang kong maingon, self-diagnose. Kung mamagod mo sarili na gunahuna, the more ka ma-frustrate, ma-overwhelm, naghan ka muna na anya, dili maayo. And, dili ko kahatag ug rason, di po ko kaingon nga kulang ka pagtuo, kaya nga naman, it's not my story to tell. Dili ako ang makahusga sa imuhang pagtuo ka ng Jerome. Kinsa man ko, wala ko kahibaw, anak. Ikaw rin ang kahibaw sa imong kaugalingon. There's no such thing ang tao nga nabuhi aning kalibutan na ngawa nito o nga na ay labaw makagagang. Hindi ko gusto mo ingon, anak, tungod it's not my story to tell. Kung sa man na imong naagian karon, please take time to take it seriously. Oo sa mga nakahibaw, gyud. Depende kung asa ka komportable, spiritual, kung ato ka ba magdiretso sa doktor, mo in ani na nahitabo sa imo. Please do not do self-diagnose. Pagkakaroon, pangayo sa ugtabang suporta nga emosyonal dito sa imong family, tungod kay ang imong pamilya yun ang unang mutabang nimo sa karon yun. Ako si Alma nga imong paminaw nga basig mo hinungdan, nanong na nagkainana kay nagpagkabuwag ninyo, diha magandang gawas ni mga giingon na itong not like ours. Nga dili maong. Pero di po na tumambaso si Alma kaya wa man tagabaw nga nung siya matumbasulon apan ato na subayan nga dito nagsugod ang tanan. Kasi mo kung ending dili atong basulon si Alma wa ba siya kabaw in tao nun eh. Makita na di kanya mga not like hours. So karon ka tropang Jerome wala din ako mahatag sa imuha nga suhestyon. Ito mo nga naminaw karon aduna mo'y ma-share nga to kang Jerome. Pwede kayong i-message ko sa akong Facebook page nga DJ Reyna. Ipaabot na ko ang inyong mensahe nga to kang Jerome personally. Aduna mo'y gusto iingon na ko through message. Aduna mismo, kung di mo gusto nga iingon through sa ato ang programa, ha? Wala tayo. Wala tayo problema, Ana. Anong, Jerome? God bless you. God will be free from whatever you are seeing right now. Okay? Sa sa may hatag nga tambag niya to mga listener pinagi sa ilang mga message. Ipaabot sa imuha na and I'll make sure na you will be more informed. Sabi na sa kaninga hisgutan. Kayo kag-uol, Jerome, kay patulog yun ang masulba, dili, jud ma problema. Alright. Kawa na mas ego for us. I have to say goodbye. I have to say bye-bye to you guys. Jerome, ka ng message ako. Ako mo message o ikaw mo message. Depende na niya, basta kisa na-load na itong duha. Kisa na-load na itong duha. Okay? Goodbye. And once again, before I say goodbye, I would like to say thank you sa mga supporta di ay sa bago lang naitabo na mga black screening. Mr. Yard. I'd like to say thank you sa mga supporta, especially Island Central Mactan, Sir Chad, Ma'am Chelsea, Kat, for being there all throughout the event. Wala gid mingi pasagda ni Ma'am Kat. Murag tunga-tunga sa programa na agyapon siya to monitor. Thank you for always checking on me. Ingon sa kuha, Ma'am Kat, nga just enjoy your show. Do not be worried about sa unsa may naasa gawas. O kung sa may mga complication, we'll be there for you. Thank you so much. Thank you so much. Kaya grabe gud na, murag first time na ko to. And yes. Aduna pay daghang local film. Sa akong gisuportahan diri sa programang Tataklokan, supporting local artists. Sa mga katropa nato din na naka-standby, ayun sa inyong mga radyo, pabili lang gyapon sa pagpaminaw. Kaya na ang programang Asintado, kaumban si katropang Eric Sheras Manait. Of course, musunod pa ang programang Sunset sa Katropa o Headshot. Programa unya nga madunggan ninyo. And of course, ang atong putahe sa gabi, Confession kaumban si Cinderella. Katropa mo biya sa Kuskanginan, sa partner sa Picas Loa, katropang Doc JJ, and of course, ang atuang station manager, John Limon Chavez by Kim. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programa nga X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, excite!

0: dia sekar sada. Nalik siya sa jeep. Ang nabali ang yang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?

0: Balikan Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacolgic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacolgic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa pre-

0: sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola! Huwag yung uyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Naapag yung uyab! Lisod po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, na pinatulato libre o. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, exciting!
5: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mang

O karon mga katropa, dili na natudugayon mga katropa. Kay ato ang mahinabi karon si katropang Reggie sa XFM Tacloban. May kalabutan usab mga katropa sa natigayon nga pagpamusila. Nga gikalambigitan mga katropa sa duha ka minor di edad nga

0: Katropang Reggie, live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa serbisyong katropa. Yes, Katropang Reggie.
1: Alright. Mayong hapon diha, ma'am. Aon sa tamam, Tagalog lang. O Cebuano, tamam. Oo. Kaya murag akong Cebuano, murag dilipod kayo. Pero at least, maintindihan man siguro kung ma'am katropa, honey. Alright. Oo. Unsa ito ang gustong makuha ang update, ma'am, kay karon sa pagkakaroon ang ato ang nakuha ng information gawas lang sa mga nigawas ng mga balita dito sa National ang nakuha din ng information sa muang reporter gi-confirm yun nga tulog pa lang as of now, tulog pa lang ang patay, lima ang injured o niya kining sa lima ang injured, ma'am, ang katropahan ni ang tulog gidala sa Eastern Visayas Medical Center. Unya sa tulo, duha ang tua sa ICU. Unya ang another duha, ang lima nga mga injured na dala sa Leyte Provincial Hospital. Oo, unya ang mga suspect, duha sila kabuok, parehas, minor edad. Ang isa, 15 years old. Ang isa po, 14 years old, ma'am.
0: Mm. So, kanibang duha ka suspect, SM, nagtungha ba ni sa maunga tulungaan diha sa Tacloban City?
1: Oh, yes, ma'am. Confirm, katropahani, na yung dalawang suspect, halo-halo lang, mama, yung Cebuano ko, halo-halo ko lang. Yung dalawa po ay confirm na estudyante sa loob ng paaralan ng San Jose National High School dito sa Tacloban. Yung San Jose National High School po from downtown area papuntang San Jose kasi isang district ito, around siguro mga 10 minutes lang from downtown area papuntang San Jose National High School. Oo, so yun ang distance niya. And sa ngayon, napag-alaman natin na may mga school na dito sa Tacloban na magiging mahigpit yung kanilang pagpapapasok ng mga tao sa loob ng kanilang paaralan dahil sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mm.
0: So ang kanibang, sa wala pa ang hitabo, SM, ang kanibang duha ka mga suspek nga mga estudyante sa mga tulungaan, nitungha pa ba ni sa ila ang klase?
1: Oh. Kana, ma'am, muna'y skitsit pa karon kay ito ang ina-confirm pa kay bisan ganay karon ang mga kapulisan, dili pa sila naghahatag yun o klarong information regarding ana. Pero ang atong nahibawaan, confirmed yun na kinindoang estudyante sa sulod sa San Jose National High School. Ang ito ang ina-confirm karon before ba sa incident, katong may tabong shooting incident, tuwa ba sila sulod? Murag, kuwan ma'am, kay alas 9 naman na hitabo, 9 o'clock na po nangyari. So, yung tanong natin, kasi 9 o'clock, nagsimula na po yung klase niyan. Ang hindi pa lang natin ma-establish ngayon kung nakapasok na sila sa loob ng room, yung dalawa, hindi natin ma-establish pa ngayon dahil wala pang official report kung mag-classmate ba yung dalawang suspect na lumabas ng room habang may leksyon or may na nagkakaroon ng tawag diyan na nag-study doon sa loob ng room habang nagtuturo yung teacher. Ang hindi pa natin yan ma-confirm pero yung dalawang estudyante ay confirm na mag-aral ng San Jose National High School, yung mga edad noon, mga parehas minor edad, yung isa 15 years old, yung isa is 14 years old. Ganito po ang nangyari kanina. After sa shooting incident po, ma'am, katropa, honey, na agad na nagkaroon ng manhunt operation yung mga kapulisan, then nadakip ka agad yung isa sa mga suspect kasi dalawa. Yung isa naman ay nag-surrender, yung 14 years old. Kasi yung nadakip, unang nadakip, yung 15 years old po.
0: Okay. Ang kaning duha ka minor, ito ang nasayran na katropang Reggie, nga doon na sila tagsa-tagsa nga dalang armas. Aha man yung posibleng nakuha sa maong duha ka minor di edad nga suspek?
1: ang ato ang kuan, na ako ginatanaw din rin information, ma'am, ha, kay ang kuan manggod, ang usa sa mga kuan, pusil, 38 revolver man to siya, katong isa 9mm o Glock. Oo, wait lang, ma'am, sa akong listahan, tanaw na ako sa akong listahan, kay ato kaming ginpanglista karon, katong mga pusil na ilang gigamit. Only, ang alright, tatanawin sa nato mamahani ha, kay di confirm karon di ingon sa pulis nga confirm yun nga ang isa 9mm Glock pistol ang gigamit sa usa sa mga suspect. Only ang nakita po natong isa dito nga pusil, katong second weapon nga gigamit is 38 caliber revolver. So karon ang ginabuhat pa karon sa mga kapulisan, gina-verify pa ini ma'am, gina-verify pa kung asa sila kuha aning pusil. Oh, so the second weapon used, a 38 caliber revolver, has been verified as registered to a private security agency based in Cebu City. Oo, yung isa. And police revealed that the 9mm Glock pistol used by one of the suspects in the San Jose National High School shooting in Tacloban City on Monday was officially issued to a female police officer assigned to Police Regional Office Eastern Visayas. She is now under investigation to determine how the minor access her service weapon. So, inana ma'am, ang 9mm Glock naka-officially naka-registro di ay sa usang babae nga police nga assigned sa Police Regional Office sa Eastern Visayas. Inana ang atong nakuha ng information, ma'am.
0: Dili baka ni ang kaning duha ka mga suspect, posibilidad nga anak ba ni sa police, o katong isa anak baka, o aduna siya'y kabanay usab nga usa ka sikyo.
1: Sa amuang GC di, ma'am, na ako'y ambot ko, kakita ka itong ma'am katropahan ni, nga na isa dito sa mga suspect itong, I think, 14 years old, nga na ay babae dito nga police nga naka-uniform. And nakuha na itong information katong babae nga police, mo na siguro ning female, iya hatong auntie. Iyaan. So, possible, katong kining 9mm dito niya nakuha sa ihang ante.
0: Okay, so posible ba nga doon ay pagtugot sa iyaan nga polis nga dalon sa iyaang pag-umangkon ang iyaang issued firearm?
1: Kana ang pangutana, kana ang dako nga pangutana, ma'am. Nga nung inanag yun, I think kung ako'y pangutanon, murag siguro, dili po na butugot siguro ang babae, ang policewoman nga inaasi pagtugot nga dalon ang iyahang armas kay in the sense, ngayong yung bata is
0: minor
1: edad. O minor. So, very impossible naman siguro na yung pulis, yung babaeng pulis na ipapahiram niya yung baril niya na 9mm. Oo.
0: Okay. So, SM, so pagsulod aning duha ka minor nga suspect, nagpabuto na ba ni sila sa tulungaan? Kaya itong makita usab sa video, nga doon na po yung nikatap nga video sa social media, nga ang usa ka classroom is nakalaka. Nakalak ang pultahan.
1: Come again, ma'am. Dali lang, ma'am. Hindi ko po nakuha yung katanungan ninyo. Pakibalik po, ma'am. Come again.
0: Ang duha ba ka suspect na minor di edad, pagsulod nila sa tulungaan, nagpabuto ba dayo ni sila? Makita mo gud na to, dunay nikatap nga video sa social media, SM, nga ang adunay usa ka classroom nga nakalak, ug madungog pod nato ang kaning mga buto, o buto sa armas.
1: Ang nakuha nating information, ma'am, ay ganito, kasi may nakausap akong isang estudyante na yung experience niya ay ganito, na yung mga suspect daw ay parang nag-door-to-door na binubuksan nila yung mga pinto ng mga room. Hanggang sa mapunta sila sa isang room, ewan ko lang kung nakita mo yung isang video doon, ma'am, na yung putukan na, na nabidyohan. Oo. So, hindi pa natin ma-establish kung pagpasok talaga nila sa room, sa paralan, ay agad silang nagpaputok. Parang hindi ganun ang nangyari. Kasi sabi ng estudyante na nakausap natin na inisa-isa yung rooms ng paralan. Na parang in-imagine po natin na yung mga rooms ay naka-close habang nagkakaroon ng klase. Kasi usually, di ba, yung mga rooms, nakabukas yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung parang nakapag-describe sa atin ng estudyante, mga close daw yung rooms, isa-isang binubuksan na mga suspect yung mga rooms. Parang ganon.
0: Mm-hmm.
1: Pero I don't know, ha, kasi yun ang sabi sa atin ng nakausap natin na estudyante, baka nga nagpaputok, nang magpaputok, lahat na alarma, clean-nose nila yung mga rooms. So, parang lumalabas na inisa-isa, pilit na binubuksan yung mga rooms, ma'am.
0: So,
1: yun ang nangyari.
0: So, nagpasabot ani SM nga ang target sa duha ka suspect, wala sila nasayod kung asa nga classroom ka katong nga nagtungha.
1: Na, ma'am. Correct na, ma'am. Correct na. Wala sila'y target. Wala sila'y target. Kung unsa lang ilang masudlan nga room, o niya, dito sila mamusil.
0: Okay.
1: Murang inana, mm-hmm. wala sila'y target. Wala sila'y possible nga kini nga room, kay na ako dito'y murag gidumtan, ay tawag niya anong magtawag dyan, na murag na ako dito'y tao dito nga gidumtan. Murag dili inana, ma'am, kay although mayroong lumalabas po na itong dalawa daw ay biktima ng pambubuli.
0: Mm.
1: From grade 7 hanggang naging grade 9 sila, ang dalawang ito ay biktima ng pambubuli. Pero sabi naman yung mga reaksyon ng iba, kasi yung isa sa mga suspect, ma'am, kung yung makikita mo yung picture ng yung nakatawag dyan, yung naka-army cap, parang hindi naman siya, parang kung titignan mo yung mukha, parang siya yung nambubuli.
0: Mm.
1: Hindi siya yung biktima ng pambubuli. Oo, pero iwan ko lang, sabi nga nila, mahirap mag-judge. Do not judge sa book by its cover.
0: Mm.
1: Kasi hindi naman yan makikita sa mukha talaga. Oo, pero kung titignan mo, parang matigas yung 15 years old.
0: Mm. So usa sa ginalantaw karon nga o ginatutukan nga motibo sa krimen mo ang pagpangbuli.
1: O kinana, ma'am, murag kinana ang bullying.
0: Pero
1: nagawas karon nga mga information na bullying. Aside from that, wala pang lumalabas na official statement na ibang anggulo na tinitingnan. Mm. Pero yung lumalabas talaga ngayon, yung pambubuli. Yun ang lumalabas na information ngayon, ma'am, dito sa Tacloban.
0: Mm. Okay, Sam. So, base manggod nga, base sa imong gibutiyag kaganina nga room to room nila, SM. So, by room sila nagpaputok ang kaning duha ka mga suspect. Dili ba kahapon nga tripping lamang ang ilaang ginahimo?
1: Murag wala pa inana, ma'am, nga information nga tripping ang ilahang katong ilahang gihimo. Murag wala pa inana nga mo surface nga information nga tripping lang inana. Oo. Basta ang ligawas karon nga mga information tungod nga murag mo na dito nga gina-bully sila.
0: Mm.
1: So ang ilahan na lang ato kung kinsa ilang magustuhan nga kuan makakuan sila makapagawa sa ilahang kuan, ilahang murag dugay na ba nga ilahang ikimkim sa ilahang kalagot, dugay na kayo nga kalagot utong kuan mautong kanang kuan pa kanang mautong ilang gibuhat ganing ha, ma'am.
0: So unsa ni update karon na SM tungod kay ang usa tong nasayran ang usa ang usa nadakpan. So ang lain usab ka suspect SM is ni surrender ngadto sa kapulisan. So how about sa side usab sa suspect, nakuhaan na ba ni sila o namahayag na ba ni sila kay angkon sila ang nibuhat ilabi pa katong isang nadakpan.
1: Gikan kaniha sarado pa ang hindi pa binibigyan yung taga-media talaga na makapag-interview. Kasi mas maganda sana doon na ma-interview talaga natin yung mga suspect. Oo. Kasi para malaman din natin kung ano talaga yung motibo nila. Kasi yung mga nakukuha natin yung information parang skitsi pa, wala pang official. Pero yung sigurado lang talaga tayo, ito, tatlo ang patay, lima yung injured, oo, nadala sa ospital, at yung lumalabas na balita na kwan, na pangbubuli yung dahilan. Oo.
0: So, ang kanibang duha ka mga suspitsyado SM, doon na ba sila record o bad record sa maong tulungaan ng mga basag ulo, yun ning duha ka mga suspitsyado, sa baka?
1: Oh, wala pa inana, ma'am. Wala pa inana, oo. So, okay.
0: Okay.
1: So ulitin lang natin, ma'am, ha, yung dalawa namatay mismo sa classroom. Oo. Yung isa namatay sa ospital. So, bali, tatlo silang lahat. Okay, oo. So, yung dalawa namatay mismo sa classroom, yung isa namatay na sa ospital. So, tatlo sila lahat yung mga namatay.
0: Okay. So, how about sa kaning lima kabuk nga nasamda na SM? Insakto po ko sa akong nadunggan kaganina nga duha kanila ang na-ICU.
1: Duha ang na-ICU. Sa lima, katong tulon, dala sa Eastern Visayas Medical Center. So, sa tulo, duha ang na-ICU. Oo, katong duha, another duha, kay lima man sila, ang duha, didala sa Leyte Provincial Hospital.
0: Okay, so ang kaning lima ka mga samaro na gidala sa Managlahing at Tambalanan.
1: Correct. O, Managlahing Tambalanan ang isa. Eastern Visayas Medical Center, paingon na dito, padung na dito sa San Juanico Bridge, katong isa po ng Leyte Provincial Hospital, padung po sa Palo Leyte, usan na siya nga bungto o bayan dito sa Region 8, yung Palo Leyte, Leyte Provincial Hospital.
0: So sa pagkakaroon na SM, na karon ang duha ka mga suspitsyado, giturn over na ba kani sa kustodiya sa DSWD?
1: Ang ganihan, ma'am, sa pagkakaroon, ingon din sa ko ang reporter, sige na ko kapamonitor, kutog niya sa last update niya ang duhang suspect tuwa pa sa kuan, sa San Jose Police Station. Padayon pa ang investigasyon o niya tungod kay mga minor di edad manggid ni sila na amantay balaod ang may tabugid ana after ana sa proseso diri sa Tacloba sa San Jose Police Station, kaumana na automatic na dalon dito sa DSWD. Inana ang mahimong proseso niya katropahan ni.
0: Okay. SM, iwan na lamang final report.
1: Alright. Sige. Thank you so much. Kung unsa may update, Ma'am Honey, don't hesitate. Rest assured kung unsa may mga update na namong may hatag niya para sa to ang mga listeners gihapon niya. Ato ang ihatag na sa inyo, ha, and of course first time ni nga naitabo diri sa Tacloban nga may inana nga incident, ma'am. Sa unaha, I think ang mga report lang atong makuha ang dito sa Amerika katong mass shooting gani sa mga eskulahan, oo, pero sa Pilipinas siguro or diri sa Tacloban murag maogid ni first time, ma'am, nga naitabo nga na eskulahan. In fact, ma'am, na ay mga eskwelahan na diri ang usang dako nga eskwelahan, usang university nga nag-istrikto na gihapon sa pagkuan, sa pagpasulod sa mga visitors tungod sa naitabong shooting incident.
0: Okay.
1: Sa San Jose National High School.
0: So, yes, tungod usab, sa maong nahitabong insidente sa pagpamusil, kumusta na ang atong mga tulungaan diha? Duna na ba yung mga gipang base nga mga PNP personnel o security officer diha sa to ang sa gawas sa to ang mga tulungaan sa Tacloban City, labi pa sa kaning tulungaan kung asa natigayon gayod ang pagpamusil?
1: Naay lima nang eskwelahan, ma'am. I think lima nga naa sa Manlurit nga eskwelahan, mga yung mga malapit na lugar na actually dahil sa nangyaring insidente po kanina ay temporarily na sinuspindi po yung klase sa ngayon at may mga pulis na din na sinabihan din yung mga police director dito ay may order na din na dapat talaga sa bawat paaralan may mga pulis o may mga pulis na kahit na police visibility lang at dapat may security guard kasi yung San Jose National High School mayroon namang security guard at i-correct lang natin mama tatlo pala sa Manlurit na paaralan na sinuspindi yung klase habang yung isang university dito sa Tacloban ay nag-istrikto na din yung pagpapasok ng mga visitors. Yun ang effect. At kahit nga si Presidente Marcos Jr., nalaman din natin na may order na ng masusing investigasyon patungkol sa nangyaring incident dyan sa may San Jose. Okay. Yun lang, ma'am, ang pinaka-latest natin.
0: So, SM, lauman na ito nga ugmang adlawa, mag-resume na ang klase sa pipila ka mga tulunghaan nga nag-cancel sila ang klase nini nga adlawa.
1: Dili pa ta, ma'am, kakuanana, dili pa ta kaingunana kung ugma mag-resume dayon. Depende siguro ni ma'am kay tanawon na to kung unsay desisyon ni karon basta as of this time, ang atong may bawuan, tulong ang mga eskwilahan ang suspindidong klase. O ang San Jose Elementary School, Manlurip Elementary School, sa National High School. Oo. So mauna nga tulo, ma'am. Yeah. Oo. Ugma na i-press kon, ma'am, may bawaan gud nato na ugma. Okay. Sa pagkakaroon, good ma'am, katopahami, nagpatawag pala kong press kon kay ang mga pulis murag limitado pa ang ilang ginahatag na information. Limit pa sila nya kining ato ang mga nakuha ng mga information. Sa pagpangutana nato ni sa mga tao nya naapod tay mga kilala nga mga pulis nya muhatag pug info sa tuwa pero officially kung maingod yung tanga official yung nagigikan sila based lang investigation murag ugma pa din nato na may bawaan man basta ang klaro yung karon tulo ang patay kay gawas sa nasyonal upat na puno na pagani pito ingon na kung anong una-una man na sila dito nga naaman ta kung anong nag-una-una man na sila dito so ang ilang information ika malanggi po na diri pero naay mo gawas upat pa-confirm na ako sa kuwang kaubanan diri sa itong reporter tulo pa man lang kuno sir wala pa mong kunoy kuwan as of this time dito kay ba o basig dito sa ICU katong duha kay natala man sa ICU man basig namatay pero ang on the spot yun nga namatay duha only ang isa namatay dito sa hospital na
0: okay
1: dito na sa Balay Tambalana na man alright
0: okay, so dagang salamat sa imo ang paghatag og panahon. At least malamang ato usab nga masayran ang pinakaulahi nga update diha sa Tacloban City. Ato usab nga ma-verify kung pila na gayud kay bisan pod diri sa amo SM sa Bukidnon. Duna pod may nakita mang good pod o nga nikatap usab ba SM nga balita nga upat na gikaingon nga upat na daw o nadugangan na daw ang ihap sa
1: Dubai. Maulagi ni kuan na ni nadugangan na kani may na diri pero sige lang ma'am, kailangan na mangyod na. Kay bisag sa Facebook, daghan kayo mga fake news niya mong gawas. Oo, niya ganda yung nanay sa isa, basahon lang na ako diri ha, nanay sa suspect. Oo. Ingon niya diri, ako alang ning i-translate niya, basahon lang na ako, kay waray-waray man eh. Hello akon po ito anak, pero diri po hiya, nanmusil, diri hiya ang namusil na involved na hiya kay nag-warning siya hiya ang namusil ang usagod. Inani ma'am, waray kay sabot ka lang ang kuhan. Inani ang pasabot din eh. Sabi po ng mother dito, ingon niya, ako na itong anak. O ni ingon niya, ang akong anak, wala mamusil. Na-involved lang ko nung iyang anak kay nag-warning siya man. Nag-warning siya lang. O niya ang namusil yun, ang kuan, ang katong isa, di ba? Duha man po. 15 o 14. Kana ba nga kuan? Kana ba nga, pangutano na ako rin. Kana ba nga nanay sa 15 na, dili? Katong na-army cut. Mauto ma'am. Mautong iyang ingon. Nga, kana ako nun ang anak, wala na siya mamusil, nag-warning siya lang.
0: Okay.
1: Katong isagyod ko nang namusil.
0: Pero base usab sa impormasyon, base usab sa investigasyon sa atong kapolisan diha SM, ang usa ka suspek wala gyud namusil. Nagdala lang gyud ning pusil. Insakto ba?
1: Duha sila, ma'am. Naipusil, ma'am. Duha sila, naipusil. Ang isa katong 9mm, katong isa 38, katong Glock. Duha, di ba? Duha. Duha sila naipusil. Katong ginaingon sa mother, nga nag-warning shot lang iyahang anak. Katong kita ka, ma'am, katong naadito nga gidakop nga naka-army cut, katong nakaputi, puti ba? O niya, murag, ang 15 years old to. Oo, 15 years old to siya.
0: Okay. SM, daghang salamat SM sa mga paghatag update usab diri sa atoa sa probinsya sa Bukidnon na aron sa maklaro nato ang panghitabo kinatibuk ang panghitabo diha sa Maysan San Jose High School.
1: Okay.
0: Alright, SM, daghang salamat og
1: mainhapon
0: diha kanimo.
1: Alright, gikan diri sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM.
0: Dang salamat station manager sa XFM Tacloban nga si Reggie Navarrete katropa. Tas-tas po na itong paginabi mga katropa tungod kay hot topic karon mga katropa sa ato ang nasod karon ang nahitabo mga katropa nga pagpamusil dito sa San Jose High School sa Tacloban City. Mura nga, bisan sa itong mga ginikanan, mga katropa, mga estudyante, dako kayo nga pangutana diha kanila, mga katropa, kung safe pa ba karon ang mga tulungaan. Pila naman ka-insidente, mga katropa. Sunod-sunod naman tawon ni nga nahitabo tawon. Ito nga nakalabay nga simana, mga katropa, usa ka 14 anyos nga dalagita. Babaying dako, mga katropa, nisulod sa tulungaan sa elementarya, mga katropa, og dito nagwara-wara sa iya ang gidalanga kutsilyo kung asa, mga katropa, gikataw usaba. Kung ako masayo, pito to ang samdan ato, mga katropa. Ikaingon gihapon mga katropa nga biktima ang 14 anyos nga dalagita sa bullying. O karon mga katropa, usa-usab sa gitutukan sa Tacloban City PNP ang kabahin gihapon mga katropa sa bullying. Ay, naging ang panahon gid karon mga katropa, mas importante nga pagatutukan nato ang ato ang mga anak. Doon ay mga ginikanan, mga katropa, wa na sayod kung unsa ang gibuhat sila mga anak sunod sa tulungaan. Doon ay mga ginikanan, mga katropa, nga nakurat na lamang, ay, ingana di taras sa akong anak di sa tulungaan. Imagine, mga katropa, sumala pa sa report ni Station Manager Reggie Navarrete nga ang kining duha ka mga suspect nga minor de edad nga estudyante gihapon sa maong nga tulungaan mga katropa o sa San Jose High School sa Tacloban City. Gikaingon mga katropa nga nag door to door pa daw kuno ha. Classroom by classroom mga katropa ang gihimo ha. Classroom by classroom ang pag-abli mga katropa sa duha ka mga suspect hangtod nga mamusil dayon sila mga katropa. Hinungdan usab mga katropa nga tulo ang patay, lima ang naangol sa maonga insidente. Mura nga makapangutana ta sa ato ang kaugalingon mga katropa, safe pa ba? Safe pa ba ang mga tulungaan karon diri sa Pilipinas? Hingon sila nga ang tulungaan, one of the safest place mga katropa on earth. Naunsa naman tao ni mga katropa nga doon na nahitabong stabbing incident. Doon na nahitabong shooting incident sa mga tulungaan mga katropa. Kung asa, gikaangol. Dili lang gikaangol. Kung dili, doon na pag namatay nga mga biktima mga katropa. Samtang mga katropa, laos-laos na ka ng mga katropa. Kitaas-taas po doon ang ato pong interview kang SM Reggie Navarrete mga katropa dito sa Tacloban. Dirita mga katropa. Ilabi pa sa sunod-sunod nga inkwentro nga nahitabo diri sa tuas sa probinsya sa Bukidnon mga katropa. Kay gikataho usab mga katropa nga upat ka serye upat ka serye sa Engkwentro ang Natigayon. Ngatong Sabado hangtod sa adlaw nga Domingo, mga katropa, sa lungsod sa Kabanglasan ug diri sa siyudad sa Malaybalay. Kani mga katropa, una ato asa ning paminaw katropang Jawa, ang pamahayag. Ang pamahayag ni Brigadier General Siegfried Atubalado. Ang ato ang o diyan mga katropa sa 403 Infantry Brigade. Yan ito ang paminahon mga katropa, kay gikataho mga katropa nga duha ang napatay nga NPA leader sa upata ka sunod-sunod nga inkwentro nga natigayon ni atong nakalabay nga adlaw mga katropa.
2: Pero pagkamatay sa usa ka taas nga opisyal sa New People's Army, mo na bani ang usa sa rason na karong Hunyo 30 ang atong pagtapos nining pagwagtang sa walong grupo sa inyong EOR sa 403rd. Og kini dako ba ning kawad-on sa panon sa New People's Army?
3: Ang kani pagkamatay kani alias Kakoy, tulo naman lang ni unta sila nga mga mutangta mga warrior gid sila sa nahibilin nga leader nila kini si Kakoy, si Reda og ang isa kato si alias Jakim nga wala diri karon sa tuang grupo to sila karon dito sa natuwa sila nagtago-tago karon sa Oriental, sa Misamis Oriental. So kining grupo nga nandiri ka nabulag, uning grupo nila Reda o ni Kakoy, makaingon ta nga ang pagkawala ni Kakoy, dako kay ni nga dagok sa organisasyon nila kay si Kakoy, mo ni ilahang pinakamayo nga tactician din sa Pantaron Range. Kay taga Binikalan man ni siya, taga Binikalan San Luis, native ni siya ning Pantaron Range. So karon nga nawala ni siya, makaingon ta nga limitado na gyud kayo ang ilahang mga paglihok diha sa kabukiran, labi na gyud ani nga Pantaron Range sa nang hinauta nga ato na gining mahuman before ani mahuman ni Bulana.
2: So kini ron sir, kini gada bilid nga kauban ni alias Kakoy, posible ba di nga naara ni karon diha sa tinulumusan sa monitoring?
3: At sunod sa ito ang pag-monitor, wa pa ni sila kalayo. Kay ato naman yung napalibutan yung lugar ni. Igamit na ito tanan ito nga puwersa sa mga kasundaluhan nga under sa 403rd Brigade nga malibutan yung ilahang itaguan ra. Dito po kasiguro kay baga ni nga lasang nga naadihan na pita.
2: Okay. So, sir, ato, kakumusta ka ha? Ato, mga lumulupyon at mga sitio-sitio, base nun niya og muabot sa punto ba nga, naipit na nato nga gilakag nga walong grupo karon, na posibleng musagol niya mga sa sitio yung mga bahin nun niya, sakit, palalumdumon, base ka dunay, di mahimayong mahitabo, sir?
3: Ato man nang siguro nga mapasabot ang mga katawahan, gani tua karon dito ang mga kasundaluhan po sa 8th Infantry Battalion, tua mismo sa sitio na lumusan para maistorya mga katawahan dito, nga dili lang sila magkabalaka kay ang panghitabo, wala magdidingon nga naagid sa sentro sa sityo. Tuwa man na siya sa tabok suba na. Layo na siya. Mga sobra na isa kilometro ang gilayon. Pero di ginatumalikayan nga mabatian ginilang mga buto-buto dito. Pero ipahimangnuan lang po na ito ang mga taga dito, mga taga sityo nga. Nilang usa sila, musaka dito sila mga kaumahan dito sa Pikas Tampi. Kaya aron safety po ng ilang mga kinabuhi dito.
2: Mm-mm. Okay. Kurd, General, kumusta ang ato mga operating troops sa sitio na lumusan kagahapon adlaw?
3: So far sa mga sundalo, okay man tatanan na wala man tayo na casualty. Gani ato mga sundaluhan na taas maghihapon na ng moral nila karon. Ato na silang tagaan yun o sakto nga mga supply para ganado na sila magtrabaho kay kini nga ato ang trabaho karon bisan to dug jutay na lang ning ato ang ginagukod pero mao ni pinaka challenging nga punto sa ato ang operation kay gamay na lang daghan pa sila kataguan nga ato ginangi siguro nga ato magsandaluhan fit na permi para musaka sa bukid.
2: Okay, so General, kabalumi nga kaya ninyo nga humanon karong bulan sa Hunyo kini nga giingon ninyo mahimo na nga insurgency free ang atong probinsya sa Bukidnon. General, basta doon na pa kay idugang o imuhan na lang ang party statement na General?
3: Kung lang ikaingon po sa mga katauhan din sa Bukidnon, labi na gayon kining lugar nga naapektuhan karon nga dili lang sila magkabalaka. Kaya itong mga kasundaluhan diha, napahimunuan na sila nga kinahanglan gidda nga mag-amping. Labi na kay duol kini sa mga kabalayan, sa mga sibilyan. Busa, ako lang po silang gihangyo nga basin dahil sa umabot nga panahon, makita nato ni mga tawhana nga na nagsuroy-suroy sa bukid. Hangyoon lang po nato nga surrender na lang, di nata mag-inugdanay sa ibabaw. Kay mas po may ilahang puyan dito sa bukid. Nung magpakamatay, magiging sila diha nga dawato naman sila sa gobyerno. Nga, ampingan pag yun ang ilahang mga pamilya, tagaan huwag saktong panginabuhi para maging normal na sila sa ilahang pagpangabuhi. Bullseye!
2: Bullseye! Sir, kiniba karon pagkamatay sa usa ka taas ka opisyal sa New People's Army? Mo na ba ni ang usa sa rason na karon ga Hunyo 30 ang ato nga pagtapos nining pagwagtang sa walong grupo?
0: Sumato mga katropa ang interview. Kakanina mga katropa kang Brigadier General Siegfried C. Tubalado sa 43rd Infantry Brigade mga katropa atol sa programa ng Bullseye. Sumato mga katropa, 14 na lamang sila nga nahibilin. Gikan sa 14 mga katropa, namatian pa yun sila og duha katag-as nga leader mga katropa. 12 na lamang sa pagkakaroon ang ginagukod sa ito ang kasundaluhan. Gani mga katropa, sumala pa ni Brigadier General Tubaladong challenging diha sa ila ang part mga katropa sa mga tropa. Tungod kay gamay na lamang ang ihapa sa nahibilin ng mga miyembro sa NPA mga katropa, apan luag mga katropa, halapad ang pwede nila nga taguan mga katropa. Kini mo ko nahitabo karon mga katropa, ang grupo ni alias Kakoy. Ang grupo ni alias Kakoy mga katropa. Naani sila diha karon mga katropa sa may boundary na sa Agusan mga katropa and Kabanglasan Bukidnon mga katropa. O sumala pa, wala pa ni sila nilayo gyud mga katropa. Sa encounter site mga katropa, tungkol kay halapan usap ang kalasangan dito mga katropa. O gani mga katropa, base usap sa ato ang pag-interview mga katropa sa XFM News Team. Sa usa sa mga napatay mga katropa nga kaning si alias Wando. Usa ka NPA leader usap mga katropa. Naunang napatay sa inkwentro pasado alas 11 sa gabi ni atong Sabado mga katropa. Gani sumala pa sa iyang iyaan ini mga katropa nga 20 katuig na kapin nga anaa sa maong kalihukan ang si alias Wando mga katropa. O karon mga katropa, atong pasudlon usab si katropang Jonathan Lee Soriano kay tuwa pud siya karon mga katropa sa 8IB. Kay lagi mga katropa, target karon ha, target mga katropa sa militar nga madeklara na nga insurgency free ang probinsya sa Bukidnon. Umanusab mga katropa nga may kay pagkapiangan, napiangan gyud mga katropa ang walong grupo, gikan sa 14, 12 na lamang sila nga nahibilin. O ganito ang nasairan, nga uban mga katropa sa maong grupo, si alias Rada mga katropa nga nanigulang na taon sa maong kalihukan mga katropa. O katosab nga nasairan, nga kini si alias Rada, sekretary mga katropa sa MCMRC, aduna kini patong sa ulo nga 6 million pesos. Samtang mga katropa, ito aning siren usab mga katropa, kabahin usab sa report karon ni katropa nga Jonathan Lee Soriano mga katropa nga naa karon dito sa ETA IB. Katropang Jonathan?
4: Yes, katropa Hanilo, maayog hapod, live taron diri sa may tactical command post no sa ETA IB. Philippine Army katropa ga hanilo arod yod da personal ta nga makakuha og detalye sa sunod-sunod karon nga inkwentro diri sa UR sa ITIB katropa ga mari katropang hanilo gani kagahapon adlaw pasado las 11 sa buntag nakuha ang taas nga leader sa New People's Army nga naglihok sa NCMRC katropa ga hanilo kada pagpaningkamot sa tropa sa tuwang ITIB katropa gamari ilawom sa pagdumala ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina katropa gahanilo gani karon ang ITIB katropa hanilo desidido nga i-dismantle ang NCMRC sa deadline nga gihatag sa higher headquarters nga kamputon nga mahimong insurgency free ang ato ga probinsya sa Bukilan karon ato nga makauban si Lieutenant Colonel George Halyurina katropang hanilo aron pod sa dugang detalye niining maog nga gusto nilang kamputon diri sa UR katropang hanilo. Colonel, mayong hapon live taron sa 101.7 sa Pembo Kinon atong kauban karon Colonel si katropang hanilo Tabio sa programang serbisyo katropang na una imong panimbayas katawhan nga laminaw Colonel.
5: Unang-una salamat kayo katropang Hanilo and katropang Jonathan sa time na gihatag sa ninyo sa ato karon. Sa tanang mga tagpaminaw sa atong programa, maayong hapon sa atong tanan.
4: Okay, Colonel, desidido mo nga i-dismantle ang kining nabilin nga NCMRC sa kining gihatag karon sa higher headquarters sa inyo ang karong bulan na lang taman, Colonel.
5: Tama ka dyan, katropang Jonathan. Ang 8th Infantry Battalion, ubos sa pagdumala sa atong 403rd Infantry Brigade na gipanguluhan sa atong Brigade Commander, si Brigadier General Sigfred Tubalado. Yes, ang atong kasundaluhan ay very decided. Decidido kami na humanon nato gyud ang insurgency diri sa Bukidnon. Naigihatag sa ato ang higher headquarters na deadline kining human na bulan, June 30, karong tuiga. Very focused ta karon and very hopeful na mahuman at mabit nato ang timeline na ma-dismantle nato kining grupo sa NCMRC. Sa pagkakaron, katropang Jonathan, puro lang sila kabuok. Kagahapon ato silang naengkwentro, duha ka membro, isa ka membro ug isa ka leader ang atong nakuha. So ang atong assessment sa grupo sa NCMRC ay na-demoralize na yan sila. So the more tayo na focus and decided na humanon gyud kay ang nabili na lang dito, dili naman na gyud sila yung mga fighter. In fact, unong pasaylaha dito ang puro mga bae. So mas decided ang atong mga tropa karon, atong mga kasundaluhan na atong humanon, ato silang kuhaon, ato silang ipasurrender kung gusto man nilang mag-surrender. Pero sundaluhan talagang ibibit na to ang deadline na gihatag sa ato sa higher headquarters katropang Hanlo.
4: So sir, sa to ipanghusgan nga pag-surrender nining nahabilin sir, kiniba dead or alive sir?
5: Mas preferred natin na katropang Jonathan na sana mag-surrender na lang sila. Mas maayo na tabangan nato sila na mubalik sila sa normal na pamumuhay, tabangan nato sila na ibalik sila sa ilang pamilya na buhi. Pero kung dili man nila piliyon ang kining mapayapa na pag-surrender katropang Jonathan, siguro ang kasundaluhan among trabahoon ang task na gihatag sa ato sa higher headquarters. Kung muabot man sa time na mag-inkwentro ita, ang kasundaluhan ay handang-handa. Kami ay capable para humanon ang grupo sa NCMRC, katropang Jonathan.
4: Okay, katropang Hanilo, dugang pakutana kang Sir George.
0: Okay, sir, ang kanibang grupo ni alias Kakoy, dosi na lamang ni sila nahibilin sa karon. So sumala nimo unom ka mga babae sa maong ihap sa maong dosi nga nahibilin. So ang kanibang laing unom mga nahibilin na sir, unsa ni sila mga top leader bagyapon ni sila sa maong walong grupo?
5: As a background, katropang Hanilu, ang secretary kasi sa NCMRC ay si Julia Cagadas alias Reda. Siya lang yung leader doon. Lahat ng lima na naiwan ay hindi na mga leader. Mga asawa lang ito sa mga kauban dito, like katulad ni alias Kakoy, yung asawa naman dito, kauban po ni alias Reda, katropang Hanalo.
0: Okay, so base usap sa inyong monitoring, sir, wala pa ba ni silang nalayo pa sa encounter site ang grupo ni alias Reda?
5: Naniniwala tayo, katropang Hanalo, na nandito lang sila sa atong vicinity. Although marami na tayong reports na nakukuha, na, but still need further verification. Naniniwala tayo na nandito lang sila sa area pa sa, no, sa Malaybalay City, katropang Hanalo.
0: Mm-hmm. So ang kanibang upat kasunod-sunod nga inkwentro, sir, wala ba ni nasundan karong nga adlawa?
5: Karong adlawa, katropang Hanalo, wala pa tayong na i-record na susumunod na mga

0: free na ang probinsya sa Bukidnon?
1: Meron lang mga requirements na kailangan natong i-produce after natin ma-dismantle katropang Hanilo. Pero hindi siya ganun katagal na kuhaon. Mm. In fact, magdepende sa kabilis, within a month, pwede natin ma-declare na insurgency free ang Bukidnon. Kapag kining pulo kabok na nabilin, makuha na nato sila tanan. Kaya sa upat ka parameters para sa pag-declare ng stable peace and security dito sa probinsya ng Bukidnon, isa na lang ang dili pa nato na kabot, kining presensya sa regular na armado, which is kining nabilin na pulo kabok katropang Hanilo.
0: Okay. So aside kang alias Reda Crinel, doon na pa ba ilain pang miyembro sa Walhon nga aduna pay pa na adunay patong sa ulo?
1: Katropang Hanilo si alias Reda lang tong meron tayong patong. Yung Daresa wala na, although marami silang mga warrant of arrest pero wala sila patong sa na reward para sa ila.
0: Okay, so kani atong lauman na Colonel nga by July posibilidad nga madeklara na gyud nga insurgency free ang probinsya sa Bukidnon once nga madismantle na ang NCMRC this month of June.
1: Yes, katropang Hanilo, as long as makuha na natin itong nabilin na pulo kabuok, yes, we can now request for the declaration for insurgency free Bukidnon.
0: Okay. Sir, imuha na lamang pag-awag usab. Kabalutaan ni Colonel nga ilabi pa si alias Reda. Ano gini? May pagka nagini siya gitindugan nga baruganan kay lagi saya nga katigulangon hangtod karon wala pa man ni siya nitaan na Colonel. So imuha na lamang pag-awag ngadto sa mga nahibilin nga miyembro sa NPA nga nagalihok yapon diha sa tuang kabukiran.
1: Katropang Hanilo, it's a grupo ni Reda. Reda, kapoy na, dugay na na sige kagdagan, dugay na na sige kag-recruit kung kinsa may mong mga kaubandiha karon. Wala man mo'y nakabot yod na kalinaw, wala mo'y naihatag na kalinaw para sa mga katauhan. Ako nga ginahanggat ang imong grupo, apil ka, na mag-surrender na lang mo. Nana mo'y mga kauban sa una, sila alias Red, sila alias Shaggy, nag-surrender na sila sa ato o makita ninyo, madunggan ninyo sa mga news na gwapo ang atong pag-atiman sa ilaha. Makasalig ka sa kasundaluhan sa 8th Infantry Battalion o sa 403rd Brigade na kung siliyon man nimo ang mag-surrender, tabangan ka na mo o ang imong mga kauban para mabalik sa inyong mga pamilya o makasugod na po o mabuhay ng normal na pamumuhay. Yun lang ang akong magpasalig ko. Kung piliin man ninyo ang mag-surrender, andam ang 8th Infantry Battalion, andam ang 403rd Brigade para kamo dawaton ug tabangan. Maura to, katropang Hanilo.
0: Okay. Sir, dagang salamat sa imong paghatag usaba ug oras karon. At least atong masairan usaba o may balaan po na to, Colonel, ang update diha sa inyong tropa. Ilabi pa, inyong tropa ang baguhay lang nakainkwentro sa grupo ni Kareda o alias Reda.
1: Oh, yes, katropang Hanilo. Salamat po kayo sa time na gihatag ninyo sa ato.
0: Dagang salamat, sir, ug mabuhay ka. Yes, katropang Jonathan.
2: Yes, katropang Hanilo. Ito na po ni Tagaan ng highlight no, kay kinimago ang FIB katropang Hanilo during sa pag-takeover ni Sir George. Sunod-sunod po ang kalampusan o award nga nahatag ngadto kanila silang batalyon gikan sa division katropang Hanilo. So, mo na giingon nga only the best FIB katropang Hanilo. Out of 6 leadership sa NCMRC, 4 ang neutralized. Duha surrendered katropang Hanilo. Moni sila alias Red, CEO sa na-dismantled nga RSDG Compact, alias Makong, ang finance officer sa executive committee sa SRC1. O niya, kaning napatay katropang Hanilo, ato nakalabay nga bulan, diya sa may Pantaron Range, ito sir? Kasapados, nga si alias Tado, nga usa ka CEO sa Regional Operations Command sa NCMRC katropang Hanilo. O kagahapong adlawa, ini si alias Kakoy nga CEO sa SQF niyo sa NCMRC katropang Hanilo. Kunya ang nabilin karon ini si Nanay Rida nga secretary sa NCMRC o si alias Hakim katropang Mari ang CEO sa SRC1 nga wala karon diri sa UR o wala diri sa Bukidnon katropang

0: pang Hanilo, o gan igawas na ni. Tumoni nga, si Nanay Rida na lang ang ilang gilakag katropang Marisol. Kini, nagpasabot nga, sakto gin na nga tagline nga, only the best katropang Hanilo sa 8IB. Kaya ilamang yun, ilag yung kuhan karon nga gusto nila humanon, kining paglakag sa walong grupo din sa itong probinsya sa Bukidnon.
1: Hmm. So, tinuta katropang Jonathan, challenge good ni karon ka katropang Jonathan, humanusab nga pipila na lamang o inihap na lamang ang nahibilin sa grupo ni alias Reda. O gani, ato pong nasairan katropang Jonathan sa ang mga kalampusan usab nga hatod o natod nga kalampusan sa probinsya sa Bukidnon, pinaagi usab sa tropa sa 8IB sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Haliorina katropang Jonathan, labi dili pud basta-basta human naka-neutralize sila og upat ka mga tag-as nga leader sa NPA.
0: Yes, katropang Gamari sa upat, subo lang kay anduhan ni ana ni resulta gid katropang Gamari
1: sa kamatayon.
0: Sa kamatayon katropang Hanilo.
1: Okay, katropang Jonathan, go ahead for your final report.
0: Okay, so daghan kay salamat katropang Hanilo no, unang una sa pag-take over sa atong programa karon kahapon, kinalagita diri karon sa ato ganimo tangan. Niya salamat po ta sa buhatan sa IB katropang Marik ay katropang Hanilo kay pag napungan mi karon dire kay nagiha sa kanding. So magkanding kanding sa mga karon dire kay bayon to mong bulad diyan sa stasyon.
1: Okay, gimingaw man pagka kanding kay nagkanding mapud mo hapon.
0: Oh, lami kanding na kanding
1: hapon. Oh, kanding na pud karon.
0: Oh. Oh, pero mas lami din karon sa batalyon kay murag ilhag si Sir George sa magluto ani. Dito katropang Hanilo dahil kay salamat no. Sumuna ato ang nakuha karon nga information din ni eh. Kung asa tanihimutan karon mga panahon na katropag Hanilo. So although atong iampo aga tropas kasundaluhan ni karon anapa sa kabukiran nga bahin aros paglakag sa nabilin katropag Mari nga grupo ni Nanay Rida nga pulo na lang kabuo katropag Hanilo. So tuma katropa nga naminaw karon na medyo lumom din sa atong himutangan katropang Mari aga katropang Hanilo. Yan na to ang ligon kanunay nga immune system. I-boost ang immune system pinaagi sa pagtumar og xanthan vitamin C. Kaya itong makasundaluhan after this operation, katropang Mari, mahuma ang katropang Hanilo, dapat mag-turbo sila, sir. Ani? Mag-turbo kay Kapoy, kailang lawas ang katropang Hanilo. Turbo, may enhancer. Gikan din sa may sitio na lumusan, barangay sila, siyudad sa Malaybalay, katropang Jonathan Lee Soriano, sa programang Servisyo Katropa.
1: Dang salamat katropang Jonathan Lee Soriano, ingon man usab sa atong maabtikon mga katropa nga commanding officer sa 8IB nga si Lieutenant Colonel George Haliorina. So ato ang klarohon mga katropa at napulo na lamang sila nga nahibilin mga katropa nga naglihok karon sa atong kabukiran dere sa probinsya sa Bukidnon. Gani giklaro usab ni Lieutenant Colonel George Haliorina mga katropa nga wala pa nagituhan mga katropa nga wala pa nakabiya diri sa probinsya sa Bukidnon mga katropa, ilabi pa wala pa ingon nga layo sa area mga katropa sa sunsunod nga encounter site diha sa Maya Silae Malaybalay City mga katropa ang grupo ni Kareda. Gani ito ang nasairan usab mga katropa nga grabe lang pag-cover karon mga katropa sa usa sa mga nanigulang na gayod sa mao nga kalihukan mga katropa nga mao si Kareda mga katropa. Gani mga katropa, napa ko sa laing planeta mga katropa, doon na po'y hatag po mga katropa o info po diri ka nato mga katropa o sa usab mga katropa ka lideres mga katropa, dito mo to sa Misamis Oriental mga katropa, o kung sayop si ka Jessica to mga katropa, sa lain pa to mga katropa nga sa lain pa tong lain pa tang planeta adto mga katropa og kini atong gituohan mga katropa kini po si Ka Jessica usa sa mga nitahan na mga katropa nga miyembro sa NPA dito sa Misamis Oriental mga katropa. And we hope mga katropa susama usab sa panuwagan mga katropa ni Lieutenant Colonel George Haliorina nga mutahan na lamang sila balik sa sabakan sa gobyerno ang napulo ka mga nahibiling miyembro sa walon mga katropa. Aron wala na makalas pa nga mga kinabuhi mga katropa nga dili mahisusama mga katropa sa duha ka nakalas kagahapon nga mga high ranking officials mga katropa. So sama ni Kakaloy mga katropa o alias Kaloy ba to? Okay, ikaduha mga katropa, si Kawando mga katropa, nga team leader sa maong walong grupo. Alas 5:05 na sa hapon mga katropa. Nini nga panahon mga katropa, lami jud kayo ipangapi mga katropa, ilabi pa sa kabugnaw sa panahon. Asay ni ana mga katropa, nga lami ipangapi sa kabugnaw sa panahon mga katropa. I-boost usab nga to ang immune system mga katropa aron nga malikayan ang mga sakit ha, na maganda kaya nga sakit nga hatoda o dala sa panahon mga katropa. Aron dili kita matakbuyan sa mga sakit mga katropa nga virus o bakterya ang hinungdan. Pagtimpla na mga katropa, healthy coffee sa Yes to Health nga Santhon Plus Coffee Mix. Samtang nagapaminaw kamo karon mga katropa o ka nagatanaw karon sa to ang live mga katropa sa serbisyong katropa. Sa laingan ay sa tuang mga balita. Ato sa aning pasudlon mga katropa kay mangluod daw ni ato ang mga reporters mga katropa nga naka standby na karon sa tuang linya. Kaya usa ka driver sa motorsiklo nga matod pa nakamamam sa ilim nung makahubog, napaslak ilawom sa truck, patay. Sa Italia sa report, pinagri ka tropa ang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: Patay ang driver sa motorsiklo human niya may bangga og napasok ilawom sa truck. Pasado alas 3:50 sa Kadlawon, Hunyo 20, 2026, sa may Prok 5, Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga naisigutang mga sakyanan kinsa nalambigit sa disgrasya, gilangkuban sa usa ka trailer truck nga gimaneho ni alias Dudong, 38 anyos. Samtang ang motorsiklo usa ka Yamaha Sniper, gimaneho ni alias Kaloy, 21 anyos. Kinsa gingong impluensyado sa eliminong makahubog, dihang natigayon ang aksidente. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayra niya ang truck nagsuway sa inner lane gikan sa Barangay Aglayan paingon sa Davao City, samtang ang motorsiklo gikan sa Valencia City paingon sa siyudad sa Malaybalay. Apan pag-abot sa lugar na hitabuan, ang motorsiklo giingong ni sulod sa linya sa truck, hinungdan sa maong panagbangga og maayong pagkapasok sa motorsiklo ilawom sa maong truck. Tungod sa kusog nga impact sa pagkabangga, ang driver sa motorsiklo nakaangkon og dili tiaw nga mga samad og bunog sa kalawasan og daling gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center, Malaybalay City, aron matambalan. Apan ang driver gideklara nga dead on arrival sa doktor nga nakatiman niini. Samtang ang driver sa truck daling gikustudiya sa buhatan sa kapulisan ning syudad alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santhol Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Dang salamat katropang Rustom Villafranca sa maong report. O, lagi na mga katropang kung makaino, makamamam na gani mga katropa, likaya na lang gyud nga dili magmaniho mga katropa sa bisan unsa nga mga bihikulo. Matulog na lang gyud mga katropa. Bahala pag abdan kag buntag, bahala pa mga katropa nga kasab-an na ka sa imuha nga asawa mga katropa. Wa man ay problema ang asawa mga katropa kay ngano ba di ayog atoran ang laparohon mga katropa o gakorta. Oy, na good morning na. Wala pa kay nagbandila, na good morning na. Sumain pagkapasok mga katropa sa driver sa motorsiklo ilawom sa truck, human usab nga na disgrasya mga katropa nga miresulta na inoon mga katropa sa iyang kamatayon. Muna kita isip mga driver mga katropa, importante gayud mga katropa nga klaro og tataw ang ato ang panan-aw. Makalikay mga katropa aron nga malikayan ang disgrasya diha sa kadalanan mga katropa. Kinanglan nato ang klaro nga mga klaro nga panan-aw mga katropa, mo na nga mag Vision X Plus Soft Gel Capsule gid ta mga katropa. Tungod kay ang Vision X Plus Soft Gel Capsule duna na ni lutein, beta carotene, zeaxanthin o vitamin E mga katropa nga nakita usab sa pagtuon mga katropa sa mga health experts nga makatabang kini nga mupatinaw sa atoang nga panan-aw, makatabang mga katropa aron nga malikayan ang mga problema o sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa mga katropa. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule kini mapalit mga katropa sa mga nakadiyang butik at parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada. Ato sa rin ipangbasahon ning mga nagkomento mga katropa. Ganina raman tawon ni sila nagkomento mga katropa sa ato ang live pack. So good pa lang. Sa ato ang station manager Rusty Marie Codino. Kay katropang Mamo si Fina Tinambunan matuniya. Good afternoon katropang Sir Jonathan. Namalira ni si Mamo si Fina. Anilo tabios ni Ma'am. Asa servisyong katropa XFM watching me dito sa Bukaon Lantapan at doon sa shop kay Bossing Band. Salamat, happy Monday, God bless from Tinambunan family. Happy watching Oga, happy viewing Mamo si Fina Tinambunan og sa Tinambunan family. Kay katropang Angel de la Cruz, shout out watching from Sasaka, Saudi Arabia. Okay, may hapon di kanimo Ma'am Angel de la Cruz. Nga nagtanaw karon sa tuang live gikan sa Sasaka, Saudi Arabia. Anay pahapol day si Ma'am Josefina. Yun niya, katropang Misa Nilo, magandang hapon, servisyong katropa XFM. Nga di out sub sa tuang maabtik mga katropa nga usa sa mga maabtik na tong opisyales di sa barangay sa tuang Purok mga katropa. Si Auntie Veronica Lorenzo matudya may hapon katropang Hanilo. Bisan tuod baha sa ato ang lugar ala na baha na dai kumusta na baka akong pamilya diha taon. Mara ba mi sa low-lying area mga katropa. Pero man nakachat pud ako ang bana matudya ni Auntie Veronica Lorenzo. Bisan tuod baha sa ato ang lugar na himutangan. Umayong hapon, gihapon, makaingon gihapon taog. Nagyapoy good sa ato ang hapon mga katropa. Isa-isa pa'y mahitabo mga katropa tungod kay hinulaman lamang ang ato ang kinabuhi mga katropa. Good or bad mga katropa, angay dapat ta nga magpasalamat diha sa Ginoo. Bisan nga adunay mga panghitabo nga dili nato masabtan mga katropa sa ato ang kinabuhi. Apan nahimo nang natanan mga katropa, nahitabo na ang tanan mga katropa tungod kay adunay katuyuan ni ana. Kay katropang John Rambo sa Mindanao, matod niya kumbati kita ni nga hapon na katropang John Rambo sa Mindanao. O karo mga katropa, ito ang siren usab ang PIA report. Kalapot ni mga katropang saisintos ka mga estudyante dito sa SAIT nakabinipisyo sa Educational Assistance Program sa Valencia City. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Janice Lumambas sa PIA Bukidnon.
3: Philippine Information Agency Updates.
4: Mukabat sa 600 estudyante sa San Agustin Institute of Technology kun SAIT ang nakadawat og educational assistance gikan sa City Government of Valencia ato sa pagproseso og pag-release sa programa ang gihimo sa SAIT Gymnasium niadtong Hunyo 19, 2026. Ang matag kwalipikadong benepisyaryo gihatagan og 2000 nga tabang pinansyal nga diretsong ibayad sa ilang eskwelahan isip kabayen sa ilang mga bayronon sa pag-eskwela. Ato sa kalihukan, gisumit sa mga estudyante ang ilang orihinal nga dokumento og gipirmahan ang gikinahanglang mga papeles aron mapad dali o mapahapsay ang proseso sa paghatag sa ayuda. Sumala sa lokal na kagamhanan, ang programa kabayan sa ilang padayon ng paningkamot sa pagpaligon sa sektor sa edukasyon, pinagi sa paghatag

0: edukasyon, isipunan alang sa mas edukado ug mas maayong pagmaon sa mga kabatanunan sa Valencia. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumamba sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: Philippine Information Agency updates.
2: Lang salamat. Taas-taas mapuday to.

0: na taon. Lamig para ba ibirada? Ah, nibalik na, nibalik. Nibalik na nga itong internet. Kay naingon po lagi po ko. Lamig ibirada. Lamig ibirada. Nibalik na. Nakasabot taon na nga ito ang internet mga katropa. Galawi pa mapadayon sa servisyong katropa kay taga-output mga katropa. Katapusan tanga nakalingkod sa programa nga sentro ni ato pang bulan sa Marso mga katropa na sa first week. Taga-output mga katropa nakabalik ta sa ito ang programa. Kay lahat namang good pod ang express balita sa buntag kay street news lamang mga katropa. Di po ta makakomentaryo. Makakomentaryo ta mga katropa dito na sa katapusang bahin sa ito ang programa. Doon na pa'y nalimta na ito, palutson, katropang Joe. Mangluod na yun ning Osaka regional na ito, si katropang Bong Umaki Algabre. Ato ning siren mga katropa, kaya ba si Mangluod din, nabasa na rin na ito ang headline kaganina mga katropa sa report ni katropang Bong Umaki Algabre. Kaya 1.4 million pesos nga kantidad sa Shabu na sakmit sa operasyon sa Tagum City. HVI drug suspect arestado. Sa Italia sa report mga katropa ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: Kabat sa 1,462,000 nga kantidad sa illegal nga droga nga mitimbang og 215 gramos ang nasakmit sa drug buy bust operasyon nga gikasa sa mga personahe sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, officer in charge kauban ng RPDEU Arsog 11 og 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company sa Barangay Mankilam, Tagum City, Davao del Norte, alauna 5 ang takna sa kadlawon, Hunyo 22, 2026. Sumala sa report, gilayong giaristo ang sospitsado nga nailhang si alias Joe 30 anyos, residente sa may barangay Visayan Village, human kini napalitan sa pusir bayer ug usa ka pakete sa gidudahang shabu gamit usab ang 1,000 pesos nga mark money ug lain pang 33 ka mga piraso sa piki nga 1,000 peso bill. Samtang nakumpiska usab gikan sa posisyon sa dinakpan ang lain pang duha ka pakete nga droga, lakip ang duha ka transparent plastic sachets adunay sulod sa nasangpit usab nga droga, usa ka iPhone, usa ka sling bag ug usa ka unit sa Mika Red Toyota Prius nga gigamit sa suspitsado sa transaksyon. Giilang suspect isip usa ka high value individual drug personality kansang himasrihas na karon sa Tagum City Police Station ug nagatubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kay nungduman nga gisaad ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga ubos ang liderato mas pakusgan niini ang mga inisiyatiba sa pakigbatok sa illegal nga droga alang sa kalinaw sa syudad ug alang sa kaluwasan sa komunidad. Katropa siguruhan nga ligon kanuna imong lawas. Tumar sa Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Bong Umaki Algabre, XFM News. Servisyong katropa.
0: Ingon bitaw ko mga katropa nga gapanikad na gyud si katropa ang Bong Umaki Algabre kay paspas kaayo pagatud siya nga report mga katropa apan loud and clear na sabtan nato mga katropa. Ubay-ubay mga katropa nga kantidad, ha? Di kantidad sa shabu tung kay mo abot sa 1.4 million ka pesos mga katropa sa kantidad sa shabu ang nasakmit sa operasyon sa Tagum City PNP mga katropa. Kung asa mga katropa, nadakpan ang giilang high value individual. Kani magong makonsidera mga katropa nga high value individual tungod usab sa di kantidad. Doon na ni ang atong kapulisan mangod mga katropa, ang atong operatiba, doon na ni sila giya mga katropa nganong ilhon asa high value individual ang usa ka drug suspect mga katropa. Hilabi pa mga katropa sa matag simana nga iya ang gaka-dispose mga katropa. Katropa, gidaghanon sa iyang gakadisposa nga illegal drugs sa matag simana mga katropa. Hinungdan usab nga ginailana ang usa ka drug suspect asa HVI kon high value individual. So congratulations sa itong anay sa kapulisan diha sa Tagum City. Kumano usab nadakop mga katropa ang usa sa giila nga high value individual suspects mga katropa. Sir.

5:21 na sa hapon. Wala na kita igong oras mga katropa sa pagpadayon sa ito nga programa karon. Late na nakasugod mga katropa. Muna nga nibawi po na mga katropa. Nga supposedly 3:30 to 5 mga katropa. Apan na kinangla na ito bawion mga katropa. Ilabi pa nga dagan kayo nga panghitabo nga karon mga katropa sa ito nga nasod Pilipinas. Usa-usab sa ito nga subaybayan mga katropa ang natigayon nga shooting incident kay gikataho nga ang sa lima ka mga naangol sa shooting incident mga katropa, duha ang critical anaa karon sa ICU mga katropa sa managlahi nga tambalanan. Apan atong klaroon nga tulo sa pagkakaroon mga katropa, tulo ang namatay sa maong shooting incident. Ug sa pagkakaroon anaa pa sa kustudiya mga katropa sa WCPD sa Tacloban City Police Station mga katropa ang duha ka minor suspects ug kinigikatakda mga katropa nga turnover ngadto sa DSWD. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Jao Pagutaya o kauban sila katropang Rustom Villafranca o katropang Dave Viniralaw. Sa tuwa usab nga newsad katropang Jonathan Lee Soriano. Nga mausap nga to ang regular anchorman mga katropa sa programang serbisyong katropa. Og sa naginusara usab na to nga si Princess XFM Bukidnon, Bibi Sindigala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang serbisyong katropang.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka akong chundi. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Usa na addicto.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Shazier Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: XFM.

0: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay nalira kaayo, sakit na nga akong mga joy o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
2: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay!
3: Hi! Mao ni laay karon. Maso ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
2: Sis! Dili na problema, oy! Tanawa galit ko, di ba? Buha pa kayo kung buho!
3: Lagi? Taman na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buho.
2: Girl! Barato na kaayo ni, oy! Tara! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mao ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, ngano diri man ka magpaggas pero ni?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Sa una, wag yung sulo lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM. Daghan ang sulo lang akong pitaka. Grabe? Ay, panamay. Resibo ko tihoram nis last to. Exciting?

0: exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Ano ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyab banta yun.
2: O niya karon?
0: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot.
3: Gold users, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galorio, taga-ano kong Trandabo de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, isang kapag-ihi, itong putol, dahil gabi yung hindi matulog.
3: Zaphone Plus Gold.
4: Kating labi, anak, hulog, nakaiko, sa akong ihi, o kira kayo. Garo, wala akong kreatin, and 94, alam ko ang nakapaminaw sa akong gipanulti ka, sa akong mabalatian. Ano yung tulayan na hulog ko sa Yesto. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Santo Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginong satong kape, kaparap ng ulcer. Naging una po, sulayan ako kung inom ang santong Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Kakunan noon kayo gasto. Testingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hey, Adlo, sir, nalilig ko na gatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat, ani, tungod kay sa unang tali ako masakit. Pero karoon, nga nagatupar na ko, wala na jug ko masakit, sir. Unya, nawala sa...
5: The oil.
8: Hey, Adlo, sir, nalilig ko na gatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat, ani, tungod kay sa unang tali ako masakit. Pero karoon, nga nagatupar na ko, wala na jug ko masakit, sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayos. Ang Premium D3

This song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: mayong buntag, Archie.
1: Nang laba ka?
0: Oh, nang labahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, pader?
0: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, padre.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Zatong Plus Gold User. Atong paminawan.
5: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi itong akong binuran niya. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, dunay aldeo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungding leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang ni paborito na ako hasta ang akong timbo o pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasil. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintay. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Palit sa mga butika. Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. So, eh, ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, katak-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Hala, hakit akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
14: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman. O saan na adik to?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
13: Salamat kayo, Day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
15: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud kanang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong maruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihaling si City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
14: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hoy par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga! Karon mo daga na po, sukan ka riyan to, sayang saat. Uy, wagay na to man.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani niya siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na.
2: Nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubunggwa kabuhan mo rin ako, goto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nilayin niya na siya, kanene siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mula yung ito na kanibibis na kanawala, magod, basta ka ako, sa lago kumutis din mo ninyo, ala nga, minot yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong

0: ang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pangsyo da bay? Nga na gold?
1: Sukar na ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure O Kabanglasan and El Salvador.
4: Dikay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.

0: sa manang imong pangutan na?
1: Unsay, Spanish!
0: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running!
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi!
0: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Atong taminawon.

0: Tunggal Naso, Pak Angel Sembanu, atau Bawal Kegunaan Bawal, Santon Plus Gold, Yosua, Tatak, Tat, Malau, Balau, Kipu.
1: Santon Plus Gold, Tatak, Yes to Hell. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 81 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa kahalas, panantaw, pagpamili nga mamasko mo, malinaw ang akong mga mata. Hindi usaka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sintaw ang ako panantaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ang vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik ako balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at moringa oil. Mapalik sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang tulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Kukuti, no maoda, pagkatibalong. Dati, ang pinaproblema ko yung under-

0: more smiles, because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832, or you may reach them via Facebook page, My Photographer. Para nat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo
1: pang may time. Ibagin na sa... Hala, happy taong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. O saan na adikto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinoon? Wala yun?
2: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
3: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0916-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
6: Exciting!
4: XFM.
7: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

SFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig

0: FM.
1: XFM.
2: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
3: Oh, ala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlok ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayon.
2: Unsa man oy? Halanok. May aswang nok.
4: Mga katupa, exciting!
1: XFM.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong glucose sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may glucose ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong glucose sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapman og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jennifer yun, tatatuti ko dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muli, anak. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di ay sa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa umpana. Ang Santan Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dalita ka ay kung ani. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santan Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini, dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon, immune booster magunin Santan Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santan Vitamin C,

0: Tika Nationwide.
1: Tong, napilay niyo gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigting og smakina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug N. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong
2: adlaw,
3: kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
2: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madli, kanang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.
6: XFM.

0: VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko, good si mama. Kaghumakaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
5: Sanfon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapat tabang aron malindot ug klaro ang imong panan-aw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese desal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake,

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: XFM.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sister Pain.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka akong June. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man? O saan na adik to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganap.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LLion Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LLion Shell Mobility Station.
11: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Palo nga ang plang tao breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, e puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
4: Yan, so mga kababayan po natin, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan, baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita, ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
5: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
4: Yun.
5: Kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos, kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na, marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
4: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
5: Oo naman.
4: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
5: Oo, parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh pag hindi mo ginawa yung basic na anong yon, eh pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
4: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, ano, sa mga sasakyan natin, 'di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. How much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
5: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
4: Ngayon na nga.
5: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
4: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kaya matipid, eh diyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama, no. Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano, yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano, o ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon, at magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano, malinis.
5: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung...

0: RAM. Mm. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayin nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng sapat na amount ng vitamin C.
0: Kailangan mo din kasi... Yung collagen, eh, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano, blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral ano, blood vessels, diyan na nagkakaroon ng problema doon, ano, sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oh, eh, tatanong yung iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano, very sensitive yan, eh. Especially sa heating process. So, kaya nga, di ba, ang vitamin C naturally nasa mga prutas. Pero once na niluluto muna ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Yeah, every day, we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: So, yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C yung pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan because meron tinatawag na synergistic effect, ano? Sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, si Torres po ito.
0: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barab.
1: Physically active at, dapat.
0: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng anong exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid ano, mula sa premium D3, meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulog.

0: tungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga barabara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So minsan nararamdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay, nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang mm-hmm. minuto lang, sakit na ng kamay natin, or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat mm-hmm. ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga, every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha. At kung gusto niyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po, ano, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic, or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. So mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
0: Mm-mm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saang lugar tayo sa mundo. Mm-hmm. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayumanggi, ano? Mm-hmm. Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovelang Koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling.
1: Mm-hmm.
0: Which, yung mga dermatologist nga, hindi nila na-recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel.
1: Mm-hmm.
0: Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Mm-hmm. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman, eh, sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual. Kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure ng ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Yes, mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto, at pwede po ma-avail yan, ano, sa ating pong mga Yes to Health Clinic, kaya din sa ating pong Lazada and Shopee. Para Doc, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
0: O siyempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin na ating mga impormasyong pangkalusugan, dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power.
1: Yes.
0: Sabihin ko, meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pa sa mga nagkapaalam, yung puling ko, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hello, B. Putahe sa gabi-i na.

0: Grabe po to eh. Makapa-welcome eh. Mura magkanang gikan ni resign. Yeah. Kanang kinahanglan gani gidog kanang unsa tawag ano ikanang kanang motivation. Maayong gabi po. Tugno kayo karong gabi una gid ay. Dili gina ako matake has kag yung tugnawa be like naka-off na ang among aircon diri sa amo ang booth pero ako gapangurog pag gihapon. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makaubang karong gabi unang inyong Disney Princess Bisaya version na ginapanugnaw. Tugno bitaw, seryoso tugno, gid bitaw kaayo. Lahira gid ding walay maghag. Bitaw oy. Inyong madungog ang ato ang programa sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa ato ang official radio stations sa Radyo Amigo. Maayong gabi po sa mga bagulang na nihapon, sa mga gipang duka, sa mga gipang biyaan. Naapil man sila. Uy, man sila labot good. Ato gyapon silang i-acknowledge kay lisod na pud no. Wala na gani gi-acknowledge ang ilahang feelings tapos dili pa nato sila i-acknowledge ato ang mga, you know, kalingawan diri. Basta ha, ayaw kalimot, bahalag magluya ka tungod sa imuhang palpak na love life. Ang importante, dili magluya ang kalawasan. Ilabi na karon sa panahon karon no, dili na masabtan. Rainy season na po. Dili ko sure sa ubang lugar, pero diri sa amua, rainy season na gidris Bukidnon. And daghan lang kayong apektado tungod kay aduna pud kini siya bit-bit nga mga sakit-sakit. Ang pingang imuhang kaugalingon mi, ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Available na kana siya diri sa tuang opisina, sa tuang radio station sa XFM Bukidnon. Pwede na kay mo nga musaka diri, pwede na mo nga mamalit diri aha with a very affordable and super discounted price na gina siya bi. Aron matawangan mo na mo nga ma-healthy po ang inyong kalawasan sama sa amo nga maskin unsa ka busy ang among mga adlaw, maskin unsa kadaghan ang among gitrabaho sa buntag, sa udto sa hapon, still strong lang gihapon ang among mga immune system. Again, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, isabay ginat nimo siya as much as possible, himuon nimo siyang 3 times a day. Unya taod-taod. At ang hindi nyo nga to ang Putahe Confession o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpadala sa iyahang problema o iyahang ipabuhagay sa kahanginan. Sa nakadaog kagahapon sa to ang egg scrambled egg. Sa to ang Putahe scrambled egg at ang ilang ang imuhang papremyo ha kay wala mi nakalugar dayon kagabi itungod kay pag-abot na mo na agid migi kabisihan dayon na busy mig katulog. Nagduka na gid mi inya kaganina we're having some issues with GCash. So karon taod-taod ako na siyang isend sa imuha i-remind na ako imong akong kaugalingon na ako gid siyang isend sa imuha. Pero sa karon magchismis o sa kita para sa to ang Sir BB question. Ay, wait. There's more. Sige, biing na ko kung ready na ako ang Sir BB question, ha? By the way, ang ito ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po, gasolina po ang atong hisgutan, kanang dekalidad, kanang pang-international na brand, dili ka ilaron o dili basta-basta nga gasolina. Pagpag-gasolina po sa L.E. Leon Shell Mobility Station, naakit ay branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Duha na kabuok, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Para po sa tang Sir BB question for tonight. La la la la la la. Kusgan gid nato kay para gid nga kuan. Ang atong Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga signs na kwartahan ang imong friend? Nowadays, baliktad na po ang sitwasyon. Kung kinsa pa ang kwartahan, ay kasi realidad ni siya. kung kinsa pa ang kwartahan, maupato siya'y simple lang gid kaayong manamit. No? Kabante ka, kasigaran sa mga kwartahan, naka-chinelas. Mabit ang ka-chinelas rako. Charby, joke lang. Kasagaran sa mga dato gid karon naka-chinelas lang. Oh. Chinelas ka lang. Pansin po di mo ba nga with brand pud gali siya kanang dili na lang ko maghisgot kung unsa nga brand. Basta kay branded pero naka-chinelas pero branded. Tapos dili na sila hilig mag-alahas. Oh, dili na sila hilig mag-alahas ha. Usually naka-bracelet lang na sila pero katong silver lang. Oh, lahi ra gid ang mga dato karon. Pero tanawa ang mga pitaka di babaga pas imong naw. May pinaguhugutan. Kung naamoy mga komento din ha karon sa tuang Sir BB question, pwede ko ninyong i-message 0975-474-9153. Day, bagaw lagi ka, day. Ganito po yung ang trabaho ko. Murag, usa to? Tell me your job without telling me your job. Kabalo na mo sa kong trabaho. So every day, ang struggle is magsigi jugog kapagaw. Hay nako. Wapanaabot akong gi-order nga lapel. Pero bitaw, 0975-474-9153. O pwede po kita mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko biha. Pa-follow, pa-like, o pa-share. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. O sa official Facebook pages sa Radyo Amigo.
1: Okay kayo.
0: Hello, may gabi kay Mommy Jacqueline Labiz. Thank you! Naadya karon sa Hong Kong ang to ang mga OFW. Hello po sa mga naminaminaw karon sa Singapore. Ma'am Ann Abapo. Thank you! Salamat kasi mong pagpaminaw. Shout out to everyone. Sign sa kong friend ng kwartahan kay Kuripot. True? tinuod gina siya. Oo. Majority sa mga kwartahan nako nga friends, kuripot gid na. Mo ganin kami ni manager, di kay mi gapang libre. Kuripot ba mi? No? Kuripot mi with a heart. Ing anak gid na siya, sa panahon manggod karon, ilabi na kong breadwinner kasi mong pamilya, kinahanglan gid pod nga kanang kuripot gid pod ka, kay og ikaw mawad-an, wa na gintay o matiti ani. Wa na gintay makuot-kuot ani. O, muna ilisod kay din ha. May gabi kang Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu. Kang Jeline Kalungsod Simblante may gabi. Hello daw sa iyahang lalabs. Ala oy. Namo sa tayo remember anong tawagan ng lalabs oy. May gabi din ha sa imo ha. Shout out to siya sa yung lalabs nga amping daw din ha and love you all the way from Mom Jeline from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you. Hello yung mga pang-international ni ako mga kuan oy, mga bisita ruin. Dayon mo sa amo ang gamay nga payag ha, di mo manghinaway sa mong payag ha. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan, all the way from Bugkaon, Dantapan. Salamat kay Amy sa pagsilip sa Facebook Live. Among manager, pasalubong manager ha. Maayo kalimot. Hello kang, oy Ariel, andala so pabuta lang imuhang premyo gahapon ha. Si Spartan RC, maayang gabi ipod. Thank you! Kasagaran sa walay kwarta kay Murag Gihi. Nagilo ang bukton og liog unya walay kwarta alahas noon na ah. Kasagaran gina siya sa mga walay kwarta. Tinood yun na siya, Ariel. Majority sa mga walay kwarta, mopay mga trying hard. Matingala na lang kayo, namalingki naman unta, nagsapatos. No? Namalingki naman unta, naka-high heels. Bakit kayo ganun? Kung nga, nag-adto sa, ako bito sa tinuod lang, nag-adto ko sa mall, short-shorts sa jug ko. Shorts, t-shirts, basta kay presentable lang ka. Pero kabantay ka sa uban, no? Lahi ragid ang ilaha mga kuan ay. Lahi ang ilaha mga outfit. Kailan kung nga, naka-gown. No? Baga kay mga quintas. Murag ka ng, ang sige ko na ng collar sa iro. No? Unsa na lang ka kung muad tuog mall. Ito, sabay yun, takay mong chinilas, wag yung brush. Bahala nag mga tuta sa mall nga nakachinilas, bahala nag ganang nagagidlay gamay. Basta yung importante hinlo pud ato mga kagamitan. Si Bibi Jack na sobraan ra pud siya kadato. No, ato siya mall and chinilas kay wag yon. Oh, perting laguma. Laba-laba pud. No, nakurat-kurtan pa ako ang imuang likod daghang kay sanina abi kog tao. kang Marsyo na. Narong t-shirt ng white tie. Ay nako. Oy bitaw ha. Oh, moara gid na siya nga to ang ma-share karong gabi una pud bitaw no kanang dilang ayo lang pud ning ikasuko ha. We're not really against with how you bring yourself. Kanang adto ka sa mall or adto ka somewhere else, wala man ko manghinaway sa imo kung unsa imong suoton. Pero ayo lang pud siguro pagpa kanang exaggerated ra pud ka ayo oi. Ang iyong gold kay baga ra pud kayo ingita ingana jud na Cinderella basta ingitara pikit. Wala ko mainggit ha. Ang ako lang mahal, it's somehow like ginaampingan pud mo na mo kay delikado na magud karon. Mahal ba ya ang program sa gold? Daw be simba ko og kanang unsaon kaninha simba ko da. Kira na, oy, oh, bahalag walay kwarta, basta kay hilas, no? Diba, Mami Jacqueline? Dinuod gid na. Mabito nga, si Mami Jacqueline, always gigo niya gina-encourage na, bahalag pobre, basta daga gold. Char! Ang purpose bito sa ko, ang gold po, no? Kung mamalit man lang tuod ko, kana kung in case of emergency na ako maprinda, mahal ba ya ang program, gid bito karun? Kung maprinda, gid po bito siya. Hi, Kai! The goal is to get rich, not to look rich. Tinuod gyud si one pop. Solid. Di na lang ko mag-ingon kung unsa ni. Pero tinuod bitaw na siya ay kanang tagu-taguin lang ng inyong mga kwarta no kay mas dami gid kayo lami kay sa paminaw binya daghang sulod imuhang passbook. Daghang sulod imuhang ATM. Kanang cashless ba? Nya ay, nato na siya hisgutan uy. Ha? Oh, basta kay naay yellow nga naabot sa pawn shop. Ninuod lagi kami ay. Pero bitaw, ay sa mga mag-asawa karon ha, isa na po o isa po na sa mga pampaligon gud sa relasyon kay nang grow old and be hilas together. Bitaw, sa mga mag-asawa din ha, aha, ayaw mo kalimot nga ang sekreto po para mas muligon ang inyong relasyon. Oo, get rich together. Magpadato mo together, tapos pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, ayaw gid mo kalimot, available na po ang atong Turbo Man Enhancer. Pwede siya both sa mga babae o sa mga lalaki. Ang kaaninot po sa Turbo Man Enhancer kay maghatag siya sa imuha og kusog. O kung ikaw sa kababae, tabangan ka niya nga madungagan ang imuhang gana sa pakiglabing-labing. Maunang para po sa mas ligon na relasyon pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. makapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ng Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: tukuri ang mga mata. Nagduka na si auntie. Ay, sa mga nagduka din ha, karon especially if naamoy mga duty nga dili jud pwedeng inyong tulog-tulugan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako, be perfect na perfect po kunin siya. Labi na sa imo nga grabe na gidkapulaw ang imong trabaho. A little bit stressful kay naisip-sip nga katrabaho. Char. Pero dumog lang to siya. Pero bitaw, kapag kay ana imong gibati ganibi, labi nagpanggabi ka o nya duty jug ka, kailangan nagmatagid ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan po nato ato ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis, mga nakay, wapakakabalo kung asa ka mga anak, gusto ka makasave ka nang wala kay bayaran, for as long as naa kay PhilHealth o kanang nag-contribute, gani ka, nagbayad gani kay every month, o wala ka ga-skip-skip. Nako, be perfect, kaya na siya kung buntis ka or magpa-prenatal check-up ka, libre na po ka na sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mapalit ka na siya sa mga... Mapalit naman yun noon. Mabisita sa pinakaduol. Diri sa Malaybalay, Purok, Barangay. Barangay Size. Sa Barangay Size lamang B, Corner Moreno Street. Naalanggid na siya sa Kilid sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O, sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-message siya lang Facebook page. Mommy's Child Maternity Clinic. Walay kwarta, basta na ay yellow sa pawn shop, 80 mil. O akong gold knock na sa pawn shop, pahangin-hangin ang gunato gamay. Pero kasi garam dito sa mga dato, no, dili sila showing na asa lang mga ingon-ana ang klaseng gamit. Na sila yung mga ingon-ana, matingala na lang ka kay mga latest kaayo, pero simple na dyan kayong mga kinabuhi-abon. Kami mga pobre bitaw ani no, kay... Remember dyan na ako sa una, grabe nga kapait sa kinabuhi. Ang among sudan lang bitaw sa unang panahon, no, kay kanang kuan, Himalayan salt og olive oil. Grabe, ginamong kapobrihon, ay. Uniya og mga pimi kay kuan, kanang simple lang kay among kape. Pait mangid kay me dito may sa Starbucks. Kadato ba, ay? Hi, kanga oy ting, may gabi iti at Rodeline Joy Caverte Cabale. Thank you! May gabi iting, salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. It's been a long time, ting. O, ito ang katropa nga naari na akaroon sa may. O, diri sa may Kapalong, Davao del Norte. Depende unsa nga pagkakwartahan. Naikwartahan nga hinaguan, kusog kayo magtipid. Naikwartahan nga dili iyang hinaguan, one day millionaire. Mura kaila ko ana manager. Mura kaila ko ana. Hindi ko sasabihin. Basta kaila ta ana. Pero bitaw biha, unya taod-taod at tangin ninyo po nga to ang putahe confession rated SPG nga programa. Kung asa o sa kabibi na to ang magpagawas, murag sensitive gid ni iyahang story karong gabi una bi and pasintabi po sa mga kabataan nga naminaw karon ang ato ang putahe confession unya taod-taod medyo dili siya pwede gid sa mga kabataan. O, mga ginikan nga naminaw din ha, hangyo mi sa inyo ha. Kamuna'y bahala tabon sa mga dalunggan sa inyo ang mga anak. Mubalik taon niya paguman sa pipila ka mga pahinumdom o pagbalik na to, B. Matong, sabi ato sa tanaw ni Biba, sige nag-text diri wala na to napansin. Wait lang ha. Ilhanan nga dato. Sige, palit og cake. Char. Mo ba? Ano din asya, no? Magsigpalit og cake? Iyan na mo lang ng ilang life. Mailan din pabitan ni mo nga dato ang isa katao, no? Kaya di gina sila ka pamalit og ka ng mga palitunon, mga groceries, dili sa mga, kanang mga ilalugo na to nga mga malls, dili sa itong dakbayan. Dito gina sila sa Cagayan. Yan, ang ilang palitunon, no? Kaya ka ng mga binulto, gid ka ayo. Kita anik. Basta ay lang tapos halata gid ha. Hi Kel Ryan Kayabyab nga hantud karon wala gihapoy uyab.
1: Mapriso ka.
0: Hoy, magabi gid na sa imo haray. I hope you're doing well. Bi paguman po sa pipila ka mga pahinumdum once again. Pag-andam na, pagpuesto na o timplahan lang imuhang Santon Gold Coffee Mix. Kay taod-taod ato nang pasudlon ang atong putahe confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
5: Ayaw!
3: Kalibog.
6: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga tanan na oy. Para wala tayong gubot. Gusto nimo ipagawas ang imong problema nga wala kay kwarta, aparihara ta. Pero bitabi, ang atong putahe confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isgutan nato ang kanang pagpamisita gani, unya wala kang isugot, basing kinahanglan nimo nga i-reassess nimo imong kaugalingon basig na limaho na kang kilikili diha, bebe. Paningkamot jud nga maligo ka, maglugod ka, unya magsabon ka sa tuang sabon nga naay mangosteen, aduna kina siya antibacterial effect. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri po ang ato ang linya 0975-474-9153 kung sakasakaling naa kay mga gustong ipampagawas din ha. O nga, di na gid mapugngan. Di na gid mabangbang. Di na gid ma-drawing. Lain na gid kayo mong gibati kaya wala kayo mapagawasan. Andam na ko nga musaluan ng imuhang mga kasakit din ha. Abri usab nga to ang official Facebook pages, pwede ko ninyong i-PM sa 101.7 XFM Bukidnon. Rated SPG po nga to ang istorya karong gabi una ha, hangyo ko sa mga ginikanan. Kaniya to ang istorya karong medyo a little bit of sensitive, a little bit of something like that. Basta din na lang ko mag-ingon, basta kay Rated SPG kini siya. Once again, welcome po sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Sanchay. Cinderella, sugod nga nag-anak ko. Nginigawasan ako ang baby. Dili na ko ganahan makipag-ana-ana sa kuang bana. 92 anyos pa lang jud ko, Cinderella. Pero ambot ba nga murag feeling na ako? Nabawasan man ang akong gana. Ilabi na sa kuang bana. Maupod ka na siya ang rason, Cinderella, nga ang ako ang bana karon. Nangita og lain. Which is feeling na ko, Cinderella, mabaw ragid kayo ang iyahang rason. Munang sa karon, Cinderella, nag-co-parenting na lang mi para sa mong anak. Pero ang akong gikatinghalaan, natinghala jud ko, Cinderella, nga ako ang bana, ni kalit og glow up, nagpamacho, og nibagay sa iyahang hairstyle karon, og nibata siya tanawon. Samantalang ako, Cinderella, maskin pagpanudlay sa buhok, di ginako halos mabuhat-buhat. Gitry na ko, Cinderella, nga mubalik ng akong bana sa among balay. Pero bantog na di ay nga nag-glow up siya tungod kay nana siya'y bagong uyab. Ako jung giadto, nangita jugog paagi nga mabalaan na ako kung kinsa ang babae. And Cinderella, to be honest with you, na insecure jud ko tungod kay gwapa kaayo ang babae. Nakaingon na lang jud ko nga gwapa gidi ay. Pero ako ang tinuod nga asawa. Unang every time na asa mo ang ako ang bana. At this time nagapanudlay nako, nagapahumot nako. Nagaayos na ko sa kuang kaugalingon. And Cinderella, makaingon jud ko nga medyo successful jud ang akong mga plano tungod kay nagaduol na sa kuang akoang bana. Pero Cinderella, every time na nagaduol siya, nagalayo po dayon sa dayon kyod. Kaya nagapalayo gid siya sa kuha. Damura siya ganang dili na siya ganahan kumusimot sa kuha. Maunang nag-message ko sa iyahang uyab. Akong gipahibalo sa iyahang nga naa sa kuha, naa sa amua ang akong bana. Ang ending, Cinderella, na suko ang akong bana. Next time daw, dili na lang na ako i-message ang iyahang uyab o di na ko makialam o dili ko magsaba kung unsay mahitabo sa balay. Wala na ako usaba pa, Cinderella. Kakahadlok ko nga basing dili na may bisitahon sa kuang bana, especially ang ako ang anak. Pero natingala ko, Cinderella, osaka gabi-ian na wala man ta nakaschedule og adtong ako ang bana sa balay, pero niadto siya didto. Natingala ko, Cinderella, nga iya kong ginahalukan, iya kong ginagakos. Dugay na ko nga nangandoy, Cinderella, nga gagakson balik sa kong bana. Gipangutana na ko siya, Cinderella, kung unsay nahitabo. Nismile lang siya. Pero feeling na ako, Cinderella, nag-away sila sa iyahang uyab. Feeling po na ako tama ang nasa kong huna-huna, Cinderella. And sa tinuod lang, happy kay ko. Ginutuan na ako ang bana anang panahuna. Anang gabi una, Cinderella, gipagsilbihan gid na ako ang ako ang bana. And this time, Cinderella, na feel na ako nga ako na pod ang nakadaog. Kaya lang, Cinderella, usa ko sa mga pinaka-worst na stalker. Pinaka-stalker gid ko pag-abot sa iyahang uyab. Og nakita na ako, Cinderella, nabuak ang akong kasing-kasing. Sa dihang nag-post siya sa picture nila sa kuang bana. Sa susamang adlaw, nga adunay nahitabo sa among duha.
Sa kong kalagot, Cinderella, usa ko ang pagselos. Akong gichat ang babae. Ug niingon ko nga dili na magpa-feeling-feeling unta. Ug para siya makabalo, adunay nahitabo sa mua sa ko ang bana. Cinderella, sa sobra na ako ka-excited. Abi na kong mubalik na ang ako ang bana sa amua. Pero Cinderella, nagkamali ko. Nihang yung akong bana nga di na ko magsamok-samok sa iyahang uyab. Kay buutan daw kuno ang iyahang uyab, ug wala ginabuhat nga daotan. Ug dili siya gusto nga magbulag silang duha. Cinderella, mura kong tanga. Mura kong gaasa nga magbalik ni sa ko ang bana. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton sa tinuod lang every time na naa siya sa balay. Gusto na ako siyang tintalon. Pero Cinderella, kapag ka nagatanaw ko sa Facebook page sa iyahang uyab, gakasakitan ko. Kasakit ang ako ang dugat. Cinderella, sa karoon, isulti na ang gusto ninyong isulti. Pero gamito na ako ang ako ang anak. Aron magbalik-balik ang akong bana sa balay. Ug makita siya sa permanente. Amino na ako, Cinderella, at this time, grabe ang ako ang pagmahay. Nga nawala ang ako ang bana sa iyaha. Sa iyaha ni Adto. Ug ako nag-inusara. Naluoy ko sa kuang kaugalingon, Cinderella. Kay hangtod karon, nag-aasa gid gihapon ko nga mobalik siya sa mua. Ang akong anak usab, Cinderella, magsigpangutan akong mobalik ba daw kuno ang iyang papa sa balay. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag-explain. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag-istorya sa kong anak. Ako, nagapangulila ako sa kong bana. Ang akong anak, nagapangulila sa iyang amahan. Upon Cinderella, dili na ako ang sulod sa iyang dughan. Sakit man paminaon, sakit man hunahunaon, pero dili na ako ang gipitik sa iyang dughan. Para sa Putahe Confession, Sunshine.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong hindi pangultikar, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na ako ko sa Yesus. Kaya aktibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Daghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Uy, sorry kayo guys ah. Kabalo muna ako ay sala karong gabi una ay kanang sorry gid kayo mga jud ko pasaylo sa inyo ha kay Basing sige mong panawag sa kopa niya, di ko ka-receive a call, medyo nag-hangover among cellphone. Ginaayos pa sa mo ang pinakagwapo nga technician Riz Bukidon. But anyway, kagaling na biin ang nadungog ang istorya po sa ito ang letter sender na si Sanchay. Ay, naku. Ambutan lang yun, Chay. Ambutan lang yun. Isa lang bito akong maingon, no? Kaya ang mga pagmahay bito, binuwala yun bito ka ng pagmahay ng gauna ay permiti kini siya magpauwahi. Sama sa naitabo sa tuwang letter sender ka nung gabi una, B. Ang kabalo ko nga daghan kaya ang gusto nga maghatag yun sila mga tambag ka nung gabi una. But I think we just have to make bawi tomorrow, ha? Kaya ginaayos pag nato tong phone. Tingala ko, wag ko ka-receive o calls. Basta mo na to siya. Yung over, gidaya mo ang phone. But anyway, balikan nato sa Sunshine, no? Kabalo ko nga naapa ka din ha, akaroon, nagpulaw gihapon kakauban nato. Sunshine, as much as gustuhon mangin ni mo nga ibalik ang dating spark ni mo sa imuhang bana, syempre imuha mangin ng katungod, kay bana mangin na ni mo. Unfortunately, di na gina tumapugos po ang panahon kung mahigog mo pa ba siya balik sa imuha because I don't think na dili no murag tagilid na mangin chay sorry jud ka chay I have to be honest with you murag naagi posibilidad na murag tagilid na gid ang imong sitwasyon tungod kay sa karon murag nakakita na mangod siya og someone na nipulig yud sa imong kakulangan sa iyaha. Mo bitang ginaingon gid ako sa inyo habi na isip mag-asawa ayaw gid niyo pagpasagdiinga mawala ang spark sa inyong relasyon. Every time na mo tagilid ang inyong relasyon, balikin niyo tong first day nga nagmet mo together. Balikin ninyo ang mga sweet memories ng inyong gisaluhan sa unang panahon. Kung mawad-an na gani o gana sa matag-usa, satisfaction, wala na yun magkakahatag, kay kulang na sa kuso, wala na igana, kabalo mo bi? O perfect kid kayo ng gigama sa to ang Yes to Health nga Turbo Men Enhancer. Bagay dyan kayo na siya sa inyo, habi no? Sunshine, supposed to be, I don't know if na-discover ni mo ni, pero bagay gini sa imuha. Kung gusto ni mong i-try, i-try gini mo ni siya Sunshine IK. Makapaligon gini siya sa relasyon. O sa mga mag-asawa din ha, akaroon nga naminaw, isa ra gid akong matambag sa inyo ha, ayaw gini nyo pasagdai ang inyohang relasyon, nga lamunon mo sa inyong kasuko, sa inyohang kahiubos. Paningkamo jud mo nga ma-fix ninyo ang inyohang relasyon. Oh, very matured. Grabe kang mature ni Cinderella maghatag og tambag murag grabe ang pinagdadaanan sa buhay. Pero bitaw, no, magpasalamat lang gid pugo sa Ginoo sa mga failed na relationships nga akong naagian sa unang panahon. I've learned a lot. Naka-learn jud ko nga mubangon para sa kong kaugalingon, naka-learn gid ko nga di na day ka kailangan magbeg. No, kasi sa unang panahon, para lang magstay ang usa ka tao, nagabeg ta, nagahangyot ta nga, dili ta biyaan. Pero ang tinuod nga gugmabi, dili ni mo kailangan panghayuon, dili ni mo kailangan nga imong ludhan, dili ni mo kailangan nga hangyoon nga magstay pa sa imuha. O ang tinuod nga gugmabi to bino, magpuyo gid na siya, maging kontento gid na siya sa imuha, whether you like it or not. I-pray mo na ni mo siya o sa dili mo abot gid na sa imuha, karang imo gyud. Para gid na siya sa imo. Diba? I'm so proud of myself. Char. Grabe mga pinagdadaanan sa buhay. Di makaya. Pero bitaw, Sunshine, sa karon, kinahanglan niyo nga maging strong para sa imuhang anak. Kung gusto niyo nga ibalik ang spark ninyo sa imuhang bana, it's up to you. Dili ko mo pugong sa imuhang gusto nga mahimong desisyon. Pero again, tagaanta ka sa kaning gitawag ng benefit of the doubt. Na yung posibilidad nga di na mabalik imuhang bana sa imuha. Knowing na imuhang bana karon nag-glow up. Ingon sila, nag-glow up daw ka sa tamang tao. Gumaganda, gumagwapo ka daw sa tamang tao. Daw, V? Dili daw ka mukhang losyang, dili daw ka mukhang kanang hindi giatiman, Tagalog tsaka Bisaya na yan, ha? Oh, tinuod na siya, babe. Nagaglow up ta kapag naanata sa saktong tao. Sa saktong tao nga ginaatiman ta, ginapangga ta, sanchay sa imuhang case karon. Oh, di po di mo ma-blame imuhang bana pod bitaw nga nangita siya og lain, because in the first place, ikaw man ang nag-give up sa inyong relasyon. And now nga nakita nimo siya nga nagmalipayon sa feeling ng ibang babae, ngayon ka pa nagmahay talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi, sanchay. So ipagdasal mo na lang na hopefully magbalik mo. I-pray na lang na siya, sanchay, nga hopefully nga lamdagan siya sa Ginoo nga unta nga mabalik pa ang dating kamo. Pag pero ayun na lang gid kayo og asa, ha, kay lisod na. No? Ang imong buhaton na lang, sanchay, is maningkamot ka para sa imong kaugalingo, manginabuhi ka kay naa pa kay anak nga nagasalig sa imuha. No? Aloy, wala namang kita igong oras. So, sige lang, bawi lang ko ugmaha. Manubag ko sa inyo mga tawag ugma. For now, we just need to fix our phone. Okay. Amot, asa man nakainom mo? Muraga, nakainom ni among cellphone. Kay tingan lang, minga. Di naman gaungot na. Gaungot na ang baby. Sa ngala na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Live gihapon madungog sa Tibog XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

0: gospel user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, naman din niya nara Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag doon napagod, pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Gawin po ang naramdaman ko. Pero doon din na wala na, subot sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mipis, si Mings, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malunggay leaves. Madakong tabang aron katatahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.

0: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang season sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lang na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang
1: sa 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Celton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapula ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa Celton for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Celton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujud na kong pagtinaw sa akong mata.
1: Celton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Celton Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambag naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Tong, napilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Master ka nang, nakadaog man ko no kag-usa ka sa akong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: So $1 billion healthcare fraud scheme.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, journalist ug duha ka bata lakip sa namatay sa airstrike sa Israel dito sa Gaza.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Eman Bakusag Pacquiao napildi sa underdog nga si Rodelyn Perez.
1: Headlines.
0: Sa balitang pangkalusugan, DOH nagpahimangno sa publiko nga kanunay maghugas kung mabasa sa tubig baha.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Ian De Leon mipalag sa tirada ni Lutlot De Leon kaniya.
1: Headlines.
0: O sa balitang kakaiba, award-winning fried chicken nga restaurant sa Japan, 66 katuig nang wala nagbago og mantika.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Sa balitang sports, mga katropa, Iman Bacus sa Pacquiao na pildi sa underdog nga si Rudelina Piraza. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon. XFM
1: Report. Napildi ang anak ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao nga si Eman Bacosa Pacquiao sa underdog nga si Rodelin Perez sa ilang away ni atong Hunyo 21 sa gabi alang sa bakanteng Philippine Boxing Federation kung PBF lightweight title nga gipaygayan sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa City. Si Eman napildi pinagi sa majority decision kung diin tulo kahigayon na pahagba si Pacquiao sa round 2 og na knockdown tungod sa left hand og flurry of punches ni Perez. Samtang sa round 3 kaduha usab na knockdown si Pacquiao gikan sa bugat nga walang kinumo ni Perez. Nakabawi si Pacquiao sa last rounds apan dili igo aron mabawi ang early deficit. Base sa scorecards, duha ka judges ang nihatag og score nga 76-73 og 75-74 pabor kang Perez. Samtang usa ka judge ang nag-score og 75 all. Tungod niini, si Pacquiao dunay record nga 8 kadaog, duha ka pildi og usa ka draw. Samtang si Perez dunay 6 kadaog og 4 ka pildi. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog nga food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon. Kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report. Balitang
0: sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita. Mga katropa, aron nga makasalmot kita sa mga nagariang sporting events. Mag Premium D3 Softgel Capsule ka, mga katropa, alang sa dugang nga kusog sa tuang kalawasan. Mupaligon usab sa tuang panglawas. Tuod kay i-boost ang atong immune system aron nga mabatukan ang mga nagkariyang nga mga sakit. Ingon man mohatag umregulate usab kini og good mood para ganado kita sa pagsalmot sa mga sporting events. Ang Premium D3 Softgel Capsule mapalit sa mga nagkariyang butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Express Balita. Express Balita. Sa balitang pangkalusugan o health news. XFM Health News. Nagpahimangno ang Department of Health kung DOH kung ma-expose sa tubig baha, maghugas dayon gamit ang limpyong tubig o sabon aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis. Matod sa DOST Pag-asa, sulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco nga nagdala og kusog nga ulan o gahangin nga mahimong gidungdan sa pagbaha sa pipila ka bahin sa nasod. Ang mga residente sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsaygan, Caraga ug Barma gitambagan nga magmatngon sa posibilidad sa kalit nga pagbaha ug uban pang peligro tungod sa daot nga panahon. Likayan ang pagnaog, pagtabok o pagdrive sa tubig baha. Mag-andam usab og go bag, magmonitor sa Pag-asa og local government advisories ug mobakwit dayon kung gikinahanglan. XFM Health News. Express Balita. Express Balita. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, mga katropa. Tumar og Santhon Vitamin C alang sa tibok proteksyon sa imong pamilya. Mag Santhon Vitamin C, mga katropa, nga mapalit sa mga nakariyang butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Express Balita. Express Balita. Sa balitang showbiz. Showbiz news. Showbiz balita. Ian De Leon mi palag sa tirada ni Lotlot De Leon kaniya. O karon makitsika pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon. XFM Report.
2: Mi palag si Ian De Leon sa tirada sing igsuon nga si Lotlot De Leon kabahin sa giingong walay pagsirabdanay sa pamilya, kalabot sa kabtangan, kabilin o sa pagpanalipod sa ligasiya sa ilang inahan nga si superstar og national artist Nora Honor. Sa sunod-sunod na Facebook stories, gitubag ni Ian ang mga aligasyon nga gipahayag ni Lotlot sa story conference sa umaabot niyang pelikula nga 40 Days. Giingon ni Lotlot nga wala kini kalabot sa man nga dili pagsinabdanay sa pamilya apan iyang giingon nga adunay mga pahayag si Ian nga dili tinuod sama sa wala pagsulti sa ilang mga igsuon nga sila Matet, Kenneth ug Kiko kabahin sa pagtukod ni Ian sa One Person Corporation kon OPC nga mutabang sa pagdumala sa pamana og legacy sa ilang inahan. Agig tubag, nibutyag si Ian nga dili siya batok sa pagtukod sa foundation alang sa ilang inahan apan mas gusto niya nga maatiman una ang mga legal nga dokumento sa dili pa kini aprihan. Aron mas himsog ang kalawasan o baliktayan ang mga sakit-sakit na dala sa pangit ng panahon, pag-inom o Sandon Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
3: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong nga report. Muna igiingon mga katropa, basta kabilin na gani, mga kabtangan nga kabilin sa ginikanan. Muna wala pa yun natunga mga katropa sa ginikanan, dihang buhi pa. Muna diha sa kamatayon mga katropa, uman sa kamatayon. Diha na dahin, mag-iniluga na dahin mga katropa, o kinsay muangkon sa mga kabtangan mga katropa. O nahitabo karon mga katropa, kinimanggod si Nora Honor, aduna kini adapted children mga katropa, tulo ni sila kabuok mga katropa, si Kiko, Lotlot o isa pa tong usa mga katropa, tong usa ka babae. Ano yung nahitabuan ni karon mga katropa, kini si Ian De Leon, siya lamang ang legal ear mga katropa, kay nag-inusara manggid ni mga katropang anak ka ni Nora Honor. Samtang tulo mga katropa, adapted children niya mga katropa. So ang nanonood, base usab mga katropa sa tuwang balaod nun, ang manunod gyud mga katropa sa mga kaptangan o sa kadato nga gibilin sa ginikanan mga katropa, nga tugid mga katropa, dito gyud mapadulong sa legal child nga mao usab si Ian De Leon mga katropa. Ingon usab ni Ian De Leon mga katropa nga paspas matod pa nga namatay ang ilang inahan, paspas matod pa nga nagtukod dayon og usa ka foundation kaya ang tulo ka niya ka mga igsuon. Inungdan usab mga katropa kay lagi matod niya nga dunay gigukod ang mga ang tulo ka mga igsuon niya. Kay once nga matukod ang mga foundation mga katropa, sa kung nasabtan mga katropa, dunay makuha dayon ang tulo ka magsuon mga katropa. Hinungdan usab nga ni palag siya mga katropa. Gusto niya nga ipaagi sa legal nga proseso, ipaagi sa legal mga katropa. Hinungdan usab mga katropa nga gusto niya nga dapat maligal una sila isip nga mga anak sa iyang inahan ay niya nga ipatukod og foundation ang tulo niya ka mga igsuon o adoptive children mga katropa ni Nora Honor.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusangan ay sa tuang mga balita ang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, award-winning fried chicken restaurant sa Japan. Size hintay size katuig ng wala nagbago o mantika. O karon itong siren ang report pinagi ni katropa ang tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Man nakadaog o gold medal sa Japan Fried Chicken Grand Prix. Ibutyag sa tag-iya sa Wakatori Restaurant ang makakurat nga sekreto luyo sa ilang kalampusan. Ang ilang gigamit nga mantika sa pagluto, wala giilisa ang sulod sa 66 katuig. Sukad sa pag-abli sa restaurant ni Antong 1960, mato ni Yoshihiro Tsuchiya, itatulong ni rasyon nga tag-iya sa Wakatori. Kini nga old age, mao ang nangunang sangkap sa ilang sikat nga nga fried chicken. Giingon nga naghatag kini og usa ka komplikado nga kahumot ug talagsaon nga lami nga dili matupngan pinaagi sa paggamit lamang sa purong mantika nga naghatag kanila og bintha sa ilang mga kakompetensya tungod niini nga pagpadayag. Wa katuri dali nga lakadani sa kahadlok og saway sa social media. Diin giakusahan sila nga gibutang peligro nga kahimsog sa ilang mga customer. Bisan pa, dali nga giklaro ni Wakatori nga mampingon nilang gipadayon ang kalidad sa matika na agi sa adlaw-adlaw nga paglimpyo, pagsala o pagdugang sa bagong oil. Katrupa para dilibitin si Mrs. Palahon sa paglibing-labing, pag-inom o turbo main enhancer. Alang sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas, katrupang Ikulima. FCP Mios.
3: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Makita ang report ni Tatay Ikulima sa balitang kakaiba, mga katropa. Ma-award winning ba ang maong fried chicken, mga katropa? Ado naman sila yung sikreto, mga katropa, nga 66 katuig nang walay puli-puli sa mantika, mga katropa. Kung gikaingon, mga katropa, nga hugaw na ang maong mantika. Muna, mga katropa, nga sumala pa sa tag-iya nga nakapasar man gihapon, mga katropa, kabahin usab sa kalimpyo, mga katropa, sa ilang lugar. Ug ingon man, gisiguro nila nga limpyo gayod ang maong mantika, mga katropa. Susama nga diri sa to sa Pilipinas, mga katropa, nga once a year, adunay mga inspection, mga katropa. Gikan sa lokal nga gobyerno, ilabi pa ibutang na to, mga katropa, kung sa ato atin City Health Office, mga katropa. So dito, mga katropa, doon nagyapon sila yung regular mga katropa nga monitoring sa mga nakarya nga mga restaurant kung limpyo bagyod ang palibot, limpyo og safe, mga katropa, ang mga pagkaon nga ginaluto sa mga restaurants dito, mga katropa. Sumala, mga katropa, sumala sa tag-iyang tungod sa 66 katuig na, mga katropa, nga mantika nga ilang nga ginagamit, mahubas man ni, mga katropa, apan hinahinay nila nga gabutangan o mantika, gadugangan lang nila, mga katropa, gadugangan nila og mantika, apan na katong used oil, wala to nila nga gilabay, mga katropa, ginadugangan lang nila og mantika, o giniilang nga gihimo sulod sa 66 katuig. Hinungdan usab, mga katropa, nga matod niya mo kini ang ilang sikreto aron nga nganong lami gayod ang ilang fried chicken sa ilang restaurant, mga katropa. Hinungdan nga nahimong award winning ang ilang fried chicken sa ilang restaurant dito sa Japan.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:34 na sa buntag, mga katropa, ang mga ato ang mga balita nga nakalap 24 oras. Good morning diay sa to ang mga suki tigpaminawa. Sa tanan nato ang mga live viewers. Good morning, good morning, good morning di kaninyo, mga katropa. Sa mga naga, sa ulog silang adlaw nga natawhan ini nga adlaw Martes, Hunyo 23, 2026, sa happy, happy, happy birthday di kaninyo. Happy birthday di sa akong classmate sa college nga si Ilang Tulop di sa Barangay Aglayan. Happy birthday, Ilang. O sa tanan ng mga anak sa ulog sila ang adlaw nga natawhan karon, happy, happy, happy birthday. Ato asab ni mga katropa nga pangbasahon ng mga nakomento sa ato ang live. Kay katropa nga si Fina Tinambunan, matod niya, good morning katropang Miss Hanilo Express Balita. XFM, happy Tuesday from Tinambunan family. Bugkaon lantapan, God bless, salamat. Sa Tinambunan family di sa Bugkaon lantapan, good morning. Kay katropang Randy Santisas, matod niya, listening. Og sa ato ang mga live viewers, uban pang mga live viewers nga wala na komento karon, good morning di kaninyo, mga katropa. Good morning usab sa ato ang mga rila drivers, bao-bao, multicab. Nga padayon nga naka-tune in sa 101.7, ilabi pa kang katropang Tata Dako pa. Madungog, lanog-lanog yun na, mga katropa, ang iya ang radyo, mga katropa, sa iya ang sulod sa multicab, mga katropa. Good morning usab sa iya ang mga pasahero ha, ni katropang Tata Dakop samtang naminaw karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:36 na sa buntag. Mga katropa, ito na ipahibalong ang ito ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa mga o mapalit na diri sa ito ang buhatan sa XFM mga katropa. Ang XFM mga katropa na himutang sa door 2, second floor, Talatala Building sa May Carbajal Street, Barangay 8 na arata diri mga katropa sa Sayre Highway. Ang ato ang landmark mga katropa, ato ang gining mahisigutan perminti mga katropa, kay mo manisikat po nga landmark, dali ra matuntunan mga katropa, mao diha mga katropa ang Novo. At bang sa Novo mga katropa, adunay eskina o street diha mga katropa, mao na kana ang Carbajal Street mga katropa. Nagikan sa highway mga katropa, mag-ihap ka, anata sa ikatulong mga katropa ang edipisyo, ikatulong nga building ha. Ikatulong nga building, mauna ka na mga katropa ang Talatala Building. Naata sa second floor, door 2 mga katropa. Naliragid ni matuntunan mga katropa ang ito ang buhatan sa XFM. Dari sa door 2, second floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malay, Balay City. Available na ang ito ang mga produkto sa Yes to Health. Sama sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alas 6:38 na sa buntag. Ano kita igong oras mga katropa? Kay musunod na ang programang The Secret of Health kauban si Doc Remilito Oy. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Bullseye kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Westy Maricodino. Sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralao, katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom usaba sa to ang news head katropang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara na to nga di si Princess XFM Bukidnon, Bibi Sandegala. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene o kini ang Express Balita.
3: Express Balita. Express.

0: oy, pareng Lodi. Grabiyas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubug juga kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, usa may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Gold, ang imuhang kiya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Sa Tobasco! Ako si Melissa nga taga-Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Tobasco, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nang normal. Daghang salamat sa Santo Tobasco.
4: Santo Tobasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action nga pudupula sa'yo diri sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siyang nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at Tagad Jansan.
4: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang hinom og kape kay tulog sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
2: Os muna ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: Usaganlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi karon lawa kamong tanan
10: sa
9: lawa naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo! O sige, pagkabihanin ang bre! Di ba exciting?

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasi niyo. Hindi na sa Maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog. Ato ko, hindi magkakatulog ba yun? Huwag magkamatulog. Huwag na sa tulog.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium T3 ang bago.
3: Kanaadlaw gyud ko nga naka-take o Premium D3, sir. Kaya akong trabaho na sa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-ano sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Linenyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, o saan na adik to?
7: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, Day, ha? Wato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagan salamat.
10: Tong, napila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
4: May manok? Sulod sa kusina.
5: Oh, hala, bugawa.
4: So. Di man mo dagan kap.
5: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura man kagbayot.
4: Unsa manoy? Halanok. Lay aswang nok.
6: Mga katupa, exciting!
3: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: rupa. Ok, ini ang inyong kabakauba na sa paghisgot sa mga isgutanan. Musay! Pagtunol sa mga balita ang inyong masairan. Musay! Katropa, Jonathan Lee Suriano, mga katropa. Musay! Dako-dako niya itong pag-isgutan, karoon mga suking tigpami daw. Kaya ka itong tapikos, programa ng bulsay. Kaya murag nagkabata man ang mga kriminal karoon ng panahon, ah?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matawag to nag-kriminal, mga trupa, kaya himo mag-krimen! Bullseye! Di po na matawag o mga online business, kaya di man negosyante! Sa marang hapon na sag-ingon nga, di man ko wa mo pamaligya o droga, sir? Isa man yung mag-baligya, banik? O di, drug dealer? Bullseye! Di man ko drug yung sir, isa man yung isuyop niya eh? Mik-mik?
1: Bullseye!
0: Bullseye! Isa man yung isuyop, pulburon? O na, mga katropa, muna itong hisgutanan karon. Ha? Oh. Ay, pasahero. Aw. Naan na may pasahero gabi eh. Oh. Ning para dihan tas may barangay imbatog. Oh. Kanamitang culvert ni gibuhat dihan may imbatog. Oh. Kanamitang dihan. Na ni para dihan sa payag-payag sa... Si tawag na. Kanamitang payag-payag sa... Flagman da. Para sakay sa padulong na siyudad sa Malaybalay. Okay, gabuntag na. Gikan sa Gimbatog. Padulong sa diri sa sentrong bahin sa siyudad sa Malaybalay. Balakam eh. Masipo. Asya, familiar mga sir. Ako taing nun. Dili man ka ko yung nag-witness. Bitaw mga katropa. Welcome. This is to po nag-uban. Mga suking tigpabinaw. Maya ka buntag ni Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning katropang Sir Jonathan Xafam Bullseye. Happy blessed Tuesday sa inyo dyan. Shout out lang ko dito sa shop Aglayan kay Busing Bin at Jongjong at Janjan sa Alais. Salamat, God bless from Tinambunan family Bugkaon Lantapan. Kinis Jongjong, Janjan, murag kaluhan eh. Pares man na Janjan, Jongjong. Murag kaluha siguro sila. Pares man, ano? Si Ate Maribel Cabanias Scott, mga katropa, nakalili gapos ng Facebook Live, karoon nakabuntagon. Good morning mga taga-bukid nun, o sa tanaga naminaw sa XFM, o sa inyo, Sergio. Salamat, Ate Maribel Cabanias Scott, dahil sa may Grima Subdivision, Barangay Kasisang. O Grande Santisas, listening. Good morning, Dakoy. Salamat sa paglili karoon sa tuwag Facebook Live, mga katropa. May buntag po dahil sa tuwag uptake nga Battalion Commander sa ITIB Philippine Army, mga katropa. Lieutenant Colonel George Halurina, mga katropa. Naakaroon diya sa field, mga suking tigpaminaw. Good morning, sir. Amping mo kanunay niya. Tumbang kandeng. Oh. Eh, pagidala lang itong ulo, no? Kita rin itiwa sa ginlo at kagahapon. Oh. Nalit man ang plano. Oh. Bitaw eh. Salamat kanunay, Sir George. Amping diya, ha? Bad aga tropa sa ITIB mga kasuking tigpaminaw. Subli, ayaw gabundag kanidyong tanan mga katropa. Kinato ang programa ga Bullseye mga suking tigpaminaw. Gipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Hold Incorporated. Aga Yes to Hold Incorporated mga katropa. Adunay mga nagkadaya mga produkto diha. Labi na gyud nga duna kay problema sa high blood, problema mga tropas, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter ubad pa mga balatian. Bininduta inumod ang Santum Plus Ubal Capsule. Ang Santum Plus Ubal Capsule mga tropa o Santum Plus Gold at usa kini ka food supplement para magpalig-on og gabo palig-on og hatag og healthy nga panglawas og lig-on nga immune system mga tropa. Kaduna kini mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina, mga suki gatig pabidao. Dili ka nindos produkto mga tropa sa Yes to Hulk Incorporated kaniadto hangtod karon. Nagbulag na lang mo sa imuhang uyab. Ang atong produkto sa Yes to Hulk Incorporated nagpabiling gimahal sa market mga katropa. Pila naman karelasyon ng bungkag be. Pila naman karelasyon na putol mga katropa pero ang produkto sa Yes to Hulk Incorporated nagpabili na. Nagpasabot ng epektibo mga suki gatig pa daw. Ngunit nakanindot ya.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, dilit na maglangan direta sa uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines.
0: At tuning pagpaspasan mga katropa kay kinin sa itong pagkatabian ang oras na eh patapos naman po dayon. Oh. Bawpay pagsugod na to mga katropa, wa na din tayo oras.
2: Headlines.
0: Direta sa uluhan sa itong mga balita, mga suki.

tig pa bidaw. It ay be di si Dido nga dismantol ang NCMRC sa deadline nga gihatag sa higher headquarters. Ano karon? Sigurado mga katropa ang it ay be. Mo ni karon nga sadsaran mga katropa ang atuag o ilahag operasyon diha mga katropa sa kabukiran, mamahan. Murag mali to ako ang headline, murag ang feelings of dismantle, gibisaya, bigito na kong ayo, okay na siguro to no, oh. Okay na siguro to no, oh. Kaya kung dismantle ito, gibisaya, mga ginagot kong ayo yun. Dugang uluhan siya itong mga balita. Headlines, headlines. Kapitan sa Libertad, Butuan City, aktong nasakpan ang lalaking nangawat o kagamitan alang sa proyekto sa gobyerno. Naimpas ka niya. Muna. Ang butang sa gobyerno kawaton, automatic ang kaso niya na. Pero ang taga-gobyerno, nga mangawat, due process. Poriya nga ba? Diba? Ikaw diha be, kawatag yun ang mga puthaw des DP. O kawatag yun ang mga puthaw des Daplins kasada nga iyas gobyerno. O diba presyo ka? Pero ang gobyerno may mangawat sa kwartas katawhan, Korea gaba. Muna mga suk, grabe yun. Grabe, perting nakuha pagka-diferensya, mga suking ting pagka. Kini naginig ato ba kakaso? O proyekto sa gobyerno ko, di ba? Joshua Kyle Cardenas. Shout out ko sa akong lolo, lula, kanamina o tan. Nga si LDVO. Maginkol o Marni Maginkol. Oy, may buntag si mo lulo o lula diya Joshua. Amay sa sumpong ni Diyos. Amay napitan na minaw si tatay o si nanay karo na Diyos. Dira sa sumpong, oh, sumpong. O tunig, abtik po nig sakop ni City Council Lord Jason Chadiala kaya ni Joshua. Di mabaabtik nga katurbo. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines, headlines. Provincial Health Office sa Bukidnon o Family Planning Competency. Best Training Level 2, gipaigayon! Nindot ni mga katropa. Nindot ni mga suking tigpaminaw. Nindot ni mga katropa. Sanchay? Yung sabi, Sanchay. O niya sa tong hisgutanan mga suking tigpaminaw, agatong tapiko karon. Kaya kini nahimo naman yung viral karo social media. Kaning nahitabo mga katropa dito sa Tacloban City. Pastilan mga suking tigpamina kagapong adlawa. Tulo kabuok ang ikatahong patay mga suking tigpamina human sa pagpamusil sulod sa usa katulunghaan diya sa San Jose National High School. Ginuo ko mga suking tigpamina muna kung giingon ka ganiha na ang kriminal karon wala na nagmater kung unsa imong edad o pila imong edad. Nung matter na yung mga katropa kung kabalo ba ka mo, hangin o armas kung kabalo ka mo, himo krimen! Ha? At sabi? O, kada, birapre. Kayo nang bahala dyan. So, karon mga katropa, tungod siya natabos Tacloban City, pastilan, armas pagin sa pulis. Service firearms mga katropa sa usaka pulis woman ang igamit sa suspect sa pagpamusil sa sangpit na tunghaan. No? Stilan po nindang haga po. O iba ka ha, gikuha gina mga katropa des balay, yung sumaka ha. Sa kaya investigasyon sa kapulisan na mga suking tigpaminaw. Atong isikutanan karon nagkabata ang nalambigit sa kriminalidad. Ang ibang tunan pagbalik o balik ang juvenile justice. Nabitay ginuso si Ruben Padilla, si Ruben Padilla nga paubsan ang mga edad. Mga ining edad, mga tropa, mga kabataan, nga involve sa mga ingani. Mahimo og di maayo di sa katilingban. Babagan mo ninyo. Di man niya ipapasar. Pero magpasar mo diha mga tropa og project. Paspas kayo. Ay, namamu inyo. Bato-bato sa langit. Tumutamangan pag, sorry. Ako, uyon yun ko mga katropa, nga paobsan ning balaod mga suking tigpaminaw, kining 9344 man siguro ni. Kung wa ko masipyat ani mga tropa kung sipyat ko correct mo gid mo ko bugado. Samtang nagkuan ni mga artikulo god no. Nadugan po nga tuig sigutanan karong maapas na sa oras. Kining impeachment trial bato kag Vice President Sara Duterte. Dili makaya sunod sa tulo ka bulan ay. No, dili makaya mga tropa September taman.
Itinaghana Article 1 pa sila karon. Offside. Ikaw na ibahala to, mo gisulod na to. Itong isulod mga suking tigpaminaw. Kay ako kaning gipasar ni o kaning giduso ni Senador Ruben Padilla mga katropa. Wala ang tani. Ako uyon ng ko. Imagine na nimo. Halos karon mga katropa. Adi na to, ato lang ginag ato sang ginamayon, ginagmayon sa nato. Kasagara karon mga suking tigpaminaw. Involved sa mga krimen kini mga batan-on. Kini mga minor di edad, mopay. Sus Ginoo kog pusasa dunom hilak man suruna. Kunamitang isulod mo nagprisuhan mga tropa mo hilak pa. Mao gina kung gibalik-balik ba. Kita ganing naapata sa gawas mga tropa nga naka nindot pa tong kinabuhi mga suking tigpaminaw pahimuslan nato na. Kung kanang wa pata katiglaw prisuhan ba. Pag ikaw ba, ikaw nga naminaw karon, kung naka plano mo himo og dautan, pang-adto sa dito sa atong BGMP, anag PNP, pangutana ng mga napriso diha, kumusta mo diha sa sulod? Ha? Kana maganing gikag prisuhan nga nakagawas mga katropa, miingon magina nga, di nagyog kumubalik ang sulod sa prisuhan, di pertig yung kapuya, mga suking tim, muna'y tinuod. Muna'y tinuod mga katropa. Pero ikaw, kaya mo lagi muhimo o krimen? Nga, si unun mo yung kada. Muhila kung magisuruka, gwesudan, sumbalay. Mga minor man eh. Mga minor man eh, mga katropa ang biktima o kining suspect sa pagpamusil kagahapon sa takluban. Usa sa gitanaw, bully. O bullying mga katropa na sa tulungaan. So kini mga katropa, kung inani mga suking tigpaminaw nga kasagarang nahimong rason ni ana mga suking tigpaminaw, dapat kini sa eskwilahan, murag sayod ta, murag naan naman siguro mga religious sector mga tropa kagasulod sa tulungaan. O para i-educate ang mga kabataan mga tropa. Kabi ninyo, ang mga kabataan mga pag duol ta sa Ginoo mga tropa, muli na ta makahimo o krimen? Nga na ba? Hini, dako kining hagit karon mga suking tigpaminaw. O dako kining hagit mga katropa sa balaod sa Pilipinas. Diba, cheesy adet na giransi sa lihay? Shout out sa nice og background aw sa maldita maldita nga ate di ay tilan ni si ate dito. Good morning, usap po ni siya pinaka-uptake ng staff ni City Councilor Jason Chad Ayala mga tropa. Si ate adet mga suking tigpaminaw. Good morning dia mama at adet ha. Amang kakaroon, apulpulangi siguro ni siya. Sumo ni mga wala pa tom, wala pa. Ikaw na ibala na tom ha. Magyaw-yaw sa kudre kay nindot mo ko na itong topic karon. Tinduta ba makarelate ang maginikanan ani mga suking tigpaminaw? Unsa may kini manggod oh. Ang nagkabata ba? Ang pautan na karon, nagkabata ang nalambigit sa kriminalidad. Angay ba? O tun-an o balik ang juvenile justice? Tubag yan ha? Oo. Muni pinakakuan, init kayo nga tape karon. Labi na nga nagkabata ang nalambigit sa krimen. Nganong may nganong naigitawag nga tun-an ug balik ang juvenile justice law? Argumento sa mga gusto paobsyon ang edad. Muna siya karon mga suking tigpaminaw. DJ, si DJ mga tropa, maing buntag, katropa maing buntag niya. Accountability. Okay, ingon nila kung ang 12 hangtod 15 anyos na ang makasabot na og sa tama og sayop. Insakto man na. O kanang 12 hangtod 15 anyos. Magkasabot na naong sisakto o dili mga suking tigpaminaw. Dapat manubag gayon. Daghan kaso daw mga bata na mismo ang gigamit sa sindikato kay dili man makulong. Mao bitaw na, kanang pagpangawat, kanang adunay mga krimen nga kahitabo, bata ang involved. Ganun man, muna'y gamiton po sa uban. Adi man na'y mapriso, aatuan niyong kuanon. Atuan ni mga katropang gamiton. Muna nga karon, grabe dinusana ni Senador Ruben Padilla ni ana mga tropa nga paubusan ang kining mga edad bitaw nga pwedeng mapasakaan og kaso. Karon manggod, nag-edad ka 17. Nakapatay ka diha. Ha? Larga? Number, sige, larga. Okay, ato sang tuplokon re kay pok. Okay.

Mas Adi, kani manggod, napo ni siya dako pong trabaho mga trupa. Kay, kani manggod mga kabataan, number 4. O, oh, sige daw. What? Hinay man laha? Tinginaya man. Tumbalik-balikan, Tom. Si Rismalin Lubido, ha? Hinay. Watching live from San Fernando. Good morning, Rismalin Lubido. Lang,

0: O padayon ta mga katropa samtang na tayo gihulat. Ato ni pag-esutisgutan mga suking tigpaminaw. O kaganiha, accountability to. Kini deterrence mga tropa o pagpugong. Para mahadlok ang mga bata o dili na magamit sa krimen kung mahibalo sila nga makulong gihapon. So muna nindot. O kanabang paobsad mga katropa. So ikaw nga minor diha, mahadlok na kamuhima o krimen, kay pwede naman ka makatubang o kaso. Ano ba? Kay kung ato ramang kong o daghan mo kung miingon ani kay kung ato ng prisohon sir, maabot na diha karoon ka punto. Kung ato mo kung ng prisohon sir, ka ng mga minor, niya isagol na to sa mga dagko na uhantong na sa prisohan, posible na nga mahimo po naglain kay daghan na tunan sa sulod kay mga doon na po'y dagko na uhantong ang kauban niya susama o kaso kasi ma-impluensyahan ba? Pwede na siya prisohon ba? Pwede na prisohon mga katropa? Pero, naipiro ana, isiparit na siya, mabitra na doon natin bahay pag-asa. O natin bahay pag-asa mga katropa kay muna ang butanganan sa atuang mga minor de edad nga nakasala din sa gawas. Puryagaba po na siya hay. Hindi po mga minor de edad ibutang naman sa bahay pag-asa. Nangambak mabot! Nangambak! So kana nga problema sa bahay pag-asa nga dunay makasibat, adunay kakulangon. Kung adunay kakulangon ba, munay dapat punduhan sa gobyerno. Kana, munay ang punduhan sa gobyerno mga suking tigpaminaw. Tas-on ang kural. Mura gihapon siya bilangguan ba, tas-on ang kural. Napaghawan, butangan og mga security guards. At butangan og mga daghang tao. Para ang atong mga kabataan, mura raghapog na sa sulod samtang naghimot nag-intervention. Nga na dapat mga katropa. Kay daghan man musupak gud. Ana bitang mga minor de edad gadakpon niya. Tuwara na sa WCPD ng opisina, di na muna ibutang sa prusuhan. Buwaga na, magdasa maguna. Magdasa mga katropa. Ang bata mga suking tigpaminaw. Pasa na gong testingan na to.
1: Policewoman okay. Na sinasabing auntie ng 14 years old ay pansamantalang inalis sa pwesto katropa dyan.
0: So ato sa nipaminawon mga tropa tong kawanan ng registration 6FM at Tacloban City ha. Ato din yung tagaan karoon mga tropa o paminawon sabi.
1: Nakarestro sa Cebu City. Okay. How's that katropa dyan?
2: Security agency.
1: Pero hindi pinangalanan. Yung security agency. Okay? Oo. Alright.
2: So, itong mga baril na ito, nasa kustodiyan na ng PNP. Yung isang suspect na may dalang revolver, i-confirm ko lang, yung ama nito is sundalo.
1: Yung saan doon? Yung 15 years old. Yan ang naglalabas ang balita, katropa dyan, na ang ama daw ay sundalo. Pero hanggang sa ngayon, wala pang official statement yung PNP. Ganun din ang ating nakukuha ang mga impormasyon na ang ama daw, gamitan natin ang daw ha, ang ama daw ay sundalo. Oo. Pero wala pang official statement dyan na katropa dyan ha, yung Philippine National Police dito sa Tacloban. Okay.
2: Kita natin ang mga pagkakataon ng mga kasama natin no, sa SFM. Alam natin medyo busy ka ngayon. No?
1: Mm-hmm.
2: Maraming salamat sa pagbigay ng mga karagdagang information na dito sa SFM Kalipo.
1: Yes, sir. Rest assured, kung ano man yung mga update, huwag ka lang magkatumiling tumawag dito sa Tacloban kasi yung ating mga reporters nandoon na sa area katropa dyan. Thank you so much. Alright.
2: Salamat kayong ibang mga station na natin. Maraming salamat, Gay.
1: Oo, katropa dyan. Thank you. Alright. Thank you, SM. Alright. So, kasangkayan na kalibuan to, ha? Oo. Nakahoka pa rin yung ating mga sister stations, mga katropa. Kaya habang nakikipag-usap tayo kay katropa dyan sa kalibo, may tumatawag dito. Oo. So, ulitin natin, mga kaibigan, lahat po ng mga paaralan sa elementary at high school ngayong araw ay suspendido po. Oo. Dahil sa nangyaring shooting incident kahapon sa San Jose National High School. And so, kung okay na si Katropang Noel. Awag ka lang dito sa station, Katropa Wen. Dahil yung mga sister stations natin ngayon ay nakantabay. Naka-live tayo sa lahat ng mga sister stations natin all over the Philippines, nationwide I mean, na nakantabay sa pangyayaring ito dito sa Tacloban. In fact, kahapon pa po mga kaibigan, nakarating na po kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos itong insidente dito sa San Jose National High School. Ha? Siya po ay yung presidente po natin ay agarang nag-utos ng investigasyon. Ha? Masusing investigasyon. Anay, ha? Kadali, anay, may tawag dito si Katropa Noel. Katropa Noel, good morning.
3: Good morning sa'yo, Katropa Regiano.
1: Mas maganda sana kung ma-live natin kasi nakasubaybay yung mga nakikinig natin. What do you mean, naka-live? Ada ka na, naka-live ka na ngayon. Oo.
4: Naka-live kayo.
1: Sige, inin ka ho na kung awaray pa, didi ka lang. Oo. So mga katropa, matawag na ba katropa, Will, ito na Bacolod? Oo. Anay ha, kaya hindi kita pwede. Huwag mo na anay natin ito na cellphone na... Yung isang cellphone ni Katropa Janil. Oo.
4: Sir, ito ako matawag ka na Katropa Janil, Katropa Luigi.
1: Kay Katropa Luigi kasi makatumawag yung Kwan, yung ating mga sister station. Gamit kasi yung number ko. Binigay ko yung number ko sa lahat ng ating mga sister station. So, okay. Alright. Sige, Katropa. Well, ibutang talanay. Tawag ka kay Katropa Luigi. Meramin muna natin yung cellphone ni Katropa Luigi. At ididiretso ko dito. Ayan. Ulato-lato natin mga katropa. Hintayin natin. Nasa linya na po mga kaibigan. Yung ating reporter na si Katropa Noel Sianosa Jr. Okay? Alright. XFM Dabao. Good morning, Sir Regina Barrete. Naka-hook up din ang XFM Dabao. Salamat. Yung Jensen also ay naka-hook up din na sila. Yan. Yung mga kaibigan natin dyan sa Dabao, mga Cebuano ni sila, kayong buntag sa itong mga kaigsunan diha sa Dabao, diha sa Santo City, sa itong mga tigpaminawan diha, sa kusog kayong XFM Jensen. O niya po diha sa Dabao. Oo. Naghantag mga amigo diha sa Dabao. Oo. Nag-hook up karon ang inyong station diha sa XFM Dabao tungod ning nahitabong insidente kagahapon mga katropa, kung asa isang paaralan po, ha? Isang paaralan po ang San Jose National High School po ay may nangyaring shooting incident. Dalawa ang suspect, mga minors. Oo, minor di edad. Yung isang suspect, mga kaibigan, 15 years old. Yung isang suspect, 14 years old. Yan. So, yun ang i-update natin ngayon, mga katropa. Mayroon po tayong mga update dyan at mayroon tayong mga pangalan ng mga suspects. Kaya lang, hindi pwede nating i-divulge, hindi pwedeng i-disclose sa on-air dahil sa batas ng Republic Act number 9344. Sa ngayon, ang gagawin po natin mga kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ay pinapunta po natin yung reporter po natin doon sa area, doon sa paaralan, para at least ma-visualize po ninyo, ha? Makita po ninyo kung ano ang sitwasyon. Yan. Kaya yan ang gagawin natin mga katropa. Ulitin natin, ha, para sa mga nagikinig ngayon, yung
5: Bullseye! Bullseye!
0: So balik-balikan na natoon niya mga katropa aga Tacloban City. Kaya karon tuwa pa dito ang ubang mga reporters, mga tropa sa tulunghaan gyud. Kaya murag nakasirado karon way klase. Aga baog tulunghaan mga suking tigpaminaw. Maing buntag sa ato mga katropa na minaw karon. Maing buntag dahil sa De Los Santos family mga katropa o Divini Gracia family. So labi na po ni Sir Alvin De Los Santos mga katropa na nakamonitor karon sa tuwag programa. O diya, maing buntag po mga katropa. Shout out dya sa team CDO EGD. Sa team CDO mga katropa o sa EGD. O good morning diha mga suki gatig paminaw sa PNP balay balay. O maing buntag kanyang tada diha. Ato sa Digil Ilion mga tropa diato ag Facebook Live. If viewers mga tropa, Rismalin Lubido watching from San Fernando. Salamat sa pagli-li diya sa lungsod San Fernando ha. O nawala kong bedom. Si GD mga tropa, dapat gyud babalik to sa ato ga mga tunghaan na katropa ag Values Recovery Program o Religious Instructor mo ni Nindot. O mo ni Nindot mga katropa. O mo ni Nindot mga suking tigpaminaw. Okay, ay narada siya nito. O mo ni dapat mga tropa ang mabalik gini. Kaya kanya itong panahon naman ni mga religious instructor mga tropa sa itong tulungaan. O, ano kung huwag ko malo kung karoon na apa ba gihapon eh? Nindota ni mga tropa kay karoon. Diregi na sa National High School gihapon. Ano ba mga bullying gihapon hitabo dire? O Miri Ros Cabisa Brunsal. Good morning Sir Jonathan Watchay. Salamat sa paglili. O Chisi Adet Hiransi Salihay. Mag-uol na jud kaayo nga naana inside the school ang krimen. O grabe, gadala na og pusil ang estudyante. O mo na mga katropa. Dismayado si Ma'am Satit Chisi Adet o. Rainier Cubs, good morning dia sir. Morning Rainier Cubs sa PNP Malaybalay mga suking tigpaminaw. Si mga naminaw karon. Ha? Pangayuan ta mo og gitawag na to og lingong opinion. O, pwede mong mo-text mga katropa sa itong hotline number. O, pwede tiksan mga katropa. Ilag tawag eh, ka hotline number man, text line man eh. O, pwede mong mutawag. O, yun ba mo nga paubsan ang edad sa mga kabataan mga katropa nga pwedeng pasakaan kaso? O, di ba kaha, tunan pagbalik ang juvenile justice? Kana mga suking tigpaminaw, pwede mong mutawag or mutext sa 0975-474-9153. At ang utrohon mga suking tigpaminaw, 0975-474-9153 mga katropa. Ako uyon gi ko ani. Uyon ko ani. Uyon gi ko mga suking tigpaminaw. Eh, muna gagamiton mga katropa, mga edad, mga kabataan, mga suking tigpaminaw, hangtod mga suking tigpaminaw, muna giingon nagpabata ng pabata ang naghimog krimen. Balik ta, balik. So, tumalikan ang Tacloban, mga tropa.
4: Labas ng gate. Oh. Tsaka mayroon na ka-standby dito ng mga pulis.
1: Katropa Noel.
4: Yes, o. Oh.
1: Ipakita mo nga, Katropa Noel, yung front ng school, Katropa Noel.
4: Oh. Ayan. Ipakita ito yung front ng school.
1: Paaralan mga katropa, mga sister stations natin, ipakita mo yung kwan, yung loo, ano yan. Yan, may nakalagay, San Jose, National High School. So from sa kalsada Katropa Will, kasi papasok yan, ipa-visualize natin sa ating mga nakikinig, mga ilang metro from area Katropa Will, I mean sa kalsada, papasok dyan sa school, sa tansya mo.
4: So kung galing tayo dito Katropa Regino, kung galing tayo dito ngayon sa may kalsada, mga between dito sa kalsada hanggang sa may main gate ng San Jose National High School, mga 50 meters ito. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Ito yung kalsada, Katropa Regie. Ito yung main highway. Papuntang ano yan, Katropa Regie? Papuntang San Jose Airport. Ito naman, papuntang Candahog, Palo Leyte.
1: Yan, Candahog, Palo Leyte, yung may istatwa.
4: Yung istatwa.
1: Papuntang MacArthur Leyte, yung isa papuntang San Jose, papuntang airport, Katropa Web.
4: Tapos ito, Katropa Regino, ito yung papasok ka papuntang San Jose High
1: School. Yan, oo.
5: Dito, galing dito, mga 50 meters.
1: 15 meters. From sa Karsada papasok sa paaralan, mga 15 meters. Sige. Oo. Lakbayin mo, katropa, Will. Oo, alagad lakbayin. Oo. Puntahan mo, Will, gradually, papasok ka sa kwan, papasok ka sa school dyan sa entrance. Oo. Sige, para makita ng ating mga katropa dyan sa XFM Philippines na nag-monitor sa atin na katropa Will. Okay? Asan na si katropa Will? Nawala. Alright, tawag ka ulit na katropa Will na putol yung linya mo. Oo. Teka ha, tawagan natin mga katropa kasi may tumatawag dito. Parang papasok.
0: So muna karon mga tropa ha, pasensya kayo kay Tagalog ato ang report ko gikas Tacloban ato ga hisgutanan karon kay dako kay ning hisgutanan manggod tulunghaan ba. Ini ubang maginikalan ron kabalakan usab mga suki gatig paminaw. Hey, labi na nga destulunghaan pretty naghana mga estudyante mga diha. Ug karon nagkabata man, nahimo na manoning madungog kula ning mga balita kadto mga katropa diha ra man sa international news. O di araman mga tropa sa international news, karon na naman sa tuwas naso Pilipinas. So, unsa mag-angay buhaton. Dako ning hagit mga katropa sa mga magbabalaod. Unsa kini dako po ning hagit sa mga ginikanan. O, unsa ka tinuod nga ang suspect mga tropa, ana ang amahan sa suspect, matod pa kuno, sundalo. O, ang amahan mga tropa sa usa ka suspect dia. So, kinanglan mga tropa, takatunan gini. Oh, okay pre, birada. So mo ni mga suking tigpaminaw ba? Karon manggod at mga kabataan, muto ka sa dili. Nanay mga 10 anyos mga tropa, kabalo na mo hawid og armas. Tungod anay nga mga firing. Kuna na diha mga tropa, makapalit na ka sa online og mga pilit gun mga tropa, ga-practice kang shooting. So hangtod nga ma-enhance ni mo imo nga shooting skills mga tropa. At mo-move na po din ka dito sa tinuod din ng armas. Kabalo naman ka mag-0-0 diha. Bullseye! So, kini ka ha. Kini mga minor de edad, mga tropa. Master palagor din ako mo target shooting. Bullseye! Bullseye! Sweeto palagor ni Samoa, mga tropa, nga mo-mamusil diha. Bullseye! Bullseye! Kita magani, mamusil ta mga tropa. Makonsensya, magkita tirahon na to ng plate niya mo nang di na to igon. Monsay nga makonsensya ta mo nang di na to igon ng plate. So, karon mga suking tigpaminaw, kini nga nahitabo mga tropa di sa Tacloban City, San Jose National High School. Dako ning hagit mga tropa, siya magbabalaod. Bullseye! Giduso ni Senador Robin Padilla, mga katropa ang baladon, kapaabusan mga katropa ang edad siya mga pwedeng pasakaan kaso. Gilubag po ni Pangilinan, kundi mamusugot! Senador Robin Padilla, mga katropa ang na jut lang Tom. Asa, anong nangyari? Mga katrops. Okay.
6: So, ganun pa rin ipatanungan po natin. Nung ganung sitwasyon, anong mga penalties na dapat mapatupad?
1: Yun nga, yun nga.
6: Ganito nangyari. Pinag-usapan natin. Yun, katropang Reggie, gusto natin malamang kung paano po ba yung sitwasyon ng bakit meron silang access sa mga armas na ginamit nila sa sa shooting katropang Reggie.
1: Yung isa katropa Win tungkol sa paano nagkaroon ng access. Actually yung isa yung 14 years old, may auntie. Oo. Yung auntie niya ay isang police, babae ito ha, police woman, kaya nga auntie. Yun. So yung ginamit na baril katropa Win ay 9mm. Oo. Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga suspect. Kasi dalawang baril ito, katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod, 9mm Glock pistol at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office Number 8. Yan. Oo. Naka-assign ito At yung baril nakitang nakarehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, Katropa Win, pag mga police inassign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman at malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Yun. Sinasabing anti ito ng 14 years old Katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, Katropa Win, yung police woman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung police woman, nasa restrictive custody dahil sa napag-alaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya. Oo. Yun, how's that, Katropa Win?
6: Yun pong development sa ating sa mga investigasyon ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, Katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa bilang sa mga interviews na mayroong nabubuli daw ito kabataan. Pagkatapos ito romesma.
1: Alright. Okay. Ganito 'yan na Katropa Win, no. Oh, ganito 'yan na Katropa Win, no. Dahil maraming mga naglabasan dito. Oh. Actually, hindi ito official, pero sa ating ginawang personal investigation na din na Katropa Win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna. Pero may mga ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun. Para at least malaman natin. No? Ganito yan. Di ba nagkaroon ng concert dito sa Tacloban kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga concert, may mga concert dito. Yung isang araw nagkaroon ng concert yung Glock 9, yan. Ganun, na may concert yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito, ha. Yung naalala ko lang, Katropa Win, na ganito. Kasi itong suspect, yung nag-edad na 15 years old, yung nakita mo yung naka-army cut, Katropa Win, yung naka-army cut, ang ating napag-alaman, i-check ko, ha, ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Binugbog doon yung ating nalaman na information, ha? Oo. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit. Oo. Tapos yung katanong ay yung may isa daw nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo. Yan. So parang ganon. Oo. Nagalit daw itong suspect itong si 15 years old. Oo. Kasi may sumigaw Katropa Win. Oo. Yung sigaw na kuha. Oo. Means sa waray-waray, kuha. Yung pagkarinig niya, Aruta, Aruta is Arut is Pagupita, Pagupita kay kasi yung kuha niya tinutukso siya ka tropa win, yung gupit niya ay pangit daw. Oo. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula ka tropa win na nagpaputok daw itong daw ha, gamitin muna natin ang daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit katropa win. Yun, okay. How's that katropa win? Parang ganon, parang ganon. Oh, yung nangyari. Alright.
7: Itong mga kabataan na to, medyo ito yung usapan. Mm-hmm. Yung issue ng bullying mm-hmm. na nangyari daw.
1: Mm-hmm.
7: Friends,
1: mm-hmm.
7: Grabe din.
1: Mm-hmm. Grabe talaga. Pero, kasi mga minor de edad, first time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali katropa win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan? So far, wala akong maalala katropa win na nagkaroon ng barilan. Ewan ko lang ha.
7: Incidente ito, incidente katulad nito katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
1: Yan, correct yan.
7: Pero sa Pilipinas, wala ata eh.
1: Oh, walang ganun. Walang ganun. Walang
7: nangyari.
1: Walang nangyari.
7: Until yesterday.
1: Oo.
7: Na nangyari ito. I'm keen to knowing, we're working to knowing pa rin na katropang Ridge sa pamilya.
1: Mm-hmm.
7: Ano yung disposition ng pamilya daw?
1: Mm-hmm.
7: Ano nakakapuha, ka-access ng mga kabataan sa
1: mga kamas na alright, tanungin natin na katropa win dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Katropa Well, ada ka pa ba halinya katropa Well? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung
0: Bullseye! Bullseye! So ato dig, balik-balikan unya mga katropa. Kinig na siyagpit nga report dito sa may Tacloban City, mga suking tigpaminaw. Gabi, 9mm, 38 kalibre nga armas, mga katropa. Gamit sa 15 anyos o sa kaminor de edad, kakauban, mga suking tigpaminaw.
8: Bullseye!
0: Unya, kining suspect, mga katropa, kining usa, atong balikan, mga tropa, sa mga late viewers o listeners, mga katropa, kinig usa sa suspect, mga suking tigpaminaw, kinig 14 anyos o 15 anyos. Ante-ani, usa ka pulis, mga katropa, unya, gikuha, asa po ka nakabutang ning armasa, na dapat magod ka ng armas, mga suking tigpaminaw, di man ang ipasaya-saya ng asay butang.
8: Bullseye!
0: O, di na lang ipasaya-saya, mga katropa, ang butang. Unta? Okay. Mga bata in taon karon. Kanabitang ignorante sa butang. Bullseye! Na gusto, mga katropa, nga paghahilabtan. Wala na. Di na na ikasuko dito sa pikas.
8: Bullseye!
0: Mga tilaw o mga bullying, mga bully, mga katropa. Di na dayon.
8: Bullseye!
0: So, kinipriting dakuha, giniga... Ako, dako gini nga sipyat po sa soka pulis. Wapo ka niya gibutang yung armas, mga suking tigpam. Abi niya kong anak gani, hamlin ni pagumangkon.
8: Bullseye!
0: Yung kiniusap po ka suspect, mga trupa, 38 kalibre o 30.38 pistol.
8: Bullseye!
0: Ang armas ani nga nag-register sa Osaka Security Agency. Nandiyan sa Cebu.
8: Bullseye!
0: So yung ani kahugot o yung ani day kaluag, mga katropa. Unsa kaluag. No, unsa kaluag, mga katropa, ang security diya sa usa katulungan.
8: Bullseye!
0: So kini, dako na po din karoon nga challenge sa matang tulungan, mga katropa. Dili lang sa Tacloban City, tibok, Pilipinas. Huh?
8: Bullseye!
0: Nga pertindaghanang mga estudyante. Dili lang sa high school, dili lang sa elementary, dili lang sa mga colleges o universidad.
8: Bullseye!
0: Dapat, mga katropa, hugta na to ang atong security padulong diya sulod sa eskwilahan.
8: Bullseye!
0: Kaya huwag magtakabalo. Kung sa klase na ang mga pangunauna sa mga kabataan, diya?
8: Bullseye!
0: Mag-away, mga nagsoon, nurse balay. Kanapa magkakapitinaghanan na ito, mag-usat na sa classroom. So, kine, challenge ni karon. Ha, sa itong mga tulungaan, mga tropa, diri sa bukid nun, labi sa bukid nun, kita ka diri matas bukid nun. Huwag pa man ni, naitabo sa tuwa, diri, si Bako Palayo, ay lang tayo kay tabo. karon manguna na ta. Deep end. Challenge deep end ni. Magdugang ta og mga uhugta na to ang atong seguridad sa tulunghaan. Kinarabay uban gani makasulod sa tulunghaan mga katropa kana mga gingging. O mga ganggang mga katropa niya. Uban musulod da dili sante. So ang ngayon ang hugtan mga katropa. Ha? Mga ginikanan. O naman tay si tawag ana kanang magmeeting tanang ginikanan, PTA meeting o assembly ana, sa eskwelahan mga tropa. O siya na sa i-propose, nga hugtan to ni, para man sa itong kabataan nga magtungha niya. Kaya sama ka na sa kong giingon, mapugin na sigutan ni sa Tacloban, no. Kining nahitabo ka sa Tacloban City, never man tanin nahitabo sa Pilipinas, bay. Sa gara ka kahitabo ni, dito mo sa laing nasod. Mga shooting incident sa tulungan, sa laing nasod ba ni? Pero karon naabot na o nahitabo na sa itong nasod, Pilipinas. Sige, usba pa niyong balaod. Dahil mag-propose yung balaod, inyong mga lubagon. Dipinsahan man ninyo ang mga bata nga na-involve sa krimen. Kung dili isugot nga, dili ka musugot nga ipriso niya uban sa mga hamtong, ato na prisuhon, pinaagi mga tropa, isiparit na ito sila prisuhan. Isiparit na ba? O niya, pakusgan yun, punduhan mga tropa, ang kining mga kanabitang pasilidad para sa mga kabataan. Kinimanggod ang uban mga kabataan, mga tropa nga involved sa krimen, nalatagaw ang dalan ba? Guba ang pamilya. Barkada. Gamit sa mga ginadili nga butang o mga buluhaton. Ako sa Balensya, so na hapit ko dong gaba o rugby boy ba? Hapit ko gidunggab o rugby boy di agawas at bang sa City Hall? Sa Balensya? Diha pa ko nag-duty sa Pika Station. So una ka nang diha na diha. Diha nang litukon, no? Giatgan ko rugby boy. Gasusuyo pa katropa o gineng rugby. Gisulod sa ice wrapper. Magani, kinapay purtahan sa likod. Gilibot na ko. Magani, kaya wala ko bunali o gineng tubo. Kuning saag ng mga dalan, mga shooting tigpaminaw. Impluensyado po sa mga higala, mga tropa. Huwag ko niingon nga, ayaw pag amigo-amigo kay daotan na. Mamili ta mga suking tigpaminaw. Yung kabaluta nga, alhay naman yung dalan akong nasubay, bay. Kaya pa na ako ulubagon ako galingon, muhawa ko ano nga panon. Nga nga, yun niya, mga religious sector. At tumaking siunan mga tropa, values in sector. Kasulod ng mga tulunghaan, mga suking tigpaminaw. So ito na yung balik-balik ka, unya ito mga sigutanan, mga tropa. Kay manginabuhi sa atake, masigwa, ano tayo, panginabuhi alam ni Karol. Alas City, 73, kabuntagon, mga suking tigpaminaw. At mga tropa diha, mga pisa ta, samtang kita busy karon sa tugat sa tagsa kabuluhatan sa panimalay, di ato pasagdan itong galingon. Dirita mga pi, mga tropa ni Santong Plans Coma Mix, nga wagin ni Kuntra daw, bisipag on siya, ibubalatian niya. Bisipag doon na kay Ulcer, diabetes, guban pa. Nindot ning kapiha, kadun ni Mangustin, Suyabin, ug Malunggay. Sa itong pagbalik, standby mga katropa.
9: Bullseye! Santong Plus Coffee Mix.
10: Ako si Grace. Sa una, ako sugay ko may nuwag kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukan na nga akong asin. Gusukasukan ako. O kapalpitin na nga akong dugan. So akong yunda nga ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O ako nisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o asin ba? Ako nisulayan ang Santong Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-imito ka rin akong asin. Karon, tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
9: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santong Plus Coffee Mix. Masulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lamig kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kaya after pinaka-oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santong Plus Coffee Mix ka mo.
9: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isang ka-tricycle rider. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandal Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamatay kung dili ko kayo na mag-Sandal Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Ini ang sikreto ng mga driver. Sandal Plus Coffee Mix.
12: Sandal Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandal Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandal Plus Coffee Mix.

0: buha kay di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalungan sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga anak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Zaka Plus Gold User, atong paminawan.
4: Okay, kung pasalamat sa Tantun Plus Gold, kay tumangbog, sir. Dibigong ako yung binulang niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na nung mag-cancer. Pagkadungog na ko, Tantun Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay, aldiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paong ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Kagong junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ano man? O saan na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pagkakas.